0: Madalla, biyo bayan labarin da muka kawo cikin shirye-shiryenmu da suka gabata, Ire mai sauraro ya ji batun matsalar tunkunso na bakin kasuwar Muda Lawal, inda shugaban kungiyar kasuwar Musa Lawal ya bayyana kokarinsu na hana tunkoson. To, kasancewar shugaban kasuwar ya bayyana cewar batun na tunkoso ba abu ne da iya matsayinsu su na shugabannin kasuwar za su iya hanawa ba, abu ne wanda ya shafi sauran hukumomi na gwamnati kamar hukumar tsara birane, hukumar tsaftace muhalli da kuma hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawa wato barota. Kan haka ne muka tuntubi shugaban hukumar Colonel Marshal Zubairu Mata mai ritaya domin jin shirin hukumar, inda ya bayyana mana irin matakan ita hukumar na hana cunkoson.
1: Wannan muna tura lokaci zuwa lokaci a kan yi tuntun kotu da kwanci. Saboda huce yana da girma, sauran wajeje suna suna neman a kusa kamar su tsohonci kasuwan central market da kuma ma wasu hanyoyi waɗanda mutane suke yawan taron hannu wanda lokacin da muka je idan muka je muna yin aiki mutane suna jin da farawa, wato hali ne na ɗan Najeriya sai wai ya ga hukuma kafin ya bido. Su ɗan ƙungiyar kasuwanni mun yi mitin da su kuma mun ba su shawarwari a yadda za a yi a magance wannan matsaloli. Mun sha mana alƙawari da akwai matsala mana wajen fata, su ya kamata ƙungiyar ƴan kasuwa su samu wani waje wanda za a dinga fata babu ma wajen fata samar ba. Saboda haka dole mutane su kan tsaya ne a kan kuma tsayawa ma ba za su fata ne ba. Amma dai da zarar sun ga hukumomin sun fito fahim da nai ba na mantawa ma akwai lokacin da muka nufi masu wilbaro kan wanda suke kira hanyar kudin da ta hana su ta tauri da ta kawo a kan cikin aiki yadda ta hana ta canjin Climate change, halayya na ɗan adam shi ne babban matsalar. Mutum zai taka doka, mutum bin doka, in dai bai ga hukuma ba, wai shi sai ya ga hukuma a ƙasa ya ga hukuma shi ne ba zai bi doka. To wannan shi ne muna samun matsaloli. Idan mun zo mun yi aiki ba za ka zauna waje ɗaya ba. Ko shi yana da faɗi, ga su Yalwa, ga su Nifin Gara, ga su hanyar Gombe, ga su hanyar Maiduguri, wajen da ake yin taron hannu wajen hanyoyi ta can waje. Duk dole ne sai mun ji ga awala rana ba da kuma za a gani jin biyu ne suke jin biyu nan a gani dole in wannan yana wannan waje wannan yana waje. Amma idan sauran hukuma za su fito su yi yadda muke yi mu raba don mun magance ko'ina insha Allah ya samu.
0: Shugaban hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawa barota Colonel Marshal Zubairu Mato, sana'ar hannu na taka muhimmiyar rawa wajen samar da aikin yi a tsakanin al'umma tare da kuma samar da rufin asiri ga masu yinta. Masana'antar gyaran mota Honda ta Musa Adamu ɗan Gombe masana'anta ce da ta shafe shekaru da yawa tana ba da gudunmawa ta fuskar koyar da sana'o'i. Cikin zantawarsa da wakilan wannan shiri Musa Adamu ya bayyana mana irin amfanin da sana'a musamman irin gyaran mota wajen samar da rufin asiri.
1: iba Allah wannan sana'a iba Allah Allah ya mana ridar ya rado ba ake cewa yau mun gode Allah mu kanmu da muke cikin ta kuma waɗanda suke biya baya kuma suna koyo gaskiya wannan sana'a asiri ya rufa cikin insha Allah mu kanmu da yaran da suka zo koyi aiki in dai mutum ya taya ya kula insha Allah zai koyi wannan sana'a cikin nasara kuma za ta masa amfani za ta amfani ko wasu sa ne wannan sana'a ko ka ji ko ka so sana'a ne ta mutum goma inda ka san ake ce na gida bi goma ko haka sana'ar mota take ita ba har ta fi goma ma ita lallai daga ya riga maka waɗanda suke ci abinci a cikin wannan mota wallahi tun daga kanmu mu kanmu da wata turin da yake da kuma ta ga har magana ga har dan kabijo har dan sanda a hanya kai har rosetti kowa ne ga sunan ko ita da isha da ne ma ba goma ba yau sana'a ce wanda yaran mu don dai ba su rena ta ne ko da ke yanzu an farga yau wanda da muke yi lokacin gaskiya yara ba su ga ba suna ma sarar kallon sana'a ce ta kazamai ko ta bar sabata yau amma a yanzu mai gatan ma ya gane wannan sana'ar sana'a ce ko da yana da gatan sa yakan mutunta mai wannan sana'a za ka ga yaro da keken sa ko da mashin din sa ko da motar sa a ciki kuma zai yi aure zai yi gida kuma komai da rayuwarsa iya gwargwado yana tafiya kuma yana biya wa ɗayansa makaranta da kallonsa da yan uwansa ma duk ana cin arziki a ciki
2: ko za ka iya bayyana mana daga wannan masana'anta zuwa yanzu irin adadin waɗanda ta yayi da waɗanda suke cin abinci a daidai wannan lokaci
1: wannan Allah ya yawa da su wanda dai muka iya sani dai a hannu dai wanda ya tsaya ya haƙuri ya karɓi certificate kalla yanzu muna neman guda 14 wanda ɗaya kuma tsakaninsu akwai shekara uku wani shekara hudu kafin tsakanin yayin cikin ɗaya da yayin cikin shekarun kai da sabi shekarun Allah ya yawa da shi insha Allah don muna nan a nan tun zamanin da Allah ya ji ƙwarai da Sani Abacha yana mulki lokacin muna kan yayin tun a lokacin muna yaya yara na har kuma yau kuma duk shekara biyu ko Allah da za a yaya mutum wani zai tafi shi ma ya kafa nasa da kuma yan uwansa da masu cin arziki
2: to a daidai wannan lokaci za mu so ka bayyana wa al'umma musamman iyaye waɗanda za ka samu ba sa tura 'ya'yansu wajen

0: zai da kuma a tura shi gurin sana. Haka kuma yana nan yaje nan yaje nan ba wani gurin da zai tafi yawo ko wani wasa. To da zaran ya gama primary lokacin ya fara nisa aiki yana gama secondary aiki ya nuna. Saboda haka lokacin da zai yi basu ma shi ogane a garejin sa ko kuma a wannan fakanezan sa ko fannin electrician sa ko fannin wani aiki dai a cikin nawo irin fannin guja haka.
1: Musa Adamu shugaban masana'antar gyaran mota ta Honda ta Dan Gombe. Daga batun sana'a sai mu je ga batu da ilimi musamman na 'ya'ya mata. Bincike ya nuna cewa ilimin 'ya'ya mata yana da fa'ida matuƙa kamar yadda masu iya magana suka ce idan ka ilmantar da mace tamkar ka ilmantar da al'umma ne kamar yadda Dr. Jamila Dahiru tsohuwar kwamishinan ilimi a gwamnatin jihar Bauchi ta bayyana buƙatar ba da goyon baya ga ilimin 'ya'ya mata cikin wata zantawarta da wakilanmu ta wayar tarho.
2: Shi har da yake ba hannu ɗaya ba ne suke riƙe shi ba zai mutum da ya yi ma'ana a ce komai gwamnati ne. Saboda haka dole kuwa sai ya zo ya sa hannun shi kuma ya yi nashi abinda ya dace ya yi. Misali gwamnati ne za ta yi ta ba da makarantu ta ba da abubuwa to al'umma su ma su tura yara makaranta sannan kuma su sa ido a kan abubuwan da ake yi a makarantu har a kuma tabbatar da cewa ba a lalata su ba domin shi ne ma number one da muke da su zuwa yara makaranta da kuma kula da makarantun namu da malamanmu da sauransu. Ina son mutane su san cewa yara mata su suka samu kashi yawa ko ba a Najeriya saboda haka idan muka yi neglecting ba a ba waɗannan yara ilimi ba ya zama cewa kenan yawaitan mutanen da ba su da ilimi a al'umma zai fi yawa. Saboda haka na farko ya kamata mu ba wa al'umma ko kuma a ce population da ta fi yawa ilimi. Na biyu kuma ko a addinance ko a al'adance mata suna da rawar da suke takawa a gurin gyara al'umma ta tarbiyya da ma kuma shi kan shi bunƙasa ƙasa. Saboda haka idan har ba a ba wa mata ilimi ba ya kamata mu yi tunanin to a gaba ina jihar mu take ina ƙasar mu zaki kamar yadda ake faɗa ka koyar da mace ɗaya ka koyar da al'umma baki ɗaya da ka koyar da yaro ɗaya ka koyar da gidansa ne. Saboda haka da Allah ya dace mu ba da muhimmanci sosai a harkar ilimi ba a baki ba ya zama cewa a ayyanance. Kowa ka tare kai mashi magana muhimmancin ilimi zai ce ya sani amma idan ka tambaye shi wani gudumawa yake badawa sai ka ga ana inda. Saboda haka da Allah a aikace a yakinance a zahirance mu ga cewa mutane sun ba da muhimmanci sosai a harkar ilimi sannan a harkar ilimin mata.
1: Dr. Jamila Dahiru tsohuwar kwamishinan ilimi a gwamnatin jihar Bauchi. To kamar yadda ita Dr. Jamila take bayyana muhimmancin zuwa makaranta wajen fitar ilimi to sai dai bisa yadda ma'aikatar ilimi ta tsara zangon karatu na makaranta akwai hutu ciki domin ba da dama wa su ɗaliban su huta tare da sake yin shiri na sake komawa bakin karatu kamar yadda a yanzu haka ɗalibai suke zaune a gida suna hutu. A wani mataki na samar da wata kafa wacce za ta riƙe irin waɗannan ɗaliban kwamitin Darus Sunna a nan Bauchi sun samar da daura ta karantar da ɗaliban ilimin addinin musulunci a irin wannan lokaci na hutun makarantar boko. Malam Sani Muhammad shi ne jagoran gudanar da karantarwar ta daura kuma ya yi wa wakilanmu ƙarin haske.
3: A wannan kwamiti namu na Darus Sunna da Dauratul Ilimiyya ana gabatar da daura ce wa ɗan uwa mata malamai idan an tafi hutu na tattamu saboda ana dab da za a koma. So mukan kalli wata matsala sai a zo a tara su malaman sai a gabatar da daura musamman wanda suka shafi islamiyoyi da hadda da waɗanda suke malamai ne a primary da kuma secondary da muke da su a wannan area don ya zama wajen yadda za su sashi a cikin zukatan su waɗannan 'ya'ya namu wato ɗalibai da suke karantarwa. Wannan shine babban makasudin da yasa ake gabatar da wannan daura kuma wannan shekara ita ce karo ta 7. Wannan dauren bana abin da muka fuskanta shine akwai matsaloli da suka yi yawa na rashin sanin haƙoƙin mutane don haka sai muka zabi topic cewa wannan daura za mu tattauna ne akan haƙoƙi guda 10 wanda ɗabi'ar ɗan adam ko mutum ba musulmi bane yana da buƙatar ya sauke wannan haƙƙin sannan kuma shari'ar musulunci shine sai ta zo ta tabbatar da su. So lalle samar da wannan haƙoƙin a zukatan mutane don muna ganin na daga cikin babban abin da zai kawo zaman lafiya da tarbiyya a cikin al'umma. Waɗannan haƙoƙi su ne na farko akwai haƙƙin Allah maɗaukakin sarki sai haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai haƙƙin iyaye.

0: sai haƙƙin ƴan uwa, sannan kuma haƙƙin miji, sai akwai haƙƙin mata, akwai haƙƙin marayu, akwai haƙƙin shugaba, akwai kuma haƙƙin wanda ba musulmi ba ma. Saboda in kana musulmi, in kana musulunci, Allah ne ya halicce mu, yasa kuma za mu yi mu'amala. Suna da haƙƙoƙinsu wanda wajibi ne a musulunci a sauke. Yadda za ka ga ana haifar da wasu matsaloli saboda wani zai ga in addininku ya saba, sai ga cewa zai iya gaya ma komai. Wannan su ne manyan abubuwan da muke so mu isar a wannan daura ɗin. Wannan daura da muke sayar da fom muke sayarwa, amma kuɗin fom ɗin ma bai wuce kuɗin certificate ɗin da ake bi wasu ɗaliban ba. Ana ba da certificate. To akwai wasu mutane da muke da kyakkyawan zato da kyautata alaƙa a tsakaninsu, mukan tallata musu wannan abin su suke ba da gudunmawa.
1: Malam Sani Muhammad. Ita ma Malama Amina Muhammad tana daga cikin masu gudanar da karantarwar. Ta bayyana cewar wannan daura ta amfanar sosai wajen ilmantarwa kan ilimin addini da na zamantakewa.
2: Abubuwan da muke amfana gaskiya suna da yawa, saboda akan tunasar da mu duka duk wani abin da ya dace, wanda a ce mutum ɗan adam ya yi shi, wanda ya shafi addininmu. Muna samun waɗannan karatuttuka, alhamdulillah, muna kuma amfana da shi.
3: Waɗanda su kuma ba su halatta irin wannan taro, wani kira musu dake, wani kira da ake musu ganin cewa sun zo sun ba da haɗin kai suna halatta irin wannan taron gona ba?
2: To, alhamdulillah, waɗanda ba su halatta, gaskiya ina kwaɗayitar musu mahimmancin wannan darasi, domin darasin tana da mahimmanci, tana da fa'ida. Dukkan wanda ba ta halitta, ina roƙa mata Allah ya ba ta daman da za ta samu zuwa ta halicci wannan darasi. Domin darasi ne wanda yake amfanar da mu, yana ilmantar da mu, yana koya mana tarbiyya, yana koya mana zamantakewa na rayuwa. Kama a wancan karin darasin da aka koyar da mu, an koyar da mu ne akan bin iyaye, birrul walidaini. To so dan haka kaga babu yana daga cikin ginshikin rayuwa. Duk wanda yake bin iyayenshi, wanda yake musu biyayya, zai samu alfanu a rayuwarsa na duniya da lahira.
1: Amina Muhammad.
4: Shirin yau da gobe na Bi'anfi Bauchi.
1: Haka yake, mata suna fuskantar matsaloli iri daban-daban na cututtuka da suke iya yin sanadiyar rasa rayukansu a lokacin da suka samu juna biyu, ko kuma a lokaci na hutawa, kamar dai sakamakon cutar zubar jini bayan haihuwa, ko kuma sakamakon cutar sarkewar haƙori da cutar yoyon fitsari. Domin jin yadda gwamnati ta yi tanadi wajen rage mace-macen mata a lokaci na haihuwar, gwamnati ta yi shiri na tabbatar da rage lalurar da mata suke fuskanta, musamman ta fuskar samar da kulawa ta musamman ga mata masu fama da lalurar yoyon fitsari. Ɗaya daga cikin matakan rage mace-macen matan da gwamnatin tarayya ta ɗauka shi ne samar da asibiti na musamman domin kula da mata masu fama da lalurar yoyon fitsari na gwamnatin tarayya da ke ƙaramar hukumar Ingita nan jihar Bauchi. Dr. Halima Muqaddas ita ce shugabar wannan asibitin, kuma cikin wata zantawarta da wakilanmu ta ce ya zuwa yanzu ana samun raguwar mace-macen mata sakamakon matakan kula ta musamman.
5: Akwai abin da muke kira primary prevention na farko, akwai matakin farko, akwai mataki na biyu, akwai mataki na uku. Matakin na farko shi ne kar ma a yarda ta shiga wannan halin da za ta samu HPV. Kar ta shiga wannan hali, shi ne a tabbatar da cewa kafin ma ta yi cikin tana da hukumi wadatacce wanda in ciki ya zauna ba za a samu matsala ba, ta yi awo, tantance cewa lafiyar ta ƙalau

0: matsala zai tashi kuma matsala ya tashi ka wata dauke gaggawa da cewa ta samu bibiya din da ya ku bibiya ku ba tiyata ne a mata tiyata a mata wani taimakawa ne za a yi na daban na daban a hudu za mu yi na a matsayin mu na likitoci mu yi mu mata ne za ya kasance a ne so na cewa ta samu cutar ba muna wannan aikin da ke sa kura muna da mata masu ciki wanda an so haihuwa duk muna da shi mataki na biyu shi ne in ta riga da ta samu yau da fitsari ta kan iya zo mana ta da kanta don gashin kanta daga ko gida ne ko wani asibiti daban akan kuma iya turo mana daga asibitoci daban daban karamin asibiti ne ko babban asibiti ne duk ana turo mana ta yi diddai yadda ta so ba ma yan karɓan ya ce kuma abun daɗi shi ne idan dai har ta zo da sunan wayoyin fitsari ko yoyon bayan gari da ya afku da dalilin haihuwa ba ma ta kula ko sun sa ita gwamnati ta tambaya hannun shi ministan lafiya so an dubati an kawo wani tsari wannan tsarin wato program din da an sa duk mata masu yin fitsari a asusun da ya gata wato NHIA
1: a nan kuma kwamishinan ma'aikatar aikin gona Dr. Iliyasu Aliyu Gital ƙarin haske ya mana kan shirin rabon takin zamani wa ma'aikatan gwamnatin jiha wanda yanzu haka aka fara rabawa
2: yanzu tun da aka a kasuwa taki da kowa sai sun kike kyau don da ka zo ka kai dubu 40 wani ake 30 da kada amma wannan ba abu ba shi ne da aka yi rangwamen su zama wanda ya dauke su ba shi ne amma a yadda aka haɗa kayan da biyan ma'aikatan da suka sayar da fataki don da biyan kemikal da aka yi taki da kowane buhun taki a taka da wasu lafiya da kuma kai da aka hana rage da zuciya da kuma kowane ba ma yadda za a sayar da shi a kasuwa ba yadda aka yi shi a kamfani ba ba haka ba ba maganar riba ba warkutun ma ba a karba ba ka yi shi a 38 ka ci a sayar da mutane 20 ka zo 18 ba ba inda za a sayar a kasuwa ne guda ya yi yawa ya fi yago a yi mutane za mu sayar wa 'yan kasuwa ko da mu sayar musu a farashin wani kuma dole zai fi 38 saboda ya kai 40 wannan shi ne kuma abin da ya sa ma ya zaga haka yadda aka yi aka samu kayan sarrafa da zaki da kuma biya ba da kuma dole ka haɗa kuma kowane ma'aikatan nan ba ma'aikatan gwamnati ne tare ne bi ba su an sa shi a kan yin taki ba bayan ko ka ci wani da kudin yin taki ake biyan su da kuma shirin su ke so kaga dole ka haɗa kudin yin taki
3: ma'aikaci yana da masayarwa kudi an dan ba shi yin kuɗi
2: gaskiya inda da doka ma in ya sayar ma ya kamata a ba mu tashi saboda abin da aka hana wani aka baka don a taimaka muka a ce mu ka zo ka zo bara an ba ka wani ne da ake abubuwa a hoti sai ka ga mutum ya samu alishe shi wani ya fi ya sayar to bana inda za ka san abin ba daɗi shi ne a ko waɗanda sun zo manoma ne an ba ka alishe shi yana da za ka yi mutum ya fi ya zuwa goma a gona ko ta samuwa sai ku ba ka a jirgi ka je ka je a jirgin dubu a jirgin a jirgin ka dauka sai ka zo yana so ya sai da jirgin goma don gona ka kuma ka kuma sai a ce a mutum dubu ta biyar an ba ka arha a dubu a jirgin to mai so ya sai a hannun ka ma yana so ka sai ka dubu ta biyar kuma zai je sai ka lafi ka zuwa arba'in to ka zo da su ne ya yi yawa to ka zo ka shi cikar ka ka shi su gwamnati an bar ka da ba shi ba mu fara da wani kuma zaka zaba hanyar za mu hukunta wadda ya kamata zeruwan ma a farashin da gaskiya ba ya yi kyau ya ce sai wata mai ma bai zuri a sai mutu da ya ce a cire wata da ya ke sai rasa kuma ya za ka yi ka ce abin da an yi rango ma a yi ma ke ba rabu shi sun yi kamar shekaru baya za ka ga sun ci shaya ne suna kira a ba da kuma aikaci don ya ce ya zai karɓa ya sai dubu ta biyar ko ba ce bukwa dubu ta biyar dubu ta biyar ai wannan ba a fara farashi gaskiya ba ya dace shi ba
3: wannan alamai da gwamnati ya fuskanci
2: a wannan kuma ai kamar yadda muke faɗi ba don gwamnan ba ne muna son ma wasu ne ya kamata su yi da su samu ne za ga duk Najeriya su ga wani gwamnan ne sai da taki cikin dubu a jere kuma ingantaccen taki wanda taki ne ya yi kyau ma wasu daga hukumomi su ga su ya
1: Dr. Iliyasu Aliyu Gital, kwamishinan ma'aikatar aikin gona ta jihar Bauchi. Muhalli abu ne mai matukar muhimmanci wanda har ake ikirari da cewa muhallinka makomarka. A don haka kungiyoyi da kuma hukumomi na kula da muhalli suke kira kan muhimmancin kula da muhallin. A wannan rahoton da wakilinmu Naziru Abdullahi ya shirya mana, ya mana nazari kan matakan kula da muhalli.
4: A kullum dai masana ta fuskar kula da muhalli na kallon gurɓacewar muhalli ne ta fuska, walau a sakamakon aikace-aikacen ɗan adam ko kuma sakamakon wata waƙiya min indin lahi. Bari mu yi dubi kan batun aikace-aikacen ɗan adam, kamar sare itatuwa ba bisa ƙa'ida ba, ƙona gandun daji, haƙo ma'adinan ƙarƙashin ƙasa, duk da shara a magudanan ruwa da makamantansu. Waɗannan ababe kan iya yin tasiri ƙwarai da gaske wajen gurɓata muhalli. To kamar yadda cikin hukuncin Allah da ni'imarsa aka samu ruwan sama mai yawa sakamakon magudanan ruwa da dama a cikin fadar jiha da wasu sassa sun kasance a toshe, hakan ya haifar da matsalolin da muka ambata, inda ruwa ya dinga malale a wasu sassa na cikin fadar jiha da ma wasu sassa da ruwan ya samu. A nan cikin fadar jiha, unguwar Bakin Kura ta kasance wacce ta daɗe tana fama da wannan matsala na ambaliyar ruwa, inda sanin kowa ne idan aka samu ruwan sama mai yawa, ruwa yakan yi malale har ya kai ga hana ababen hawa wucewa na tsawon lokaci. Haka zalika, sauran unguwanni kamar Bakaro da kuma unguwar Winti, yankin Ilela, Bayan Fada, unguwar Nasarawa da wasu sassa na cikin fadar jiha su ma suka iya fuskantar wannan matsala ta ambaliyar ruwa sakamakon toshewa na magudanan ruwa. Ko shin al'umma za ta iya sauyawa daga waɗannan halayya nata domin kaucewa barazana da gurɓacewar muhalli? To a ƙoƙarin neman sanin haka, mun tuntuɓi masanin halayyar ɗan adam kamar Abdullahi Yawa, malami a kwalejin kimiyya da Abubakar Tatare Ali a nan Bauchi, kuma ya mana ƙarin haske
5: yadda muke zuwa tara muke kotu da su, ko kuma ma aka ba su babu kula tsawon lokaci sun fi yadda na kamata yi a wannan irin lokaci. Tarewa da kauda datti da abubuwan da ke iya toshe ruwa hanyarsa don gudun abin da hakan ke jawowa musamman batunan na ambaliya wanda kan zo ya rusa gidaje su kawo hali wasu lokuta ce gonaki da sauran wurare da mutane ke amfanuwa da su yau da kullum.
4: Umar Abdullahi Yawa ya ƙara da cewa dole ne fa al'umma ta sauya munanan ɗabi'arta, musamman ma dai na yin ba haya a bainar jama'a. Domin a cewarsa, yin hakan kan iya haifar da cututtuka musamman ma a lokaci irin na damuna. Don kare kai ga matsalar ambaliyar ruwa da ka iya faruwa a wannan damuna, muna fatan Allah ya taƙaita. Ƙarshen rahoton kenan. Naziru Abdullahi, biyar Bauchi.
1: An gaida Naziru. Kuma da haka shirin ke kammaluwa a madadin Kamaluddin Nuhu Ilela wanda ke kula da shirin, sai kuma sauran abokan aiki. Zaharawu Adam Umar da na gabatar nake cewa ma'assalam.

0: daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau,
1: ayyukanka da niyyanka wallahi zai sa mutane su soka. Ko baka ci zaben ba, Allah zai baka kwaddini a wajen mutane. Kana aje a zuciyar su kai mutune mai mutunci.
2: Mu dattawa in muka ga abin da ya kamata mu haɗa mu da mutum matuta.
3: Ana hakika kowa irin zamaninsa, alhamdulillahi. Amma na ƙaura ya sha bamban da na kowa.
0: Madalla masauraran mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sannunmu da arzikin sake saduwa. A yayin da ake ci gaba da neman goyon bayan jama'a dangane da zaɓukan da ke tafi, masharhanta da masu fashin baki irin na siyasa na bayyana ra'ayinsu kan yadda aka fara gudanar da yakin neman zaɓe a jihar nan, musamman ma a majalisun tarayya da tuni suka fara shiga lungu da saƙo na jihar nan domin bayyana manufofinsu ga jama'a. Domin samun shugabanni na gari, gidan rediyon Bauchi ya ci gaba da ganawa da masu sharhi kan lamuran siyasa don jan hankalin jama'a kan irin siyasar da ya kamata a ce sun yi shi a daidai wannan lokaci. Idan mai sauraro na biye da mu a shirinmu da ya zo kafin wannan, an ji mu da dattijon ɗan siyasa kuma mai fashin baki kan lamuran siyasa, Alhaji Inuwa Malamin Kasuwa, inda ya ja hankalin matasa da su guji siyasar banka. A yau kuma cikin ƙarshen ganawarsa da wakilin, Alhaji Inuwa Malamin Kasuwa ya bayyana yadda suka fara nasu kamfen ɗin na neman kujerar majalisun tarayya a nan Bauchi.
1: Matsayina da ce ina faɗin wannan magana tsakanin da kwanan da ai mun fito neman haka, an zo an yi maganar takara na kan majalisun tarayya dukkan alaƙa. Fitan da muka yi har muka je muka dawo, duk ƙiyayyen mutum ba zai ce ga wani yaro ya fito ya sha gaban mu ya zage mu kwace mu mutum. Dalili mun ɗauki a jirgin sa tsari. Duk wanda aka gayyace shi an gayyace shi an san yana, kuma duk mutanen da aka je garin su kafin a je su shugabannin siyasa na garin sun gaya wa matafin su cewa su wane za su zo lokaci. Amma ban da hayaniya ko ba hayaniya, to inda kowace jami'a ta ɗauki irin wannan, wallahi ina gaya maka ba ƙarfi na sarasa. Har muka je muka dawo, ko tuntuɓe ko zagin wani ba wanda zai ce an zage. Da wanda muka tafi da su ɗin da wanda muka samu a garuruwa, kowa yana mana maraba da zuwa kuma yana ƙaunar zuwan mu. Kuma abin da ya kawo mana farin jini tsakani da Allah na zuwan mu har mu je mu dawo lafiya ba mu samu cikas ba, saboda ayyukan da shi shugaban ya girma gwamna yi, saboda haka kowa gani a ƙasa. Shi ma ɗan majalisar da muka je, kusan duk ɗan da muka je cikin Bauchi local gam ba da aikin da muka yi, saboda haka kaga mutane suna son su san kuma kwamfani aikinka ne yake sa ka samu mutunci tafi lafiya a taron. Don sun san in suka bari yaran suka ci mana mutunci, to gobe an zo ana wani abin kirki ba za a musu. Kuma su kansu yaran suna gadara da su da wannan da babu wani matsala a ciki banda yara mu iyaye na hankali na yan mu kuma shugabannin jam'iyyar ya kokari a kowai da irin fitin da muka yi na jam'iyyar APM, saboda mu jawo hankalin mutane yaran nan yayan mu, kada mu bari su zama 'yan iska. Don suka zama za su cutar da mu, za su dame mu, ba za su damu kansu ba, musu sun dame mu kafin su damu kansu. Tunda yaro bai san abin da yake ba daidai ba, sai kai da ka kiran daidai ɗin kiran ka ya ɓaci kafin shi ya gane ya yi wani abu.
4: Wasu daga cikin dattawa irin ka da suka taka rawar siyasa suna ganin cewa kalaman da 'yan siyasar su kansu suke amfani da shi wajen neman takara yana daga cikin abin da tun su zama goya baya su suke shiga irin wannan abubuwa. Mene ra'ayinka kan irin kalaman da ake amfani da shi yanzu haka yayin neman ruwa?
1: Shi ne kamar da na faɗi a baya, ai kai mai neman ƙuri'a ai kana neman aiki wa jama'a, to ai bai kamata ma ka ɓata mutuncin wani kana neman mutane su zaɓe ka. Ko baka taɓa mutuncinsa ba, ayyukanka da niyyanka wallahi zai sa mutane su soka. Ko baka ci zaɓen ba, Allah zai baka kwaddini a wajen mutane. Kana aje a zuciyar su kai mutune mai mutunci. Amma har in ka ɗauka wai wane yana na bari ka zaɓe ko ka tona masa dai kuwa wannan duk ba zai hana ke zama jiki. Ina gaya maka wannan magana da idona da hankalina abin da aka yi a Bauchi mu ne ba wani waje ba. Aka ƙi shugaba aka ƙi shugaba ba abin da ba a yi ba, har wuta an saba na gidajen mu. Amma daga baya da Allah ya kawo masa ƙarshen rayuwarsa da su kowa gwargwado kuma duk duniyar suke kukan nan, wallahi duk gaba ɗaya kuka suke yi na rufin mutum. Saboda kirkin to saboda haka shugabanci Allah ke barwa su wadanna su daina kuma iyaye kamar da ga haka ba mu iyaye ya kamata kuma ja kunnan yaran mu in wanda kuke tafiya da shi yana zage ko da ku bige zagin da yake ku bar shi zage sa shi kada ku ci a ci fara dun shi zage ne zai ko kuma za ku sa sanda ne ko ku sa du ko ku sa wani abu cikin mutum ku ba ruwan ku ne ba tawaga na gaskiya ya kai mu koyi masa tabbata da ku ci a shi ma ji dadi a duka ba suka bane amma mulki na Allah da duk da ka suka kan Allah bai ka ba ba ka
4: to hukumar zabi ne zaman kanta ita ne alkali na kana da shawari gare ta ne cewa na da antin shi ta yi fi da shi a kakatin mu
1: ai wannan al'amari da kake gani Allah bane ai Allah kan ba da mulki wa mutum kuma ya tsauri duk abin da ya baka koda ba mulki na shugabanci na hukuma na gidanka ma Allah zai kamba ka balle a dauke ka aiki a ce ka kula da abu kuma aikin na tsara maka kaza da kaza kada ka bari a yi laifi in ka zo ka yi magana ba ko ka maida ka da kayan ba Allah zai tambaye ka daga nan duniya ma za ka fara ganin kasawan ka kafin a je wajen Allah saboda haka su hukuman zaɓe ya kawo tsoron Allah aikin nan suna yi ba don wani bane suna yi ne don Allah ne ya ba su ko suna yi don su tsare mutuncin mutane ya kamata duk dokan da yake cikin hukuman zaɓe a yi amfani da shi wajen tsare mutuncin mutane da tsare mutuncin kafa da kuma gyaran abin da ake so da kuma cika alkawarin da suka yi na ɗaukan aiki wanda Allah shi ne shaida sun ɗauki alkawari za su cika aikinsu babu wani matsala duk abin da ka bi in ka bi doka za ka zauna lafiya saboda haka ne ina gurin ba a ina ko na roƙon a ina ta ji tsoron Allah duk wani wanda ya saba ƙa'idar zaɓe a jawo hankalinsa ɗaya biyu uku in yaƙi to a yi duk hukuncin da ya kamata yi wannan ne ina ta
0: turmin ƙarshe na zantawar gidan rediyon Bauchi da dattijon ɗan siyasa kuma mai fashin baƙi kan lamuran siyasa Alhaji Inuwa malamin kasuwa shi ma a nasa ɓangaren dattijon ɗan siyasa Alhaji Garba Dikwai ya ziyarce mu domin bayyana ra'ayinsa kan yadda gwamnan jiha Bala Muhammad ya zaƙulo 'yan takara na kujeru daban-daban a jihar nan a ƙarƙashin sabuwar tafiyar jam'iyyar APM mai alamar rugu Alhaji Garba Dikwai ya ce dimbin ayyukan da gwamnatin ƙauren Bauchi ta samar shi ne ya bashi tagomashi ta fuskoki da dama
2: shi kullum ɗan adam yana son ka tunatar da shi ko ya san abu ko bai sani tunatarwa da zan yi kuwa ita ce musamman a kan ita wannan jam'iyyar tamu da BDM wanda sabuwa ce amma ta karɓa gurin mutane karɓa ko ba karɓa ba dalilin karɓar ta kuwa saboda ayyukan da shi mai girma gwamnati ne ya yi ayyuka ya yi ayyuka ya kuma taimaka wajen tsaron nan zaman lafiya ba abin da ya kai zaman lafiya ne mu dattawa in muka ga abin da ya kamata mu haɗa mu labutu mu kyauta saboda haka irin da zan yi wa matasa ga sun samu dama dama sun same ta kuma Allah ne ya ba su mai girma gwamna Allah ya sa mai girma gwamna ya zo da wannan al'amari damar da matasa suka samu ya kamata matasa kada su kuskura kada su kuskura su bar wannan dama da suka samu damar nan ko ita ce yau Yakubu matashi ne Mahmud Bamaji matashi ne kuma wannan mai girma gwamna ya yi adalci tun da shekara da shekaru dattawa ne suke mulkin kuma yanzu Allah ya kaddara mai girma gwamna ya sa adalci a cikin hidimarsa aka shigo da matasa aka ba su wannan dama in suka bar wannan dama to kada ba garje kowa kada su ƙara bata kowa kada su ƙara ganin laifin kowa wannan laifin dama ce wannan aka ba su dama ce aka ba su matasa kenan matasa ina faɗa muku ya kai ku uku an ba ku dama ku tsaya lalle ku kun zaɓi Yakubu da Mahmudu Bamaji duk abin da za ka faɗa a kansu ba za ka ce mucuta ba ne ba wani abu da za ka faɗa nasu na laifi sai dai ka ce ai matasa ne to ai shi mulki kan Allah ai nasa ne kowa ma zai iya baiwa kuma shi mulki adalci ake nema ba wai shi sai dama ta biyu wasu mutane su ma da aka ba su bayan matasa mutanen Katagun su ma an ba su dama mai girma gwamna ya dubi Allah ya dubi wanda ya halice su ya halice shi ya ba su dama Yakubu ɗansu ne kada su bar wannan dama, kada hasada ta shigo, kada su bar wannan dama, su tabbatar sun zabe shi. In ba su zabe shi ba, to kaga mutanen Katagun, to me za mu kira su? Isa ya ba su irin wannan dama, ba su zabi ɗansu ba. Yanzu ga Kaura ya kawo wannan dama, ya ba su. Lallai kada su bar wannan dama, wannan dama an suka bata ba, to kada su ƙara zargin kowa, kada su ƙara cewa wani ya taka su. Dan an yi irin wannan mutanen Central Zone. Mutanen Central Zone da aka ba su dama a kan na dada ba zaɓe shi ba, kaga wannan damar ta wuce. To kada mutan Katagun yanzu an ba su dama ta biki. Isa ya ba su dama ba su zaɓe ɗansu ba. Ga Kaura ya ba su dama, Yakubu ɗansu ne, kuma na tabbatar ba za su kuskura wannan damar ta wuce su. Bayan mutanen Katagun sai mu mutanen Bauchi. Lallai su tabbatar gwamnanmu ya tsaya sanata, kuma mu ne muka ce tsaya. Dan sannan muka ce tsaya, shi ba sabon shiga ba ne, ba Kurti ba ne, ba almajiri ba ne, a'a tsohon ɗan majalisar, tsohon ɗan majalisar sanata ne na tarayyar Najeriya. Kaga in Allah ya taimake mu muka samu ya tafi, in muka dace ma sai mu ga ya zama shugaban majalisar dattawa. To kaga wannan abu sai mu gode wa Allah. Sai ka ɗauko Aligaru, shi ma ba Kurti ba ne, iya cikin majalisa a yanzu. A yanzu yana cikin majalisa, saboda in ka zaɓe shi ba zai je a sabo ba ne, a sabon koyo ba ne, a'a ya wuce wannan. Wannan abu ne kuma sai a ɗora a kan daman ya san aikin ba kowa zai ba. Amma yanzu ka zaɓo wani sabo, kaga ka maida Bauchi ta baya, ka maida Bauchi local government, ka maida ita baya. Amma in ka zaɓe shi kaga ka daɗa ɗaga mu gaba, zai tsaya aiki, zai ci gaba da aikinsa. Ba a matsayin Kurti ba, saboda haka wannan abu zamu kiya mu gangarin zan kenan. Gara ka tunasar da mutane, gara ka tunasar da wata ran za a ce duk wani abu da na faɗa an ba ai, wata ran za a ce kaga dattijan nan fa ya taɓa da mun wannan magana. Mutan Katagun na gaya musu, matasa na gaya musu, Bauchi ta tsakiya na gaya musu, Bauchi local government su ma na gaya musu. Saboda haka sai mu mutanen Najeriya. To mu mutanen Najeriya sai mu yi ta roƙon Allah, Allah ya fidda mu daga cikin wannan wahala da ake ciki. Bayan da za a yi ƙasa an karya tattalin arziki, 1,000 da aikin da za ta yi maka yanzu 10,000 ba za ta yi maka ba. Kaga wannan ba ƙaramar matsala ba. Mayin nan, litan nan kuɗinta, in ka tara kuɗinta yanzu dai ganin da ya a takaice ya kai 7,000. To wannan ko ba ka da abin hawa, ai abin yi nufan ne, ko ba ka da abin hawa ya shafe ka, ai za ka hawa na kuɗi. Saboda haka wannan rigimar mai ta shafi manomi, ta shafi kowa da kowa. Manomi yanzu zuwa gonar ma zama rigima. In noman ma kusan noman ma an karya shi, mutum nawa ne suke noma yanzu? Saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana gudunmuwa, wannan abu mu fita daga cikin wannan rigima da wannan matsala. Dan ba za mu kira shi matsala. Kuma shi mai girma gwamna, muna gode masa ko ba komai, ko ba komai. Wallahi. Maganar tsaron nan kawai. Wallahi ta ishe mu. Yanzu ka ɗau mutumin Zamfara, mutumin Sokoto, mutumin Niger, mutumin Kaduna, mutumin Kano. To yanzu irin wannan, yanzu mutanen wannan gurare me za su faɗa a rayuwarsu? Yanzu muna ai sun so su zo su yi dafu masu irin wannan tadi, ba su samu ƙoha ba. Saboda haka ko saboda wannan nan kawai yanzu magana ma gudun ayyukanka. In ka ce ma yi aiki ma kai ka je kana faɗa ma kowa bai gani a idonsa ba. Kowa gani yanzu dai garin nan, ni wallahi yanzu haka ban san iya hanyar da ka yi cikin ƙarfariyar garin nan. Kuma duk jihar nan ba local government ɗin da ba aiki, babu ita. Saboda haka ko mu ne muka halitta hasada, ko muka halitta hasada ba wai ai ma gode masa. Saboda haka Allah ya taimake mu, Allah ya mana jagora, Allah ya ba mu zaman lafiya.
0: Allah ya garbaga kwai da tijan ɗan siyasa a jiha. Har yanzu dai muna kan batun tafiyar jam'iyyar APM, inda a ɓangaren masu ziyartar domin bayyana ra'ayinsu ma, Malam Abubakar Umar ɗan madamin ɗan Dango ya ziyarce mu domin bayyana tarayyarsa ga tafiyar APM, tare da ba da shawara kan irin mutanen da ya kamata a zaɓe su a zaɓen shekarar 2027.
3: Ke tafi da ni lokaci ne wanda ya yi ya kamata mu fito mu gaya wa mutane irin muhimmancin siyasarmu a jihar Bauchi da shugabannin da ya kamata a sa ido a zaba zaben da za a shiga 2027. Abin da yasa kaga nake faɗin wannan magana, mun tsaya mun duba an yi gwamnati da farin hula tun da kan layin jeba a zuwa Mu'azu, aka zo Malam Isa, aka zo MA, aka zo Sanata Bala Muhammad Abdulkadir, kauran Bauchi, kauran Dauran Usmaniya, an alhakika kowa irin zamaninsa alhamdulillahi, amma na kaura ya sha bamban, ya sha bamban da na kowa. Dan haka nake ganin mai girmar gwamna ba zai taba kawo abin da zai gurguza abin da ya kawo mu jihar Bauchi ba. Wannan ban Allah ya kuba da wafiyarji, ko a yanzu a zamanin da ake filin misali dan maka da harka na wasannin kwallon kafa na kasashen duniya, idan aka ce wannan yaro dan shekara 18 ne ko dan shekara 20 da shi ne ake ganin player zai fi kowa muhimmanci, to ya kuba da mu mutum ne wanda yaro ne matashi ne mai ilimi, wasu ma suna masa takalmi da dawi su, to gaskiyar magana wannan ba mutum ne wanda zai zo ya bata siyasa sa ba, don a kwana ta ce su ne da su gaji irin su sabaka tafawa balewa wanda za su ga tarihi a jihar Bauchi. Dan haka muna goyon baya wannan dan takara ya kuwa da wafiyarci da mai girma gwamna ya kawo yau dan gabi ga aikin da mai girma gwamna ya a jihar Bauchi. Tun daga government house babu wata gunduma da zan gaya maka a jihar Bauchi wanda wallahi billahi da kaura mai aiki ba. Ashe ku kaga ya san me yake ya dauko wannan ba Allah ce ya zo ya tsaya takara. Mutane suna danganta cewa ya za ka yi da mutumin da da ya zo ya yi gwamnan nan lokacin fa talakawa ne masu ka zaɓe shi. Yanzu kuma an zo ne aka yi katikati aka dora shi kai daga yanzu masu fara ciccire waɗansu daga cikin mutanensu. To mutumin da yanzu kaura ya gina jihar Bauchi, ya gina masarautun Bauchi, ya ƙara faɗaɗa ƙasa. Da ba su ga gaba ma aka ce ba su cancanta ba, to yanzu kuma ya kake ganin an dawo har za a girbe jihar ne a sake cakudata. Daga muna goyon bayan Yakuba da Fiyeji, muna goyon bayan Sanata Bala Muhammad Abdulkadir kauran Bauchi, muna kira da duk wanda kaura ya kawo su musamman ko wannan da yanzu suna gura ba iko na kujeru su fito su taimaki al'ummar su. Muna da Rev Farabal Aliyu Aminu Garu, ana mana korafi da yawa mu daɗi ba mu ce kuma ruwan mu fito mu faɗa, dan Allah ya fito ya ba da gudumawa ya ba da haɗin kai kamar yadda kaura ya gama ko ina kaura ya samu mataimaka a cikin sa ta yadda jihar Bauchi za a kawo wannan gwamnati. In muka yi lusin wallahi za a zo irin zai ta jihar Bauchi. Wannan shine makasudin zuwa na, kuma ina kira da babban murya mai gina gwamna kauran Bauchi, kauran Dauran Usmaniya, a daidai wannan gaba da ake ciki gaba ce ta a tsaya a ji shawarwaruka muhimmai a dauke su a karamar gwamnati Bauchi. Allah ya sa an yi ta, akwai kansiloli guda 20, akwai ciyaman, akwai dibici ciyaman, akwai sakatare, wani abin da ya faru mutum 20 duk sun samu inda suka tsaya. Amma da mu Azu Duda yana nan standby muna jin wasu jite-jite da raɗe-raɗe din cewa a'a yayi kaza. Mu Azu Duda ko ba siyasa ba aminin ka ne lokacin da kake min samu san muhimmancin Mu Azu Duda shine wanda idan ya zo Bauchi ko Mu Azu Duda za ka ga ana zuwa gidansa talakawa mata matasa yana taimaka musu. Kaga wannan ba abin da za a tsare shi bane, a samu wani guri mai dace a dauko Mu Azu Adamu Duda nan a saka shi a ciki. Dama tun ba siyasa ma luluna da kake fara haka din ne, dan uwa ne naka kuma naka ne, a samu wani gurbi Mazu da shi in ya samu abu wallahi kan sanar al'umma ne a wannan tafiya an yi da shi. Amma mu mun san bai samu full diamond da ya kamata bane mai girma gwamna. Muna tare da kai, muna tare da masu tare da kai, kuma ina gaya maka mai girma gwamna a mu gundumar dan dango akwai wani tun kana minista wallahi ka taimake shi. Yau ba wani bishiyar da zaba lantana wanda ya shari ne a nan ma gina riga sun zo an yi wani yahu ya sani lokacin da yake ciyaman akan wani kwan gida da ya bayar na gidan masu gundumomi ya ci kuɗin aka tsige shi. To ba za mu yadda, muna ganin abu mun taso tun ana yi ma iyayenmu, yanzu mun taso ana yi mana, ashe mu za mu mun bari iyayenmu kuma za su zama sai su wani ne. Dalilin da nake kiran nan ni ina nan a APN daram muna tare da mai gidan Malam Aminu Garu, ko duk wasu abubuwan da ake ganin cewa sun yi nisa sun zo kusa insha Allah ta'ala, ko muna tare wannan tafiya da daga ake da izinin Ubangiji wannan gwamnati insha Allah ya kuba da mu zai zama gwamna a jihar Bauchi, kaura zai zama sanata in Allah so, in Allah da Honorable Aliyu Aminu Garu zai dawo kujerar nan ya maimaita tarihi. Yau idan ka duba nan jarida irin Aliyu Aminu Garu su ne 'yan siyasar da ya kamata a ce bayan kawara ta biya zama su suke ciyo jihar Bauchi. To ba dun kowa ba saboda ba mu Allah nan ya yi karamar hukuma an gani, yau Allah ya kawo shirin. Amma har da a yanzu ya shigo a gaban da 'yan siyasa an shigo ko ta ina al'umma sun karu a yi hakuri, shi tafiyan siyasa ana ɗaukanta gaba-gaba ne. In Allah so yadda wannan tafiyan kowane gunduma sako-sako za a ga sakon Alhaji Aliyu Aminu Garu kiran da nake yi lallai ina kira da ko murya ina gaya ma mai girma gwamna da shawara. shawarwaruka akwai mutanen da kana ba su dama ba sa damawa akwai mutanen da wallahi ba su taba rike mukamai ba yanzu misali karaman ko hoce zan ga maka maya kan mai girma gwamna idan mu wajen gari ka dauko dan Lamia Ahmed Kawale Baddin Arewa ka dauko irin su Ma'adulu da dai a cikin garin ka dauko irin su Suleiman Mai Foster su Balarambo irin su Musa Zango gasu na irin su dallan sakataren matasa baza aiki wayannan kawai ina ga maka mutane yau da a kullu suna cikin al'umma suna damuwa da damuwan al'umma to amma akwai wanda wallahi mai girma gwamnatin yana sanar da ya bashi plus of naira yau har yanzu shato ko bai ci a gudumar kallon ko yana ikirarin shi kaza har ma na ji wai an ba da hasken matasa mutane na korafi ai ka dube ne siyasan ka in kana abin da ya kamata akai ka wannan matakin kai kanka ka sani to billahi ne zai wannan mashin da suka karba su da wannan an ce an bashi mashin a gidan Aliyu Aminu ga yana ce ba bashi ba mun fada dan jarida ka fada yanzu mun fara fitta peji peji in kuma gari yake a gundumar dannan ku misali ina ga maka a kira baran dannan ku bai taba canje shirka ba a kira ciyaman basiru su so san da abin da ake kai in dagara kan shi kan mai gunduma da dan dango su ne iyayen kasa da su ga maka mutanen da suke taimakon al'umma kaga ku ɗan jarida da wannan dama na zo nake korafi nake kira mai girma gwamna ko da mun san gwamna mutum ne mai jin shawari ko mun san gwamna duk abin da zai yi yana yi da hujja saka muna an karance mun san ya sani ya san makiyarsa ya san makwaransa a baya ma dama bin yi ka ba saboda mu muna tare da gwamna ma tare da abin da mai girma gwamna ya kawo da fatan ubangijin Allah ya sa wannan shawari za a bincike ta abin da ya kawo gidan wannan radio ke
5: Malam Abubakar Umar dan madamin dan dango cikin ganawarsa da wakilan a bangaren masu mara baya ga tafiyar mai neman gwamnan jiha karkashin jam'iyyar APM wato Dr. Yakubu Adamu Alhaji Yahaya Garba wakili ne ya kaddamar da aikin feshin maganin sauro a kananan hukumomi 20 da ke jihar nan dan mara baya ga Dr. Yakubu Adamu ta fuskar sauƙaƙa masa wasu ayyuka a daidai wannan lokaci a cikin ganawarsa da wakilanmu Alhaji Yahaya Garba wakili ya bayyana dalilansa na daukar wannan layi na feshin maganin sauro ga jama'a
6: alhamdulillahi alamu ya gwada cewa idan dai lokaci yayi to mun yi niyyar ta tare gaba daya akan tare da dan takararmu na APM na jami'an rogo jami'a mai abinci Allah ya kara mata albarka da mai girma gwamna dan takarar sanata wannan mutum biyu ni dai su ne a gaba na da ni da jama'a na da al'umma masu aikin saniya na Bauchi State na Bauchi ta Kudu ana nan ana fama da mai girma gwamna Bauchi State kuma dukkan su nan masu aikin saniya muna ta bibiyan su akan mai dan takarar mu na jami'ar APM jami'a mai alaman abinci a shi muka sa a gaba
7: ana cewa Alhaji Haya kuna fakiwa da cewa kuna tare da al'umma kuma ana ba ku kayan su bai isa gare su
6: duk mutumin da yake cikin Yakub in an bashi zai bayar kuma ni ina samu dan abin da nake samu ni ma ina ba wa al'umma na dan a cikin PHG Yakubu kenan dan jami'ar APM mai alaman abinci ba wani mutumin da yake zuwa ya dauko tallan PHG tun farko da mu aka fara kuma in Allah da mu da kare duk abin da aka banzan kawo cikin kasuwan shanu tun daga kan shinkafa masara dan dauka zan ba wa al'umma har rana mai kaman cewa wannan feshi da muke na sauro da kwarkwata da kudin cizo mutanen da muke musu su suke mana addu'a tun farkon tafiyan wannan addu'an gashi ya cafe mu ma yau Yakubu ake yi Yakubu ake so a dai gari gashi nan al'umma suna fatan alheri akan tafiyarsa
7: wani kira zaki wa al'umma ganin cewa an kai ga nasara
6: gaskiya al'umma su fito ranan zabe si zabe su zabe jam'iyyar APM akwai dan takarar mu na sanata mai girma gwamnatin jihar Bauchi akwai dan takarar mu na gwamnatin jam'iyyar APM ni dai wayannan mutum biyu su na saka a gabana dan bana kariya dan kaso ni dan in nayi kariya dan kaso ni dan wani lokaci gankani ne abin da ka bani sai gushi kai ka ja min Allah ya sani ma an ja maka Allah ya isa wayannan mutum biyu su ne a gabana
7: kamar wayansu kudumawa ne
6: na mu da kankan damu ajiye burgun komai na mu zamu ajiye a gida mu tuddo wannan dan takara mu na jami'ar APM sai abin da hale da mu da jama'ar mu masu aikin saniya duk wanda ka gana bi na a baya aikin saniya yake kuma aikin saniya Yakubu ma ya san fillanci Yakubu ma din fillo din gongwa babu mako ma din fillo mama ma in fillo Allah dai ba mu sa akan tafiyan Yakubu PHG
5: Alhaji Haya Garba wakili jagoran gudanar da feshin maganin sauro a kananan hukumomi 20 dan mara baya ga tafiyar mai neman gwamna karkashin jam'iyyar APM wato Dr. Yakubu Adamu daga bangaren siyasar jiha sai kuma shirin namu ya dubi da siyasar kasashen duniya inda wakilin mu Kasim Abdullahi Zango ya hada mana sharhin wasu daga cikin jaridun kasashen duniya da suka kunshi siyasa.
8: Shugaban Algeria Abdulmajid Tebboune ya sake jaddada goyon bayan kasarsa ga Niger bayan wani yunkuri na dagulalle mulkin kasar ta yammacin Afirka. Tebboune yayi wannan furuci ne a ranar Litinin a lokacin da yayi waya da shugaban Niger Abdulrahman Tiani don tattauna halin da kasar ke ciki. A cewar wata sanarwa da fadan shugaban kasar Algeria ta fitar, shugaban ya sake tabbatarwa dan uwansa Abdulrahman Tiani cewa Algeria za ta ci gaba da goyon bayan yar uwarta Niger da al'ummarta da cibiyanta, kuma za ta tallafa mata da dukkan fannoni a kowane yanayi kamar yadda jaridan TRT ta wallafa a shafinta. A wani labari kuma, shugaban sojin Amurka Daniel Driscoll ya gabatar da takardar murabus dinsa bayan tsawon watanni ana samun rashin jituwa da ministan tsaro, wanda kuma fadar White House bata musanta rahoton murabus din Driscoll ba. Driscoll ne sabon babban jami'in ma'aikatar tsaro da ya bar mukaminsa tun bayan da Pete Hicks ya karbi jagorancin ma'aikatar bayan zuwan Donald Trump, kamar yadda jaridar Legit ta wallafa a shafinta. A wani labari makamancin wannan, Iran ta kai hare-haren ramuwar gayya ga sansanonin sojojin Amurka bayan da Amurka ta sake kai mata hare-hare. Hare-haren sun jawo karar kararrawa da fashe-fashe da wasu daga cikin kasashen, yayin da hukumomi suka ce an yi amfani da tsarin kariyar sama. Iran ta ce ta kai harin kan sansanonin Amurka a Idlib da sauran sassan Iraki, yayin da Jordan ta tabbatar da tara makamai masu linzami 10 da aka harba. Hare-haren dai sun faru ne a cikin daren Talata zuwa Laraba, inda kasashen da abin da ya shafa suka kunna kararrawan gargadi tare da amfani da tsarin kariyar sama, kamar yadda jaridar Legit ta wallafa a shafinta. A wani labari kuma, shugaban kungiyar tarayyar Afirka wato AU ya bayyana damuwarsa bayan wani bori da aka dakile shi a Niger yana mai Allah wadai da dukkan wani yunkuri na kwaci mulki da karfi. A ranar Asabar ne dai ma'aikatan tsaron kasar ta ce dakarun gwamnatin sun yi nasarar dakile borin da wasu sojoji a cikin rundunonin su suka yi. A wata sanarwa da ta fitar a ranar Talata, kungiyar AU ta ce shugabanta Muhammad Ali Yusuf yana mai bibiyar tashe-tashen hankula da suka faru a wurare masu muhimmanci a babban birnin Niger ya mai cikin damuwa, inda kuma shugaban ya yi Allah wadai da amfani da tashin hankali da dukkan wani yunkuri na kwaci mulki da karfi. Yana mai kira ga dukkan masu hannu a cikin lamarin da su yi taka tsantsan tare da kare tsaro da kwanciyar hankalin al'umma a kasar, kamar yadda TRT ta wallafa a shafinta.
5: An gaida dan mutanen sanku da sharhin siyasar kasashen duniya, kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Hudubo da na jaragamar shirin ke mana fatan alkhairi.

0: Öncesinde mesela bu yapmak, para, ondan yüksek, mesela nazarlayı, arkadan bu iş. Tüm neyim, tüm ti, tüm mavi var ki, lan tüm maja, Nijerya bu tasa bir enci var. Kapalı zaten ya, bu ti. Na bakalım tüm ne kadar su. Bakalım ki, ma, illa sidi, da ma, da ana yine. Muri da muka taso muka samu ana yine daga filin kobin nan tun aka taso aka bi ko kamar martaba sun kin bauchi a biyo sai a biyo na rana ba na central market sai a yi malam bauchi an bi malam bauchi sai a sake dawa abubuwa da ya zanto masoya annabi sallama suka bunkasa gari su yi saboda akwai shekaran da aka yi zobe ba kuci ana an fara da filin kobi wanda suke filin kobi wasu ba su wuce ba kuma ga wasu ta sun zaga sun dawo sai a ga ya zai sai a ga kara tun da ga nan kobi ana mance da kobi ba ma asali akan fara taruwa ne a filin kobi in aka fito kuma za a zo a sake tsayuwa a daidai makarantar kuma kobi ko makarantar nan iyayen mu suka fara suke addu'a sai a ci gaba kuma har yanzu ban bar wannan ba shi yasa muke ce miƙati ba wai miƙati na shi a'a miƙatin da iyayen mu suka fara nan suke fara kuma har yanzu ban bar ba ana ake farawa to sai aka ƙara in aka zo central market aka zo kofar kitchen boce ne kuma ai malam boje sai a miƙe a tafi zuwa ga a bakin kura sai a sake dawowa har yanzu ma dai ko a banan ma haka aka sake yanzu bi da
1: ta alhamdulillah malam Siraja Kawu a matsayinka na wanda kake lura da kwamiti na maulidin na riyada a wannan shekara na 2026 kun yi daidai da 1,448 shin yanda kuka tsara batun fitar maulidi haka aka yi
0: da kuma shawarwari na mutanen garin shi ne yake gudanar da wannan amfani da masoyiyar mu da Allah sallallahu alaihi wasallam wani sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani sha'ani kuma ba ka ba ya da ba ta ya da ba ta ba kuma in iya ka cin kokarin mu kuma yanda aka dauka aka fara kuma sun ji da an samu hadin kan wannan sun jama da yawa kuma an samu abin da ba a rasawa na aka sai abin da ba su wannan ba abin da zamu ci Allah sai gobe an samu gwagwarin yabo a wajen al'umma da kungiyoyi fiye da yadda aka samu aka sun na ba na fata da insha Allah a hankali a hankali
1: malam Siraja kafin dai ka sauka da karfe nawa ka kasance a filin kobi tun da daga nan ne ake fara tashi sannan kuma me wasu shirye-shirye aka yi kafin jama'a su fara fitowa sannan kuma ya aka yi a mana bayani dai a wannan ranar har abubuwan yawa kama tun da wasu gasan hada ba su da lafiya suna gida labari yanzu suke ji ko kuma 'ya'yansu ne suka fita watakila
0: da a baya ana samun matsaloli cewa sai a zuwa kama layi tun 11 na dare ana ba shi gida yin zahara
1: saboda shauki
0: saboda shauki da kuma mutane suna so su zama na gaba sai muka ga abin da ya zama to akwai matsala wajen fada tsakanin toga na gaba da baya sai muka ɗauki tsarin mun soke layi fitowa kama layi
1: a bana ne aka soke kama layi ko
0: tun da shekara biyu suka wuce na soke kama layi
1: mutum dai ba zai zo da daddare
0: zai zo da daddare ya sa wani abu ko me ka fita ya sa mutum ya ce ya kama layi sai muka ce ni wanda yake so karfi to Allah da ikonsa karfi kudin nan kuwa na ji mun samu kan sun kai guda biyar
1: a bana
0: sai shigo a bana
1: kuma daga cikin gari ne ko daga wajen gari
0: na sun suke kama wanda sun yi shura wajen ko da shi suna yin da musamman hayatu islam markazin mu mu shikta ya sun cikin yanci suka yi dani wanda na da kuma sun tashi zuwa da aka ji mamaki da asuban da su da yawa saboda sun shirya su kama dai
1: sukan zo da abincin karyawa kenan ko kuma riyala ne take
0: kuma makaranta riyala ka tana ci da baki a option da
1: na'am to daga filin kobi ko karfe nawa dot dai daidai aka fara
0: ina yi daidai aka yi addu'a aka fita alhamdulillah kuma muna zuwa tina nan ma ban bata lokaci ba sai aka tuku da dinga mutsa ba ci ba ko an so da kai

0: lafiya uwar jiki shirin BRC Bauchi domin inganta lafiyar al'umma a cikin shirin na yau
1: tuddai aure ba sana'a ba wajen dogaro mashi tana fara bata masa rai sai ya batta shi ga 300 san yadda daki
2: maza ne suke jawo wani abu because in maza suka ba daga intaccen abinci wa mata so guri zai yi kyau
3: da ya koma yana ce abubuwansu na ƙarya turawa ma'aikatan asibiti ƙarya ka so sai yake haiwatar ya daina ma zuwa asibiti kuma mata tana asibiti ba ta warke ba tana kwance
4: a tambaye mazaje menene suke gani ya kamata su za su yi su kawo sauyi
0: za ku iya bibiyar shirin ta adireshinmu na internet a www.brcradiobauchi.org ko ku sauke manhajar Radio BRC Bauchi a Play Store ko App Store.
5: Aiko da sakonku ta cikin shirin lafiya uwar jiki.
6: Tambaya ko shawari a 0800-085-585.
5: Shirin lafiya uwar jiki yana inganta lafiyar yara.
7: Za ku iya sauraron shirin ta dandalin Facebook a lafiya uwar jiki BRC.
8: Shirin lafiya uwar jiki yana inganta lafiyar manya.
5: Shirin yana tattaunawa da likitoci.
9: Mahukunta kiwon lafiya
7: ma'aurata
5: da dukkan masu ruwa da tsaki a fannin kiwon lafiya
10: lafiya uwar jiki shirin dake inganta lafiyar dukkan al'umma
5: lafiya uwar jiki
11: kada ku manta lambar sakonni ita ce 0800-085-685.
0: Binciken hukumar ƙididdiga kan kiwon lafiya ta ƙasa NDHS ya bayyana jihar Bauchi na fuskantar mummunar matsalar rashin abinci mai gina jiki ga yara, inda rahotanni ke nuna cewa yawan yaran da ke fama da matsanancin rashin abinci mai gina jiki ya kai kusan kashi 28.2, inda fiye da yara 50,000 ke fama da rashin abinci mai gina jiki mai tsanani. Rashin girma a tsakanin ƙananan yara sakamakon rashin isasshen abinci mai gina jiki wanda yake daukan tsawon lokaci ya shafi kusan kashi 61%. Binciken ya nuna kimanin yara 2 cikin 10 ne ke fama da wannan matsala ta rashin abinci mai gina jiki, lamarin da ke iya yin illa ga ci gaban kwakwalwa da jiki na dogon lokaci, wanda wasu ke alakanta matsalar da rashin wadatar abinci, matsanancin talauci da ƙarancin ilimi ga iyaye musamman a cikin al'ummomi manoma waɗanda suke da dama a hannayensu ba tare da sanin hakan ba. Domin neman mafita a tsakanin al'umma, ƙungiyar farar hula don ɗabbaka abinci mai gina jiki ta yi ganawa da iyayen ƙasa da 'yan jarida da kuma malaman addini bisa gudumawa da za su bayar. Cikin jawabin coordinator ƙungiyar Civil Society Scaling of Nutrition a jihar Bauchi, Mrs. Davis Monique, ta bayyana manufar taron a matsayin jigo da zai canja matsalolin da ake fuskanta a ɓangaren abinci mai gina jiki.
12: Muna so su samu fadakarwa akan abubuwan nutrition issues da muke samu a jihar Bauchi, kamar su rate of stunting namu da ya yi yawa, da kuma shayarwa zalla daga aihuwa zuwa wata 6. So mun fadakarwa da su, kuma mun na so muna nemi alfarma ne don mu collaborating tare, wato mu yi tafiyar nan tare, kuma duk ayyukan da an yi za a taya mu a dinga fadakarwa. Media kuma za su taya mu, suna amfani da platform nasu, suna taimaka ana yaɗa waɗannan sakonnin da muke so kowa ya sani, don muhimmancin shi, don mu kare mu rage ciwon tamuwa a Bauchi.
0: A ƙungiyance yaya kuka ga matsalar tamuwa ne a jihar Bauchi da har kuke son haɗin kai 'yan jarida da sauran iyayen ƙasa da kuma malaman addini?
12: Gaskiya akwai damuwar tamuwa, ko ba haka ba? Ka gani, in mun duba ta ɓangaren stunting, yara ba sa girma daidai ga shekarunsu, kuma shin wannan stunting ɗin idan in ya faru ba a iya canzawa, is not reversible, yara za su ba za su girma su cimanta maburinsu ba a rayuwa. to kashi 67 na yaran mu a Bauchi bincike na National Demographic Health Survey ya nuna da cewa suna da stunting mun an duba ta hanyar shayarwa zalla ma muna da dan masalla a wajen ba a shayar da nono yara zalla daga aihuwa zuwa wata shida inda ya kamata an duba sukarin jini kamar su anemia a cikin matan mu akwai shi to shin yana da muhimmanci an ce 1000 days of life na yaro yana da muhimmanci a bada kula abinda uwa da danta za su ci to shin idan mun bada kula mu wannan 1000 days of life din mace ta samu ingantaccen abinci danta ma a ciki ya samu ingantacce an haife shi an ci gaba da shayarwa zalla kuma an bashi abincin da ya kamata daga wata shida an ci gaba da shayarwa zuwa shekara biyu to yaro zai tashi da kuzari da lafiya kuma za mu samu yara da za su ci gaba da jagorancin jiha amma in ba mu bada kula ba to ana losing human capital kenan wato domin yaran nan ba za su tashi da kuzari da ilimi su yi makaranta su yi aiki su kara ci gaba na jiha ba shi yasa yana da muhimmanci media ta dauka wannan damuwan ta taya mu ya darwa domin duka mu bada kula su shugabanan mu na al'umma da na addini suna fukusa da mutane a kakkara su kuma sun fada ana ji to idan in sun fada za a ji kuma za mu samu canjin da muke so
0: to da karshe me kike fata a jahar Bauchi da su kuma iyayen yara
12: abinda nake fata shine kan da shin wannan CSN goal namu globally shine by 2030 duk abinda ya shafi malnutrition ya kare tamuwa ya kare so kaga fata shekara 2030 to muna fata da cewa Bauchi ta saya da karfi muna alfahari da taimakon da gwamnatin Bauchi tana bamu ta bangaren child nutrition fund da sauran ayyukan da suke yi sarsarin budget line da ake yin nutrition amma muna so a dinga sake kudaden nan ai aiki inda ya kamata da shi to in ya kai bukatun nan in taimakon nan ya kai yaran mu da matan mu da suke bukata to na ga ya maka tabbas insha Allah zuwa 2030
0: shekara
12: 2030 to zamu rage cututtukan tamuwa a Bauchi kuma Nigeria za ta ci gaba zamu ci gaba samuwa shugabane kamar su Kaura da sauran su ko ba haka ba Relwanu da kowa manya-manyan mu to don za su tashi da kuzari da ilimi da lafiya
0: Mrs. Dabis Morike coordinator kungiyar rajin samar da abinci mai gina jiki ta Civil Society Scaling Up Nutrition Region Jihar Bauchi ita kuwa jin kadan bayan jawabinta a wajen taron shugabar kungiyar yan jarida masu dauko rahotanni kan kiwon lafiya ta J4PD Mrs. Elizabeth Ka ta fayyace rawar da yan jarida za su taka dan cusa dabi'ar samar da abinci mai gina jiki a tsakanin al'umma da kansu.
13: Ai magana nutrition ma mutum ɗaya bane. Mutum ɗaya bai zai iya yi ba. Kuma ba asibiti ba ba maganin asibiti ba shine zai maganta shi ba. Ya kamata al'umma ma su sa hannu a ciki. To yan jarida kuma na da muhimman rawar da za su taka na kawo bayane da zai kawo sauyi a halin mutane da su canza yanda suke cin abinci. Shi yasa ne ce yanzu bai kamata a ce wai yan jarida ya je asibiti da ake bada abincin nan ba sai ya ce a'a yara kaza ne suke fama da shi ya kamata mu wuce ce mutane kaza na fama da ciwon nan ya kamata mu fara bincika menene ya kawo su matsayin da suke fama da shi talauci ne ba abubuwan al'ada mu ne a ce ba za a ci kaza ba ba za a ci kaza ba rashin ilimi ne a game da abubuwan da ya kamata a ci ko kuma ba sa shayar da yaran su nono zalla na wata shida so ya kamata ɗan jarida ya wuce nan wurin ya fara bincike kuma ya bincika abubuwan da yake faruwa a asibiti da in an kai tamuwa ɗina a asibiti za a je za a ga mata na zaune wanda zai ba su tamuwan bai zo ba ko bai zo da wuri ba ko a ce a'a ya kamata da in an ce awu ana da health talk ana ilimantar da mata abincin da za su ci da me yanzu an daina ne ko me yake faruwa so duk wannan abubuwan ya kamata a ɗan jarida ya bincika kuma a je wurin al'umma a tambaye iyaye a tambaye mazaje menene suke gani ya kamata su za su yi su kawo sauyi a duba yaro ɗaya a wurin da yana fama da cutan a yi magana da iyayen su faɗa mene suke yi a duba wanda ɗanta bai samu wannan damuwan ba a tambaye ta me take in suna jin muryoyinsu za su so su su canza abubuwa so bai kamata ɗan jirya ya zauna kawai abuci in an zo an yi taro an ba shi bayani kawai ya rubutu ba bai ce baya ya bincika ba to shi ne muka yi magana a kai.
14: To kamar kin daɗe a harkar kawo rahotanni na lafiya a kafafen yaɗa labarai ya kike ganin nasara da ake samu wajen yaƙi da wannan tabo a jihar Bauchi ne ko kuma a ƙasar haka?
13: Ni dai a yadda nake duba gwamnati na iya kokarinta da tallafi UNICEF amma al'umma ba sa kokari don kullun zaka ga yara naje na bununu mun na samu baban ya kawo ya zo da matan shi da yar muna magana sai yace wai ai wannan ma wanda aka yaye ma an karbi abinci yanzu wannan ma an zo an fara karbayin shine nace yanzu kana

0: na abinci mai inganci a tsakanin yara da mata masu juna biyu, an bukaci iyayen ƙasa na jihar Bauchi da su yi koyi da jihar Jigawa, inda ta fito da tsarin masaki da ake karo-karo na abin da al'umma suka noma a unguwanninsu don inganta rayuwa. Ko ta yaya wannan ƙuduri zai iya karɓuwa a jihar Bauchi? Alhaji Abubakar Nuhu shi ne mai anguwar ajiya ya fara da irin ƙalubalen da suke fuskanta wajen wayewa a tsakanin magidanta.
1: Hausawa suka ce wa ido wa kare na wanda na saba gani, don haka za a ga baƙin ido, za a ji sabbin kalamai yadda wanda muka faɗa. Abu yana ba mu takaici ga mutum manomi ya yi noma, amma sai ka ga waken da zai ci shi ne wanda suka fafashi. In gyaɗa zai ci sai ka samu yallan daɗi ne a ciki. In dabba ya kiwata sai ka ga sai ya sayar da akuya mai kyau ya je ya sayo kai da kafa. Ko kuma ka ga ya kawo gida. Ko kuma ka ga cewa mutum ka kiwata dabba mai lafiya amma mu sai ka ga wanda aka yanka ma ga sauran ruwan magani da aka mata a ciki ma ya roye ba ana dafawa. In waken da aka zuwa kasuwa sai ka samu gashi an sa maganin ƙwari bai ma yi isa ba ko gida ci. Wannan matsala ne ba ƙarama ba. Wannan shi muke ta yaƙi da shi tun daga ƙasa. Sannan na biyu shi ne cewa ya haɗa manufan baki ɗayanmu. Misali, idan aka ce ga mutanen Jibus sun sanar da sabo, ga ni a unguwa na unguwa a jiya na sayar, ga ni a unguwan Jahu ya sanar, ga wannan a waje kaza ya sayar, ya sanar da wani sanar. To ake jin magana guda ɗaya ce da a ce wannan magana lallai tabbas gaskiya ne. Yawwa, sannan mu tuna yaran nan da muke ƙoƙarin rainonsu ba a yanzu, su suke tasowa, mu kuma tsufa muke yi. Mu sani cewa idan muka tsufa kuma mu ma tallafin fa daga gare su yake. To idan ba su samu wannan reno da ƙarfin gwiwa da tashin cikin kuzari ba, mu idan muka zo muka rababe su waye kuma za su zo su tallafe mu. Wannan shi ne barazanar da za mu sa ma iyaye domin su ƙarfafa renon yaransu su tashi cikin inganci da samun yi abin da nasu. Idan muka dawo daga ba su za su tallafe mu, mu musu wannan rikonsa kai nan kashi. To su ma fa idan suka zo kuma to dama ba su samu wani ingancin rayuwa ba. Mu ko mun zo mun tsufa. Bayan mun tsufa su ma ya dace su tallafe mu ko su ba mu wani ingancin rayuwa. Kuma sannan na kusan na ƙarshe shi ne cewa da Allah wannan abu ba a baki zai tsaya ba ko kuma ba a faɗa da baki ba, ya kamata a ɗan samu ko wani alama kamar ɗan posta ko ɗan wani abu a buga ga da wannan tamowa ga wannan bushashe ga wannan yayi kaza. In mun faɗa sai mu ci gani, domin idan ka gani da ido za ka ce kai ba ka so ɗanka ya zama kamar haka. Sannan daga ƙarshe shi ne cewa kamar yadda aka faɗa mu dawo abinmu na da. Shi ne cewa taimakon kai da kai. Taimakon kai da kai din nan shi ne ba sai mun tashi yanzu. Misali yadda ta fara idan NGO suka zo suka bada tallafi, idan suka tafi da tallafinsu, shi ke da sai mu koma back to square zero. To amma ya za mu inganta bayan mu ɗin 'ya'yanmu da suka zo, sannan su ma su ɗori a kan wannan ba sai sun dogara da cewa sai gwamnati ne ma. Gwamnati ma tukuna kan ma'u ɗauko ma wani international donors. Gwamnati ma tukuna ya za mu ba za mu dogara da gwamnati ba ma kanmu mu dogara da kanmu. To wannan shi ne a takaice, sannan kuma da Allah dukkanmu kamar yadda na faɗa tun farko mu sake wakilai ne. Wannan kuma tankar kamar amana ne muka ɗauka domin mu isar ko'ina muka fito mu isar da wannan saƙo domin a gudu tare a cikin sarki.
0: Alhaji Abubakar Nuhu mai anguwar ajiya a cikin garin Bauchi. Masu iya magana kan ce gani ya kori ci. Dalilin hakan ya sanya mai girma hakimin ƙasar Jahun a cikin garin Bauchi, wanda ya samu wakilcin Alhaji Sunusi Muhammad Tukur mai gundumar Jahun, ya bayyana halin da ya shaida a zahirance na illar rashin samun abinci mai inganci ga ɗan adam.
2: Wannan batun malnutrition da aka yi wato ba kowa bane ya san shi, mutane da yawa ba su ma san shi ba, da sun san shi ma da babu wannan matsala na tamowa. To gaskiya ba sani ba, saboda ni kai na ya faru da ni. Wato akwai wanda ke auren dota na ta samu ciki 'ya'ya biyu, so sai aka zo aka ce ai tiyata za a yi. So an yi tiyata, ya biya kuɗin tiyata, so sai ta samu depression kuma. So da ta samu depression aka yi ta ƙoƙari dai ke abubuwa ya gagara a ta mutanen psychiatric, sai da aka kai ga an nemi likitocin wurin sun zo. So sun ɗan ba da magunguna haka na kwana biyu zuwa uku, so ga still ba samu canji ba. To amma abin da ya bani ya sa na kawo wannan shi ne, wato sai wani likita ya ce ai ba hauka ba ne, ba ciwon hauka ba ne. So yanzu abin da za mu yi shi ne shi mijin ya je ya canja yanayin abincin ta ana gobe a ce masa zai kawo kifi a yi dan preparation kifi a ya ce a je yana kayan ciki bada ma shi sai ga takura masa ne da ya koma yana ce abubuwan su na kariya turawa a ma'aikatan asibiti kariya ka so sai yake hewaza he dena ma zuwa asibiti kuma mata tana asibiti ba ta warke ba tana kwance sai aka zo a ga mun ce to ani ba wanda ya ga mun sai nace to daga yau duk irin wannan ne su ga mini ko wanda ɗan uwana sun je su ga musu ni zan yi so muka zo muka fara cefa ne gobe a ce kaza ne a yi preparation kaza gibi a ce a hanta samu hanta gata a ce kifin ne so haka muka yi akalla ta kai 2 weeks so sai hankalin ta dawo ashe kaga abinci mai kyau so yana inganta mun ma da muke da lafiyan wato muke ga muka ma lafiya in muna dan caccanzawa from time to time din mu ma fa lafiyar da don kokolwanka ai yana son abu mai dadi kullun ya tsana mai dadi so na dan kawo nan misali ne mu gane cewa kamar da aka ce ko ina akwai masu soye soye so kai kar ka tsaya a mashin kuwa moto ka dan ci kwaya bi kwaya ku ka tafi gidanka sana nan ku samu ba so gaskiya akwai matsala so martina yana iya samu su na wannan yunwan nama ko shi to Allah ko da masallatin mu zamu tashi a unguwannin mu don Allah mu ja hankalin su magidanta don Allah a rufe ido wani lokaci ba wai tantan talauci ko rashi bane wallahi dauriya ne ka dora kanka wayannan da ka je su a gida akwai hakkin su a kanka Allah ne dora ma ka ci da su ba ce ka zo ka aje mata ko ka haifi yaya ba za ka iya ba su abin da za su ci ba abin da kake jin kwadai su ma ka tuna suna ji ka ka musu
0: Alhaji Sunusu Muhammad Tukur mai gundumar jahon lokacin da ya wakilci hakimin jahon a taron samar da mafita kan matsalar tamowa a jihar Bauchi daga bangaren malaman addini kuwa jami'i daga gidauniyar markas dake gidan Sheikh Dahir Usman Bauchi Malam Kabiru Ilyasu ya ce hakika akwai gibi mai yawa da ake samu daga magidanta da hakan yake haddasa ci gaba da samun tamowa a tsakanin kananan yara
3: gaskiya mu maza ma'aurata muna samun matsaloli a gidajen domin an ce kiyaye girmama mata su ne iyayen al'umma to mutum da yi aure ba sana'a ba wajen dogaro dama ya aure don sha'awa mace tana fara bata masa rai sai ya batta shi ga 300 san yadda dake shi ya san akwai mai tuku ba kamar da asirin mu ya fara tuna wajen dakiya to saboda haka irin wayannan matsaloli bi asiri al'umma jagorori suna kokari kamar hakimai sarakuna masu anguwanni sun san inda matsalan yake faruwa da malamai domin aksari a zaurukan su akan kawo kara saboda wani yayi aure ya bar matarsa kuma ba abin shi wallahi an faɗi abubuwa da yawa akan akwai wadata eh akwai amma wallahi waɗansu sai ma'ayan sun yi talle sun kala to a zo a yi na kukan ba ballata na samu wake ko nama to saboda wannan muna kiran gwamnati ta sa hannu a bi irin yadda aka fi samun matsaloli a rika bibiya a rika tallafawa kuma rashin ilimin nan namiji dai zanna da mace bai san ma yadda ballata na har da samun mata haƙƙin da yake kanta to saboda haka muna roƙo Allah ya taimake mu
0: Malam Kabiru Ilyasu jami'i daga gidauniyar markas ta gidan Sheikh Dahir Usman Bauchi

0: Awar da shugabannin al'umma suke takawa a yankin na karamar hukumar jama'are. Yana mai cewa karamar hukumar tana sahun gaba wajen shiga ayarin kananan hukumomi waɗanda suke yawan samun ambaliyar ruwa a duk shekara.
1: Abin da ya shafi ambaliyar ruwa na kogi shi ne abin da ya shafi. Wanda yake wannan ambaliya ta ja mana asara ta miliyoyin kuɗi a ƙasar mu. Wanda yake abin da mu muka fara faɗakar da al'ummar ba kai shi ne noma a bakin gaɓar kogi. Wanda yake waɗannan abubuwan yawanci su ne suke jawo waɗannan matsaloli na ambaliyar ruwa a kogi. Idan aka zo aka yi noma hanyar da ruwa yake wucewa, to idan ya zo ƙarshen ta zai tafi da duk abin da aka shuka a wurin. To wannan shi ne mataki na farko da mu ofis ina nan haki muka ɗauka muka tabbatar da an faɗakar da al'umma, wanda kuma alhaƙiƙa wannan shekaru da suka biyo ba tun daga 2023 zuwa yanzu an samu sauƙi a wannan ɓangare. Abu na biyu kuma akwai wani initiative da muka fitar da shi a ofis ina na haki a jama'a wanda yake kamar daga baya muka fara shi. Aƙalla kwanin dasa bishiyoyi sun kai 500 a fara kawai. Wanda wannan abu mun haɗa da ƙungiyoyi na akwai ƙungiyoyi na matasa, ƙungiyoyi na makaranta, akwai na Harvard Transport Local Union. Wanda ke aƙalla mun tara ƙungiyoyi sun kai 50 da wani abu. Wanda kuma mun raba ayyuka nan kashi-kashi kowane ƙungiya mun ba su iya bishiyoyi da nasu kula da shi. So wannan kuma gaskiya ba ƙaramin nasara aka samu ba. Da bishiyoyin da yawa sun kama kuma bana ma za mu ci gaba da wannan abu za mu sake shuka wani dari da insha Allah.
0: Alhaji Abubakar Muhammad Wabi wamban jama'are.
2: Gaba da mahagun a suka ice ko na ko inda dubu ya dace daji da garu a suka ice a da za a yi ban ruwan kulawa.
0: To tun a zamanin baya ma dai cikin watan Agusta aka fi samun ruwa mai yawa a yankin Sahel. Wato wannan lardi da jihar Bauchi da makwabtanta suke. Kuma gashi a daidai wannan gaba ko ina ya zama kore sharshar saboda albarkar ruwa da ake samu. Kenan lamarin tunkarar ambaliyar ruwa aiki ne da sai an haɗa hannu daga dukkan ɓangarori daban-daban domin samun mafita. Wannan ya sa shirin Akrisal da ma'aikatar gidaje da muhalli ta haɗa dukkan ɓangarori har da ma 'yan jarida domin da su ne ake haɗa gwiwa a isar da saƙo ya karaɗe ko ina lungu da saƙo. Comrade Umar Sa'idu shine shugaban ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa reshen jihar Bauchi. Ya sha alwashin ba da fifiko a ɓangaren wayar da kan jama'a domin haƙa da cimma ruwa.
3: Babban matsalan da ake samu shi ne wanda kuma ina fatan ba isar da su ga su musamman shugabannin da suke ƙasa-ƙasa abinda ya shafi kaman ƙananan hukumomi. Amfani da kafofin watsa labarai ya zama dole ko juyin mulki aka yi ana neman 'yan jarida su faɗi cewa an yi juyin mulki a ƙasa kaza. So muhimmancin 'yan jarida shine su ne za su faɗar da al'umma yanzu duk wannan bayanin da ake yi in ana ruwa kana gona kar ka zauna a gindin bishiya ko kar ka ce za ka hau bishiya. Duk wannan bayani an yi su saboda me? Ana so a isar da su ga al'umma su fahimci cewa menene ake yi. To idan ba ta kafofin watsa labaran ba za a iya isar da wannan saƙon ba. So babban abin shi ne mu ɗauke shi a matsayin aiki namu a hannunmu, ba wai aiki ne na Akrisal ita kaɗai ba, saboda in ka ba wa DG yanzu biliyan 100 ba zai iya aiwatar da aikin da aka ba shi ba idan ba jama'a sun ba da haɗin kai ba. Jama'a kuma ba za su ba da haɗin kai ba sai sun ji muhimmancin wannan taro da aka yi da kuma wani gudunmawa su ya kamata su baya, don akwai gudunmawa da ya kamata jama'a su. Duk wannan abin ana yi ne saboda al'umma. Amma bisa bayanin da aka yi, misali a ce maka communities kusan 2000 zai taɓa, misali ba wai ana fata ba ne, kiyasi ake yi 2000 a jihar Bauchi, kai ka san babban abu ne. Ana magana zai shafi asibiti, zai shafi makarantu. Makaranta kan lokacin da aka yi ambaliyar ruwa ba da ma aji, saboda ba a maganan karatu. To duk wannan abu ne wanda zai cutar da mu, kuma abu ne wanda yake mu haɗa kai mu tabbatar da cewa mun yi amfani da kafofin watsa labarai yanda ya dace, mu isar da saƙo yanda ya dace, ba zuba shara kamar yadda DG na ba sai fahimta magana a cikin hanyar ruwa. Yanzu DG na Akrisa suna kokari ne su fitar da hanyar ruwa mai inganci. In ka je ka ta wajen garin nan zaka ga duk ana yi, to amma matsalan in ka zo kana zuba ko kasa a ciki ko shara a ciki kuma ka karyawa gwamnati gwiwa wannan abin da ake kuma cutan bai dawo kan gwamnati ba zai dawo kan al'umma ne
0: comrade Umar Saidu shugaban kungiyar yan jarida ta kasa reshen jihar Bauchi

0: maganar nan da muke, Najeriya ta rasa albarkatunta na daji da yawa waɗanda hakan ya yi tasiri wajen samar da canjin yanayi. Zaizayewar ƙasa tare da iska mai ƙarfi sun zama barazana wa dazuzzukan wannan ƙasa tamu. Haka kuma irin waɗannan dazuzzuka na fuskantar barazana daban-daban daga mutane ta hanyar sare su da kuma ƙona su ba ƙaƙƙautawa da sunan neman itacen girki da gawayi. Kuma matsalar ta fi addabar jihohin arewacin Najeriya.
1: Tilas, mu tashi domin mu gyara muhallinmu, barkuwarmu da ta zuriyarmu mai zuwa.
2: A mako na gaba za mu ji rawar da malaman addini za su taka a wannan fage, da kuma jin irin ɗamarar da hukumomin Najeriya da Basefa suka sha domin tabbatar da doka ta yi aikinta ga wadda aka kama yana riƙon sakainar kashi ga muhalli, wadda ake hasashen yin hakan ka iya jefa rayuwar al'umma cikin hatsarin ambaliyar ruwa tare da haifar da ƙarancin albarkatun noma da samar da zaman lafiya. Za ku iya sake sauraron wannan shiri a shafin Facebook na BRC. Za kuma iya jin mu a internet mai adireshin www.brcradiobauchi.com. Yanzu a madadin DW Academy, reshe daga muryar Jamus, sai sauran gidajen rediyo masu haɗa hannun gabatar da shirin, abokan aiki daga BRC da suka tallafa, Muhammad Muttar, nake cewa a kasance lafiya.

0: Madalla, sannu da sake saduwa cikin shirin na mazanjiya. A yau za mu buɗe sabon babi ne na tarihin Wulgurzon, wanda aka jima ana jin sunansa, kuma ya bayar da gudunmawa mai yawa domin gina al'umma. Wannan kuwa ba wani bane sai marigayi Bardan Kudun Katangu, Alhaji Yerima Aliyu Giyade a jihar Giyade. An haifi marigayi Bardan Kudun Katangu ne, Alhaji Yerima Aliyu Giyade, a garin Isawa da ke ƙaramar hukumar Giyade, ranar 20 ga watan 4 na shekarar 1946. Ya shiga ƙaramar makarantar firamare a wancan lokaci a garin na Giyade a shekarar 1955 zuwa shekarar 1958. Bayan nan ne sai shige babban makarantar firamare ta elementary a garin Azare a shekarar 1959 zuwa shekarar 1961. Daga nan ne sai shige zuwa provincial school da ke garin Bauchi shekarar 1962 zuwa shekarar 1966. Alhaji Yerima Aliyu Giyade, marigayi Bardan Kudun Katangu, ya shiga makarantar horas da ma'aikatan aikin jirgin ƙasa na railway a watan 1 na shekarar 1967 zuwa ƙarshen shekarar 1967. Alhaji Yerima Aliyu Giyade, kafin ya rasu, ya halarci kwalejin Turok da ke ƙasar Ingila a shekarar 1952 zuwa shekarar 1974, inda ya karanta kwasa-kwasai guda biyu a makarantar, wato Senior Management Course na tsawon watanni 6 da Institute of Advanced Management na tsawon watanni 9, duk a ƙasar ta Ingila. Kamar yadda mai sauraro ya sani, an wayi gari ranar 1 ga watan 8 na shekarar 2024 da rasuwar Bardan Kudun Katangu bayan wani doguwar jinya da yi a ƙasar Cairo, wato Egypt, inda aka sallace shi a can kamar yadda addinin Musulunci ya tsara. Da fatan Allah ya masa rahama. Kafin mu je ga irin mukaman da marigayi Alhaji Yerima Aliyu Giyade ya riƙe da kuma sauran abubuwan da ya yi domin ci gaban al'umma a shirinmu na gaba, bari mu kawo muku doguwar tattaunawa da ɗaya daga cikin makusantansa kuma ɗan uwansa, Alhaji Musa Muhammad Mainari, kan abubuwan da ya sani dangane da gwagwarmayar marigayi Bardan Kudun Katangu Alhaji Yerima Aliyu Giyade da kuma halayyarsa na gari da ya yi domin gina al'umma.
1: Kalamai da zan faɗi Alhaji Yerima ba mu zuri'ar Alhaji Yerima ba, hatta Bauchi kai ina jin rainin guba ce Najeriya ba wanda zai ce sadu da Alhaji Yerima, ce Allah wadai da halin Alhaji Yerima. To Allah ya sa mu koyi da halayensa. Babban hali na Alhaji Yerima, in ya ga abin da kake yi bai jin shakkar ya gaya maka daina in mummuna ne, in mai kyau ne ya kira ka ya maka yabo don ka ci gaba da yin sa. To irin wannan halaye ita halan da shugaba ya kamata yi kenan, kuma wannan bai tsaya a kanmu ba a duk yadda ya jagoranci, ba yadda aka ce Allah wadai da jagorancin Alhaji Yerima. Da Alhaji Yerima bayan haifayyar da muke da shi ya zama shugabana a wurin da muka yi aiki. Alhaji Yerima market manager na Ashaka ne, dispatch manager na Ashaka, kuma ya mana jagoranci na adalci. Yanzu duk wani wanda kai magana da shi duk area da muke zaune, kukan da ake yi ya daga wane ya wa wane kaza, Alhaji Yerima akwai lokacin da ake zargin wai don ya ji tsoron hanya yana tsayawa hanya, in ka tsari Alhaji Yerima zai maka ta kukan da kamar sai ku share maka hawaye, sai dai Allah ne ba ki share maka ba. Ma'alamala da mutane akan tuna da yawa, akwai taimakon jama'a wanda ya iri iri, akwai taimakon wanda mata wuce jama'a na ƙasa, wanda Alhaji Yerima ya ce a manna NRC a lokacin ba ce Allah wadai da shugabanci ba, ya yi makin mana na Ashaka ya taimaki mutane. A giya dai akwai har yanzu akwai wata Islamiyya wanda ni na son Alhaji Yerima ne ya gina ta domin taimakon jama'a, bai taɓa sa ido akan abin da ake. Saboda haka duk abin da Alhaji Yerima ya baka ko ya maka bai sa ido ba, amma Alhaji Yerima babban halinsa babu zancen kai kana sama ko wannan kuma mai shara ne. Alhaji Yerima ya ka jike mutane, bai taɓa raba abincinsa da masu sharan gidansa ba.
2: Wani abubuwa ne suke faranta wa Alhaji Yerima Giyade rayuwa da yake raye don suna mu'amala da mutane?
1: Mu'amala Alhaji Yerima ka san mutane za su ga kamar Alhaji Yerima. Alhaji Yerima ba ya da wata dukiya da ajiye illa iyaka, wanda zai faranta masa ya samu abin da zai bai wa mutane. Alhaji Yarima ko kuɗi ne in sabbin ya ce wannan za su yi daɗin kyauta a gaba na shayi shi ban da abin da zai wa wani ba abin da yake gaba.
2: Sabu wani da aka yi a rayuwarsa shi baya su wato suka bata masa rai.
1: Abin da ba ta kawo alaƙanta mutum. Ina tuna ran da Alhaji Yarima ya ce ka je ka nuna mana wani mutum ya zo da ɗan ƙwaryar nono. Sai wani a cikin masu zaman mu da ‘yan uwa wani ya walaƙanta shi ya ce ka je ka nuna mana jujin mutum ba a walaƙanta mutum. Shi in kana so ka ɓata mara ka walaƙanta wani saboda haka za ka samu ƙwacin ranka.
2: Wasu abubuwa za a ce wannan abubuwa da ya yi ko kuma guduma da ya bayar kukicin ganyensu.
1: Na faɗa maka akwai yanzu haka akwai masallaci makaranta ana karatu ana mukan masallaci ne. Gudunwa ce wanda har a mutu a giya ɗana ga cin gashinta. A nan Bauchi ɗin da muke zance Bauchi ba zan iya faɗa maka irin taimako wuraren da ya ba da taimako don in za a gina abin da ya shafi addininmu ko kuma rayuwarmu ba. Tunda idan ya raya mutum ai ya raya rayuwa to ba isa maka iyakar wadda zai ce maka shi Alhaji Yarima ya taimake shi kuma ya tashi ya zama mutum. To waɗannan abubuwa da ya bari su ne wanda gajiya da ake ci wanda ba za a daina ci ba har abada don wanda ya raina shi ko zai raino ne wanda ya raina zai raino ne saboda wata gajiya ce wanda ba za ta mutu ba har Allah ya tashe wato a baya duniya.
2: Shin wannan abubuwa ne ku amfana da shi wajen yadda mutane suke kallo?
1: Alhamdulillah mu amfana mu da shi ai mu mun fi kowa amfana tunda ya ɗora mu akan hanya mai kyau wanda mu ma gwargwadon iko Allah na tuba. Yanzu haka in tamu ta kasance sai wani ya ce su wani halinsu kaza ne inda ya dora mu akan hali mai kyau na mu reni mutane in Allah ya yarda kuma muka doro a kansa ya dora mu akan hanyar da za mu rayu a duniya ta shafi lahira.
2: Mai fata wato al'umma su kuma dangane da rasuwarsa?
1: Abin da muke fata abin da za su duba su taya mu da addu'a kamar yadda Allah ya nuna mana ikonsa ya kai Alhaji Yarima ya rasu a Egypt. Aka yi sallarsa a Egypt, aka yi jana'izarsa a Egypt, ajiya banna nan gidan, na je giya dai, duk masallacin Juma'a sai da aka yi sallar gawar Alhaji Yarima. Saboda haka, wannan abin sha'awa ne, don ba wani ne ya ce mu yi ba wani ne ya ce aika za ba, amma a lokaci aka communicating duk sallar masallacin Juma'a na giya dai, an yi sallar gawar Alhaji Yarima. A kan yadda ya rene mu, mun dogara da Allah, shi Alhaji Yarima ya ɗora mu akan addininmu na musulunci mu dogara da Allah. Ba kan wani zai mana kaza ba saboda haka ha yanzu insha Allah in Allah da zamu gudanar da abin da ya bari gurgudun ikon mu ba mu san abin da yayi ba saboda shi watakila halin ma mu yanzu duk abin da aka ce kaga da in baka yi sa'a ba za kai kamar na ainihin abin ba amma da insha Allah ba za mu ci kunya ba.
2: Zaka yi tunar kalaman ku na karshe da shi.
1: Allahu akbar. Labina na Alhaji Yarima da karshe wannan magana mun zauna muka tauna rayuwarmu da ni da shi da abubuwan da ni na ba shi shawara shi ya bani shawara wanda wannan sirri ne tsakanina da shi wanda ba zan iya ce maka wasu ba wani ba ko daga shi ba don abin ya shafi wannan sana'a da muke ta siyasa lokacin da wasu abubuwa suka dame shi ya kira ni don in abu ya dame shi kan kira ni mu zauna mu hau ɗakin mu tauna shi saboda haka irin wasu abubuwan nan ba za mu yi ba amma kalamin Alhaji Yarima dai a kullum karka walaƙanta mutum. Mutum kullum damar Alhaji Yarima kalaminsa a kan rayuwar mutane kuma bai taɓa bambanta ɗansa da ɗan wani ba bai taɓa bambanta ƙaninsa da ƙanin wani ba shi gidan nan in ka gani Alhaji Yarima bai isa gaya maka wa yake kwana a gidansa ba kuma wa yake tashi a gidansa ba saboda irin hali irin nasa.

0: Kar dai mai sauraro ya mance, yana tare ne da gidan rediyon Bauchi BRC cikin shirin Mazanjiya, inda ɗaya daga cikin makusanta na marigayi Bardon Kudun Katagu, Alhaji Yarima Aliyu Giyade, ajiyan Giyade, Alhaji Musa Muhammad Mainari ke bayyana kaɗan daga cikin abubuwan da ya sani na gwagwarmayan ɗan uwansa Alhaji Yarima Aliyu Giyade. Alhaji Ɗahiru Hassan Tela shine mai ɗinkin tufafi ga marigayi Bardon Kudun Katagu, kuma daga baya ya dawo ɗaya daga cikin aminansa. Cikin zantawarsa da shirin Mazanjiya, ya bayyana kaɗan daga cikin abubuwan da ya sani na halin alhari na marigayi Bardon Kudun Katagu yayin da yake gwagwarmaya domin gina ƙasa.
1: Zamanin yadda saniya da shi, Alhaji Yarima Aliyu Giyade, wato tun yana makaranta da shi da Amadu Abubakar. Lokacin muna tare da akwai aminisa Alhaji Isa Madi. Duk lokacin da suka taso daga makaranta kamar Juma'a ko ranar Lahadi, za ku so zauna a wajensa. Su kira da yamma su koma makaranta, sai kuma Lahadi su dawo. Muna tare da shi duk tun lokacin muna maka yanki na inufan. Yan basu ya yawa suka wa rage makarantar sakandare na kofaran wanda ake ce yanzu ba kasa.
0: Ya mu'amala ya kasance?
1: Ya mu'amala dai muna tare da yutun wannan lokacin hali zama da dai muna tare da ba wanda nan ce masa sai godiya, saboda muna tare da shi tun lokacin ayyuka mu aiki a railway. Muna tare da shi zai zama hali zama da marketing manager na Shaka. Muna tare da shi zai bari zai yana zama yana zaune da yawa. Muna tare da shi har dai zai zama na nika siyasa har zama commissioner. Muna tare da shi dai ina masa ɗinki lokacin da yayi muna ina masa ɗinki ne ɗinki yake da su yake yake da shi ne wannan da kuma na aminansa. Lokacin da duk wani ɗinki wani ɗinki ne inda ya gwada shi ne gwada shi ɗinka masa masa biyani wanda kuma alheri kan babu da nace masa da Allah sakan wanda da cikin sa rahama.
0: Wai su halaye zaka faɗa na Alhaji Giyade wanda ya da rasi gare ka, wanda kuma ya da rasi da wanda da sauri ka yanzu?
1: To al'amura ne nasa dai yake zama mu da shi dai na ganin taimakon da yake wa jama'a ko bai san ka ba ko ga sa dai ko bai san ka ba dai taimake ka kuma da maka alheri bakin da inda gurgudo. To kuma dai da an samu mun lokacin da yake gwamnati ya samu ayyuka na bani dan kungira ta su dai ba da kira ne ce har yanzu kuma taimako dai na makarantar yara na da lokacin da suke makaranta ko ba da kudi wajen sana ke zuwa ce in gaya masa taimake ne ba ne ha kuma in wani taimakon da ya nama kudin makaranta ma zai nama masa magana in ce nawa ne kawai ba ne. A ƙarshe dai abinda ya mun lokacin da na zo ya zama na yana neman aiki da ya gama makaranta university chemical engineer da ya zo yana neman aiki yace kawo takardunsa yana wajensa. Shi dai bai wata shi da ba shi mu yana lokacin na ma'aikatan na Federal Culture wannan lokacin wannan zanen shi ya kira ni sai da ya ce kawo takardun yaron ko na ce masa yace to a turo mu shi ran Monday. In tura mai shirin Monday ya samu shi sai ya ɗauki sa Haji ya ɗauke shi ya kai shi abin nan raw material aka masa interview aka ɗauke shi aka ce ka zuwa yana report. To za a ce ce mu baba na ga alama ba za su ba mu Abuja ba za su kai mu jihohi ne. A ce jihohi da ya mace to gashi kai kuma kana digiri na biyu a yi wani wata biyar da shi yadda a yi ce wuce bugawa ni mu jadi ne biwa wa wa ya ne cewa su na ke kaji kaji kaji kaji da ran ne cewa ita da ran ji wuri ne cewa ne cewa masa to amma ina roko ba wai ba sun ma ana je ba ina digiri na biyu sanan wata shida ya gama mu ko da to ba shi boci ne ce bari Dubai ne yin su mu da bayan kwana ɗaya kwana biyu da a tuno shi da a kudu shi boci yana da kudu shi boci yana yaujar kacin na boci ya ga mana sani ya da shi kuma da akwai ɗayan abokanmu wanda bai ba yi ba na fitar da samun guda su hudu da ɗayan abokinsa ba ku gani dan Alhaji Usman Tama waga da ɗana har uku daga kwai amini na su daunan gwaran shi ma muka masa ya ce shi ma muka tura masa tikadu zai karba shi ma ya sama masa aiki a fedara a halin yanzu dai da kudu suna aiki a fedara
2: wani su halaye ko kuma mene ne kan iya faranta masa rai idan ana tare
1: a ta da ya yi to shi dai ainihin ba sa kawo masa gulma ko wani abu na wani abu na ba mutane sai dai dai barkwanci da dara a kan taimakon dai jama'a da na sani da yake kan kowa dai na gari na mutane na zuwa yana zuwa da ce gari a koma da ya ga shi ma na kuɗi ne a ka ba dai a bari mutum haka mun ma mun zo hirar ma ba wata muni abin nan ma amma za mu dai sai ya ci gaba a sha mai a biya da kuma ta kashe kusan ni ce Allah ya jigan sai da ramu Allah ya rushe shi
2: sai an dauki tsawon lokaci tare da shi su waye ka sani abokan gurmai sa wadanda suka gudanar da gurmai da shi kuma ya kake mu'amala ya kasance tsakanin shi da su
1: to wannan sanin sai dai na mu'amala dai wannan san na san amini na Alhaji Usman Tama wanda ya zama za da rata na kamfe lokacin da ne ni gwamna suna tare da shi sauna ko wasu ne zama abu amma abokan sa kan suna na ina san su ka su zuka su san su kana su dai muna zaman lafiya da su da kuma da abun amma su ni wani lokaci dai ma muna su da dai buga wani wani sai da na gari fa haka ku zo mun ta mun kira mun nan dun mu zo da mu sai an shirya abinci mun ji shi mun zauna mun yi azar mun yi azar kawai mutum ya gida mutum koma
2: ya kamata yan baya su koyi da shi dangane da halayen da yake
1: to gaskiya kamar yayan sa yan baya ga to gaskiya eh ma ta shi da to dai zama dai to hanyoyi a yanayi da mai dan cewa ya zama masu haƙuri da masu haƙuri dai zama masu haƙuri da rashin kasuwa ga ɗaukan jijjirar mutane abin shi baya wannan ka masa magana wani baya dare ko ka ka masa magana wani ce a ba ya sani ba ko kuma ya kaje ka same shi shi baya karɓan abubuwa da shi da halinsa ka Allah ubangiji ya sa na baya kamar yayansa da mu kan mu kan mu kan mun kana da din mutun ne ba hakuri
2: kake yi tuna kalaman ka na karshe shi lokacin da ya kira yi
1: kalaman na karshe da muka yi da shi shine ranan wani Laraba da buga masa waya na ce masa anan kai dai kaje ce lafiya alai da lafiya lafiya ce ka san Alhaji Usman Tama ba ya lafiya ce a ban sani ba ce ban sani ba sai mace ce a ban sani ce to ai shi yasa na ga maka don karkaji ka ce ai ban ga maka ba ga ma ni ne ga wannan ya wuce ce me yasa me nace masa ba ya lafiya ai karshe ma masallacin sa daga Popol da sitiri masa ba ya za masallacin Popol gidan sa ce haka dai ce wallahi ban sani ba ce ban sani mai ce haka ne ce ai to ai dan turo na su shi da yamma kuma tura 'yansa da wasu da ke shi suka same su da ke shi sau mana bacci to da yaran gidan ne mu gede ya zo sun zo so ga isa shi gashi ka ce Allah sau to muka kalami da shi na kashi ne kenan washe gari alhamis wajen karfe 10 ga dana zai ci baba kace na ga fama ajiyar ga hadi ba lafiya da gani fa wani da ci anya je ko ne je mu yi gare ci yanzu dai gashi dan tuwa wa mu ta gane mu ci na kin san mu ci to da mu ci ka sha dai ma shi na ga dai dana zai ci baba na ga an fa ajiyar ga hadi ba lafiya ba da gani ce gashi an tuwa wa ni na bugawa adam mu rayuwa da mu ce na ji an ce aje ba ya lafiya wai an sa wa yace a a yace ai wancan kwanciyar sa ne ba yara ne suka sabi ba wancan ne suka sabi ba sa gare ne da sabi shi mun ya dan ma sai sai ga mu to sai na buga dan sa sabi sare ne sai sa da ya mata sai da ki wai aje ba ya lafiya haka ne yace ai ga wani yanzu a hanya Abuja da mu ba lafiya sai aka shi asibiti Allah ba shi lafiya ka ji ta magana mun kai ne da su yana kai shi
0: Alhaji Dahiru Hassan Tela ɗaya daga cikin makusanta na marigayi Bardon Kudun Katago Alhaji Yarima Aliyu Kiyafe ke bayyana kaɗan daga cikin abubuwan da sani na gwagwarmayar marigayi domin gina ƙasa yanzu kan a nan za mu dakata cikin shirin namu na yau a madadin gidan rediyon Bauchi PRC ni Umar Faruk Musa da shi ya gabatar ke cewar mu haɗu a shiri na gaba.

0: Golden Sierra Oil na taimakon mama ta hanyar nuna ƙaunar ta wajen girkawa iyalinta abinci mai ɗanɗano da gina jiki.
1: Golden Sierra Soya Oil, for pure love.
2: A sai maganin basir, kaba, kumburin ciki, sarƙafewar haƙori, hawan jini, gyambon ciki, shanyewar lakar jiki, zazzaɓi mai taɓa ƙwaƙwalwa, gagar maganin asibiti da saddamar likita.
3: Kai malam, wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kawai sai haɗiyar magani da samun waraka?
2: Ƙwarai kuwa, ainihin namu ba irin nasu bane.
3: Ji mana, asibiti fa sai sun bi diddigi, sai sun yi gwaji, sai sun tantance da kayan aiki masu ganin ƙwaƙwalwa kafin su ba da magani. Amma kai kawai ka ɗauki sassaƙe ka riƙa ɗurawa mutane anya.
2: Malam, ka gamu nan, muna ba da maganin komai ba sai kun je asibiti ba. Maganin asibiti akwai tsada, nan ko akwai araha. Wanda yocin in kun je asibitin ma kukan dawo gare mu, nan mu akwai rahusa.
3: Yawwa malam, sai yanzu na fahimce ka. To ina so ka sani, su fa likitoci a asibiti sune suka fi dacewa su duba marasa lafiya. Su suka san adadin jinin da yake jikin sa, su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama. Saboda haka ni dai kaga tafiyata, daga nan ba inda zan tsaya sai asibiti.
2: Guji sayan magunguna barkatai da samu tantancewa ta kwararru da binciken zamani ba. Ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karɓar magani.
3: Wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi, Dr. Sani Muhammad Dambari.

0: En su cartera de arcillo de Kenmochi hay que saber.
1: Sauraruwa kan wannan lokaci kuma galaba ran duniya mai karantawa ya kuma runa da gauda amma da farko kan su gwamnatin tarayya ta gyara fuska ga manhajar ilimi domin magance matsalolin da ake da su a fannin kula da lafiyar jama'a. Ministan yada labarai da wayar da kan jama'a kasa ya buƙaci 'yan siyasa da 'yan jarida da su ci gaba da riko da akidar fifita haɗin kan ƙasa akan komai. Kasar Indonesia ta faɗaɗa haɗin kan da take da shi kan ilimi tare da kasar Saudi Arabia. Ga cikakkun labaran. Gwamnatin tarayya ta umarci Majalisar Kula da Lafiyar Muhalli ta Najeriya (ECOWAS) da Hukumar Kula da Ilimin Fasahar Ƙere-ƙere ta Ƙasa wato NVTE da su tabbatar da ganin cewa an aiwatar da sabbin manhajojin ilimi guda 14 na kula da lafiyar muhalli da ta jama'a. Ministan Muhalli Alhaji Balarabe Lawal shi ne ya ba da wannan umarni a birnin Abuja yayin da yake kaddamar da wata manhaja ta babbar diploma ta ƙasa HND. Manhajojin sun haɗa ne da na fasahar kula da muhalli, fasahar kula da lafiyar jama'a da yaɗuwar cututtuka da fasahar hana yaɗuwar cututtuka. Alhaji Lawal ya yi kira ga hukumomin biyu da sauran hukumomin da abin ya shafa da su samar da wasu shirye-shirye na ƙara ilmantar da lakturori ko kuma malamai da sauran jami'an kula da tsare-tsare. Yana mai fadin cewa yin hakan zai sa a fahimci manhajojin sosai da yadda za a aiwatar da su a kwalejojin kimiyya. Ministan ya ce cimma nasarar aiwatar da shirin yana buƙatar ƙwararrun malaman karantarwa da nagartattun ɗakunan gwaje-gwajen kimiyya da kuma kayayyakin koyarwa na zahiri. Dawali ya ce an samar da manhajojin ne ta hanyar aikin haɗin gwiwa a tsakanin hukumomin ECOWAS da NVTE domin ƙarfafa shirin bayar da horo a ɓangaren kula da lafiyar muhalli da lafiyar jama'a. Kuma ana sa ran cewa waɗannan manhajoji za su samar da nagartattun ɗalibai a wannan ɓangare. Ministan yaɗa labarai da wayar da kan jama'ar ƙasa Alhaji Muhammad Idris ya kira ga 'yan siyasa, 'yan jarida da sauran al'umma da su fifita haɗin kan ƙasa akan komai. Alhaji Idris ya ba da wannan shawara ne a garin Kalaba yayin kaddamar da kamfanin buga jaridar jihar Cross Rivers da aka sake farfaɗo da shi wanda aka fi sani da Nigerian Chronicle. Ministan ya ce wannan mataki da gwamnatin jihar ta ɗauka zai kyautata tsarin tafiyar da aikin jarida, isar da sakonnin gwamnati ga jama'a da kuma adana bayanai yadda ya dace a jihar ta Cross Rivers. Ya yi kira ga masu ba da tsaki da su guji ba da labaran da ka iya haddasa gaba ko kuma rashin jituwa da zargi da rarrabuwar kai a tsakanin 'yan Najeriya. Alhaji Idris ya ce kafofin yaɗa labarai suna da alhakin ba da rahotanni na gaskiya kuma baya halatta a gare su wani ra'ayi na siyasa ko na ɓangaranci ko na addini ya shafi aikinsu. A jawabinsa, gwamnan jihar Cross Rivers Prince Basi Edet ya ce tun daga lokacin da ya hau kan kujerar mulkin jihar ne ya alƙawarin kyautata harkar sadarwa tsakanin gwamnati da jama'a ba tare da samun wata matsala ba. Manojojin wani shiri na kare haƙoƙin mata da kula da lafiya sun ilmantar da masu ruwa da tsaki 50 kan kula da lafiyar ƙwaƙwalwa a Lagos. Jagorar tawagar ƙungiyar Mrs. Bose Ironsi ita ce ta bayyana hakan a yayin wani taro na sake duba sakamakon bincike a fannin kula da lafiyar ƙwaƙwalwa wanda Ironsi ita ce ya ƙunshi ƙananan hukumomi biyar tare da mai da hankali kan lafiyar jama'a da fahimtar batutuwan da suka shafi lafiyar ƙwaƙwalwa. Taron ya haɗa kan masu ba da tsaki daga fannonin kiwon lafiya, shari'a, ilimi, 'yan sanda, gidajen gyaran hali, ƙungiyoyin addinai da ƙungiyoyin matasa biyu guda. Bose ta ce ƙungiyar ta fahimci cewar akwai buƙatar faɗakarwa kan kula da lafiyar ƙwaƙwalwa saboda taimakon da ƙungiyar take bayarwa ga 'yan matan da aka yi wa fyaɗe. Ta yi kira ga mutane da kada su jira har sai matsalar taɓuwar ƙwaƙwalwa ta yi tsanani kafin a nemi taimako. Kodayake wata ƙwararriyar mai bincike a wannan fanni, Farfesa Mary Obian, ta ce mutane da dama ba sa ma sani cewar suna da matsalar taɓuwar ƙwaƙwalwa har sai abin ya yi tsanani. Cibiyar hana yaduwar cututtuka ta Afirka ta ce har zuwa yanzu dai ba za a iya cewa an shawo kan yaduwar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyya ta ƙasar Congo ba. Duk da cewar a ƴan makonnin nan da suka shuɗe an samu raguwar yaduwar cutar, domin wani rahoto da gwamnatin ƙasar ta fitar ya yi nuni da cewar ya zuwa ranar 1 ga wannan wata na Satumba, yawan mutanen da suka kamu da cutar ya kai 6,250, wanda kuma daga cikinsu mutane 339 sun mutu. Jami'in cibiyar hana yaduwar cututtukan ta Afirka, Wissam Mankola, ya ce har yanzu cutar tana barazana ga lafiyar jama'a a wasu yankuna 51, kuma ya ce fiye da kashi 60% na yawan mace-macen da aka samu ta dalilin cutar sun auku ne a ƙauyuka, saboda jinkirin da ake samu wajen gano cutar da wuri da kuma samun isa ga asibiti a kan lokaci. Cutar Ebola, wadda ta kunno kai a watan Mayu wannan shekarar a Jamhuriyar Demokradiyyar ta ƙasar Congo, ta kasance mafi girma a tarihin ƙasar, kuma ita ce mafi girma ta biyu a duniya, bayan wata ta bayyana a shekara ta 2014 zuwa shekara ta 2016 a nan yammacin Afirka. Kasashen Indonesia da Saudi Arabia sun tattauna game da ƙarfafa haɗin kai kan ilimi mai zurfi ta hanyar musayar ɗalibai da lakturori ko kuma malamai da karantar da kusa-kusan digiri na haɗin gwiwa da mai cike da shirye-shiryen ba da tallafin kuɗaɗen ci gaba da neman ilimi, wato scholarship. Ministan gina bani adama na ƙasar Indonesia, Paratikno, ya ce kasashen biyu sun yi nuni da shirye-shirye da dama da za su aiwatar ba tare da ɓata wani lokaci ba, kuma musamman ma abubuwan da suka shafi ilimin manyan makarantu. Paratikno ya faɗi haka ne a yayin wani taron haɗin gwiwa a Jakarta tare da ministan ilimin ƙasar Saudi Arabia, Yusuf bin Abdullah Al-Danyan, a gidan jakadan ƙasar Saudiya da ke ƙasar Indonesia, Faisal Abdullah Al-Amudi. Tautanawar ta kuma kunshi ƙara ilmantar da malaman makarantu da faɗaɗa shirye-shiryen ba da tallafin kuɗaɗen ci gaba da neman ilimi, wato scholarship. Yusuf bin Abdullah Al-Danyan ya ce Saudiya tana da tallafin scholarship sama da 1,000 ga 'yan ƙasar Indonesia, kuma za su iya samu ta shafin yanar gizon gwamnatin ƙasar ba tare da an sanya wani wa'adin daina cike fom ɗin ba. Ya ce Saudiya tana da jami'o'i 15 da suke cikin jerin jami'o'i 100 mafiya nagarta a duniya, ciki har da guda 3-5 da suke cikin jami'o'i 10 mafiya nagarta a duniya. Ƙarshen labaran duniya kenan ga maimaicin Kano. Mun faɗa muku cewar gwamnatin tarayya ta yi gyaran fuska ga manhajar ilimi domin magance matsalolin da ke da su a fannin kula da lafiyar jama'a. Mun shaida muku cewar ministan yaɗa labarai da wayar da kan jama'ar ƙasa ya buƙaci 'yan siyasa da 'yan jarida su ci gaba da riƙo da ƙetar fifita haɗin kan ƙasa a kan komai. Kana mun faɗa muku cewar ƙasar Indonesia ta faɗaɗa haɗin kan da take da shi kan ilimi tare da ƙasar Saudiya. Tun masu sauraro, ƙarshen labarin kenan. Ku ci gaba da sauraron lafiya.
0: Wurin daga gidan rediyon Bauchi BRC2FM a kan mita 96.6, sai an jima da misalin ƙarfe 3 za a ci mu ɗauke da wasu sabbin zubin labarai.

0: matashi, me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya?
1: Kana da buri, kana da mafarki, amma me yasa kake kashe su da hannunka?
2: Wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye. Kwaya ba alkhairi bace.
0: Yan uwa matasa, ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace.
1: Tana cira hankali tana kwace rayuwa.
0: Dan uwa, ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
2: Saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi.
0: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini.
1: Ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta.
2: Yan uwa, kar ka bari kwaya ta zama kamarin ka a duniya.
1: Matasa ku tashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba.
0: Wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassarar fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi.

An saurari karatu daga Alkur'ani mai girma daga nan gidan Bauchi BRC to FM a kan mita 94.6 yanzu agogon mu yana nuni da karfe 2 sarrafata lokacin ne da za mu je ga shirinmu na gaba wato mu mece shirin nan ba mu musha ai saurari.

0: wuce VRCT FM akan mita 96.6 sai idan Allah ya kowa ne kuma ya kai mu ranar Laraba da misalin ƙarfe 10 sauran kwatan dare za a ce mu ɗauki da mai mici wannan shirin.
1: Shin ko ka san cewa ƙuri'arka ita ce muryarka? Katin zabanka kuwa shine ƙarfinka.
2: Wasu suna yada ƙarerayi cewa ƙuri'a ba ta da amfani.
1: Wannan ba gaskiya bace. Idan kai zabe, kana taimakawa wajen zaben shugabanni da za su samar da ingantattun hanyoyi, makarantu, asibitoci, ruwan sha da tsaro.
2: Kada ka bari wasu su yanke maka hukunci kan makomarka. Idan ka kai shekara 18 ko sama da haka, to ka tabbatar da kai rajistar zabe.
1: Idan kuma ka riga kai rajista, garzaya ka karɓi katin zabanka na dindindin, wato PVC. A ofishin INEC mafi kusa da kai.
2: Ka guji yada jita-jita da labaran ƙarya.
1: Tsarin zaɓe ta hanyar amfani da na'urar BVAS da IRIS sun ƙara tabbatar da gaskiya da amincin zaɓe.
2: Mu haɗa hannu wajen dawo da amincewar jama'a ga tsarin zaɓe domin ingantacciyar demokradiyya.
1: Ƙuri'arka, muryarka, makomarka.
2: Wannan sako ne daga hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa NOA tare da haɗin gwiwar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC da ma'aikatar yaɗa labarai da sadarwa ta jihar Bauchi.
0: Zuwa agogo mai na nuni da ƙarfe 2 ga shirin mu na gaba shirin mu na sakon goren Juma'a tare da Ibrahim Chindo da mutanen Kataguri. Ai sauraro.

0: Mai sauraro assalamu alaikum ga labaran jaha mai karanto su Mamuda Muhammad Cingudo farko muhimman kanin su Gwamna Bala Muhammad ya ce gwamnatinsa ta dora jihar Bauchi ta zamto Maidogaro da kanta a fannin haɓaka tattalin arziki Hukumar kula da ayyukan kamfanoni ta bayyana shirinta na yin amfani da na'ura mai kwakwalwa wajen gudanar da ayyukanta Hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa a nan jihar Bauchi ta ce za ta yi aiki tukuru wajen ganin an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali a jihar nan. Ana iya sauraron wannan labaran kai tsaye ta manhajojin PRC na mobile app TuneIn, Radio Galari, Radio Garden mai tuna radio ko kuma shafukan sada zumunta na www.brcradiobauchi.org. Yanzu kuma sai a gyara dama don jin labaran kamar yadda suke. Gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ya ce gwamnatinsa ta kawo ci gaba ababen tafiyar da jin daɗin rayuwa na tattalin arziki ciki kuwa har da ayyukan gina hanyoyi da tazararsu ya wuce kilomita 3,000 da ajujuwan karatu fiye da 10,000 da kuma kulla yarjejeniyoyin zuba jari na kimanin biliyoyin dala. Gwamna Bala Muhammad ya bayyana hakan ne a yayin da yake bude taron bita shekara-shekara na hukumar kula da lamuran kamfanoni wato CSC a nan Bauchi. Ya ce gwamnatinsa tana gudanar da ajandar kawo cigaban jihar nan bisa gagarumin tsarin kyautata cigaban jihar Bauchi. Sannan kuma ya sanya bangaren 'yan kasuwa a matsayin ginshikin kawo cigaban tattalin arziki a jihar tare da shirye-shiryen samar da kyawawan yanayin tafiyar da harkokin kasuwanci da kuma janyo hankalin masu sha'awar zuba jari zuwa jihar Bauchi. Gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ya ce Abdulkadir Muhammad ya kuma ce gwamnatinsa tana aiki kan rage yawan dogaro kan kason da jiha take samowa daga asusun gwamnatin tarayya ta hanyar bude kafofin bunƙasa aikin noma da alfanun da ke tattare da fannonin ma'adinai yawon bude ido da 'yan kasuwa cikin gida da na ƙasashen ƙetare. Yana mai ƙarawa da cewa kuma gwamnati ta samar da wasu tsare-tsare ƙarfafa ayyukan haɗin gwiwa da ɓangaren 'yan kasuwa. Gwamnan ya ƙara da cewa kuma gwamnatin jiha ta ɗauki matakan daƙile matsalolin ruɓanyar karɓar kuɗaɗen haraji game da daidaita tsarin bayar da kuɗaɗen haraji da aka sanya wa 'yan kasuwa, inda kuma ya ce haka dalika an ƙarfafa hukumar kyautata sha'anin zuba jari ta jihar Bauchi ta yadda za ta yi aiki a matsayinta na hukuma guda ta kula da mu'amala da 'yan kasuwa cikin gida da na waje da suke da sha'awar zuba jari a wannan jihar. Ya yi nuni da cewa tuni shirin gwamnatinsa na janyo hankalin masu sha'awar zuba jari ya soma haifar da kyakkyawan sakamako. Yana mai nuni da taron kolin haɓaka tattalin arziki da zuba jari da gwamnatinsa ta gudanar a shekaran da ta gabata na 2025, inda aka ƙulla yarjejeniyoyin zuba jari na kimanin biliyoyin dala. Kuma ya ce yarjejeniyan sun ƙunshi fannonin kamar su aikin noma, ma'adinai da kayayyakin samar da makamashi. Yana mai faɗin cewa gwamnati ta kuma samar da ababen jin daɗin tafiyar da rayuwa a jiha, inda ya kafa hujja da aikin gina hanyoyi da tazararsu ta haura kilomita 3,000 da kuma gina ajujuwan karatu fiye da 10,000 a faɗin jihar nan. Shugaban hukumar riba kamfanonin rijista ya tabbatarwa 'yan Najeriya cewar hukumar ba za ta bari a yi amfani da bayanan al'umman jiha ta hanyar da ba ta dace ba a ƙarƙashin kulawar sabbin jami'an gudanarwa na hukumar. Sanata Ibrahim Ida ya bayyana hakan ne a yayin da yake gabatar da jawabi a wurin taron ƙarawa juna sani na shekara-shekara na shekara bibbiyu a nan Bauchi inda kuma ta bayyana shirye-shiryen soma amfani da na'ura mai kokolwa cikin aikace-aikacenta na yi wa kungiyoyi da kamfanoni register domin kyautata ayyukanta ya ce hukumar za ta samar da shirye-shiryen tabbatar da ganin cewa ayyukan hukumar sun tafi bisa tanadin dokar bayar da kariya ga bayanan jama'a ta kasa ta shekara ta 2023 kuma ya ce babban burin sa shine tabbatar da ganin cewa ana yi wa kamfanoni register a cikin sa'o'i 24 a cewar sa karkashin sabon tsarin za a iya bin diddigin ayyukan da ma'aikatan hukumar suke yi kana kuma za a iya bawa kwastomomi damar tabbatarwa kai tsaye da sashin aikin register na harshen Turanci, Hausa, Yorubanci, Igbo da kuma Jebun Turanci wato Pidgin ya kuma ce saboda tsarin zai tantance lambar shaidar dan kasa na abokan hulɗa hukumar tare da rage yawan bada takardun shaidar kwastomomi daga hukumar taron bitar ya samu halartar ma'aikatan hukumar ta CAC su sama da 400 domin cimma ajandar ta na inganta aikace-aikacenta da ganin ƙara inganta ayyukan ma'aikatar Shugaban ya ce hukumar za ta sanya aikace-aikacenta na masu saukin sama da Shugaban ya ce hukumar za ta sanya aikace-aikacenta masu sauki sama da 'yan Najeriya a manyan birane da ƙauyuka kuma musamman ma ga 'yan kasuwa da suke son yi wa harkokin kasuwancinsu register da yake magana kan taron bitar sanata Ida ya ce taron zai samar da sakamako da na zahiri kuma ya kalubalanci jami'an gudanarwa da hukumar da su samar da tsare-tsaren aiki da na'ura mai kokolwa na tsawon watanni 12 wato shekara guda kenan tare da gano ababen da aka fi bukata wajen inganta aikace-aikacen hukumar a wannan shekara ta 2026 a jawabin sa tun farko babban jami'in kula da aikin register a hukumar Husaini Ishaq Magaji shima ya zayyana shirye-shiryen karfafa tsaro da tsarin amfani da na'ura mai kokolwa a hukumar wajen kare bayanan jama'a Jam'iyyar APM ta karbi waɗanda suka sauye sheka daga jam'iyyun adawa na APC da kuma PRP a karamar hukumar Ningi da yake karban waɗanda suka sauye shekar kakakin majalisar dokoki ta jiha Abubakar Wai Suleiman ya ja hankalinsu da su rungumi kyawawan tsare-tsare da kuma shirye-shiryen jam'iyyar ta APM Abubakar Suleiman ya shawarce su da su ji kansu kamar sun dawo gida ne lokacin da suke shigar jam'iyyar ta APM kusan kasancewa tana rungumar duk wanda yake da niyyar shigowa jam'iyyar don kawo ci gaban jihar nan a wata mai kama da wannan a wani ci gaban kuma kakakin majalisar dokoki na jiha ya marabce wasu matasa daga karamar hukumar Warji waɗanda suka bayar da tabbacin goyon bayan manufar siyasar kakakin majalisar ta tsayawar takarar kujerar majalisar tarayya a mazabar Ningi da Warji Abubakar Wai Suleiman har ila yau ya karbi bakuncin Malam Mudassir Alhaji Bello mawallafin jaridar Gyara Halinka dake ofishinsa tun farko Malam Mudassir Alhaji Bello ya nuna farin cikinsa ga kakakin majalisar dokokin da kuma dukkanin 'yan majalisar da kuma dukkanin wakilan majalisan da tun farko Malam Mudassir Alhaji Bello ya nuna farin cikinsa ga kakakin majalisar dokokin da kuma dukkanin wakilan majalisar dangane da sayan kofin jaridan Gyar Halinka wanda ba shakka hakan ya ce ya taimaka masa wajen ci gaba da bayar da gudumawarsa ga al'umma. Wannan labaran suna zo muku ne daga nan BRC2 FM Bauchi. Ofishin hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa da ke nan Bauchi ya ce zai sanya kowa da kowa a cikin gangamin wayar da kan ƴan siyasa da jami'an siyasa da sauran al'umma don samun nasarar gudanar da babban zabe da ke tafe a jihar nan. Mai rikon mukamin daraktan hukumar ta jiha Bauchi Umar Adamu Sarkin Yara shi ya bayyana hakan yayin da yake zantawa da wakilin mu a ofishin sa. Umar Sarkin Yara ya ce hukumar za ta hada hannu da dukkanin matakan gwamnati, jami'an tsaro, hukumar zabe mai zaman kanta wato INEC don tabbatar da cewa ƴan siyasa da masu zabe sun san rawar da za su taka kafin da kuma bayan gudanar da zaben. Mai rikon mukamin daraktan ya kara da cewa abinda yake tsakani shine tabbatar da zaman lafiyar jihar Bauchi da ma ƙasa baki daya. Ya kuma yi kira ga ƴan takara masu neman kujerun siyasa daban-daban da su nesanta kansu daga amfani da ƴan bangar siyasa don biyan bukatan son zuciya, inda ya bayyana damuwarsa kan yadda ake amfani da matasa a yayin gangamin zabe, sannan kuma bayan an ci zaben sai ayi watsi da su. Umar Sarkin Yara ya shawarci matasa da su kasance wayayyu kuma su bayar da gudummawarsu wajen aikin gina ƙasa, sannan ƴan siyasa su hada kai wajen tabbatar da zaman lafiya, haɗin kai da ci gaba a gundumomi 323 da ke nan jihar. Ya yi kira ga sarakunan gargajiya, shugabannin addini, shugabannin al'umma da su mara baya ga hukumar don ta cimma nasarar abinda ta sanya a gaba. Ƙarshen labaran kenan, kafin in sallama ga waɗanda suka yi kanu. Da farkon cewa gwamna Bala Muhammad ya ce gwamnatinsa ta ɗora jihar Bauchi ta zamto mai dogaro da kanta a fannin haɓaka tattalin arziki. Hukumar kula da ayyukan kamfanoni ta bayyana shirinta na yin amfani da na'ura mai kwakwalwa wajen gudanar da ayyukanta. Hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa a nan jihar Bauchi ta ce za ta yi aiki tukuru wajen ganin an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali a nan jihar Bauchi. Shin labaran kenan, sai an jima mu.
1: An saurari labarin jiha daga nan gidan rediyon Bauchi BRC FM akan mita 94.6.

0: Shirin da ke kawo al'amuran da suka jibanci cigaban al'umma da uwar gidan gwamnan jiha Dr. Aisha Bala Muhammad ke aiwatarwa a ciki da wajen jiha. Me tare da gidan rediyon Bauchi, assalamu alaikum, barka da warhaka. Amina Umar ke farin cikin marabtanku a wannan shiri na daga ofishin uwar gidan gwamna wanda ke karkata kai tsaye kan sauya rayuwar 'yan ƙasa da sarauniyar Bauchi ta farko ke gabatarwa. Ba kawai zaman ofis uwar gidan gwamna ke yi ba tare da aiwatar da komai ba, amma ga duk wacce ke riƙe da irin wannan ofis, musamman idan ta kasance mai jibantar lamuran mutane, sai a tarar da tarin ayyuka da take yi waɗanda wasu kai tsaye na zuwa ne bisa ƙudurin ofishin, yayin da wasu kuma ke zuwa bisa raɗin kanta a matsayin mai kishi da son ganin al'umma ta ci gaba. Misali, idan muka ɗauki uwar gidan gwamnan jiha Ta Aisha Bala Muhammad, mun sani tun kafin zuwanta wannan matsayi tana da cibiyar Al-Muhibba, wadda babban aikin da ke cibiyar ke yi kai tsaye ya shafi sauya rayuwar mata da matasa, haɗi da masu ƙaramin ƙarfi. Ƙarƙashin cibiyar an ɗauki nauyin jinyar mutane ba adadi. Bayan zuwanta wannan kujera kuma sai ta ƙara haɗawa da ƙarfin da ofishin nata ke da shi wajen isar da ayyuka ta lungu da saƙo na faɗin jihar Bauchi, wanda a yanzu da wuya ka ji an ambaci sunan wannan cibiya ga mutum ya ji shi a matsayin baƙo. Kamar yadda yake kan tsari, duk wani aiki da ya shafi rayuwar al'umma kuma mu sani akwai ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da sauran abokan tafiya waɗanda ƙofar su a buɗe take ga duk wanda ya nemi tafiya tare da su. Wannan ɗin kuma shi ma wani ɓangare ne da uwar gidan gwamnan ba ta yi wasa da shi ba, don kuwa ko a 'yan kwanaki sai da cibiyar ta Al-Muhibba tare da haɗin gwiwar gidauniyar cibiyar Albasar suka gudanar da aikin ido kyauta ga mutane 100 a faɗin jiha kafin wannan muhimmiyan aiki. Sai da cibiyoyin duka guda biyu suka gudanar da tantancewa tare da gwajin cutar hawan jini da kuma cutar siga kafin gudanar da aikin ido tare da bada magani da kuma raba gilashi ga waɗanda suke da fama da matsalan idon tasu ba ta kai ta tiyata ba. Ko bayan kammala aikin tiyatar idon ne aka shirya gangamin taro, inda uwar gidan gwamnan kuma ta halarci wannan taro tare da masu ruwa da tsaki da ya gudana a harabar asibitin ido na Makka. Sannan an gudanar da jawabai na ƙara ƙarfin gwiwa da an karar da masu hannu da shuni shiga cikin hidimar jama'a. Manajan shirye-shirye na cibiyar Al-Muhibba, Alhaji Aliyu Usman, ya bayyana yadda alaƙar cibiyar Al-Muhibba da Albasar ya samu asali.
1: A wannan ayyuka da muka yi na kwana 4, a waɗannan al'umma da muka tantance, mun tantance al'umma a ofishinmu na ƙofar Idi mutane guda 442, wanda a cikin waɗannan mutane 442 akwai 147 wanda aka ba su gilashi wanda ba su iya gani, akwai guda 67 wanda aka ba su magani sha da maganin ɗigawa, sai kuma akwai guda 98 wanda aka musu screening aka tabbatar cewa suna da wannan matsala na yanin ido wanda muna tare da ku a wannan wuri. A jiya, kafin mu bar nan misalin magariba zuwa isha, mun samu successful surgery, wato takaitaccen aiki da aka yi guda 95 wanda ga kunan kuna zaune a wannan wuri. Wannan haɗin gwiwa wanda muke da shi tare da Albasar International Foundation da Makka Eye Clinic mun fara ne tun shekara 2022. A 2022 mun tallafa wa tiyata guda 150. a 2023 mun tallafa wa tiyata ido guda 100. A shekara 2024 mun tallafa wa tiyatar yanar ido 150. A shekara da ya shude 2025 mun sake tallafa wa tiyatar yanar ido wa ido guda 100. Har ila yau a wannan shekara na 2026 mun tallafa wa ido guda 100 da Allah tafawa alwahimba da albasar. A cikin shekaru biyar wannan aiki da muka yi duka na yanar ido, wannan aiki kowane ido ne ana yin shi 160. Idan wannan 160, wannan ido 160. A shekara 5 din nan kuma an yi aikin ido guda 160 duka a jumlance. Wannan ba wai adadi kawai bane, mutane 160 ne da suka samu damar komawa cikin rayuwa kuma suna gani da idonsu yanzu, kamar yanda yanzu kuka ce kuna gani. A ƙarshe muna godiya ta musamman ga Albasar International Foundation da Maka Eye Clinic bisa wannan babban taimako da suke ci gaba da yi wa al'umma marasa galihu. Kuma dama manufar albasar shi ne ta mayar da ido ya dawo yana gani. To a madadin Al-Muhibba Foundation muna tabbatar da cewa za mu ci gaba da haɗaka tare da albasar da Makka, saboda mu ga cewa mun ƙara mafin duka 20 local government an aiwatar da wannan aiki. Kuma muna addu'a ga excellency ita ma da take tallafawa wajen ba da wannan aiki. Allah ya ƙara mana ikon haɗa kai wajen kawo taimako wa al'umma gaba ɗaya. Muna godiya ƙwarai da gaske da likitoci da staff din Maka Eye Clinic da staff din Albasar wanda ba dare ba rana da staff din Dr. Ibrahim na specialist da duka muka yi aiki tare da su, especially to the founder Al-Muhibba Foundation da ta ba mu resources in cash and kind saboda mu yi duka wannan ayyuka.
0: Ali Usman, manajan shirye-shirye na cibiyar Al-Muhibba, shi kuwa a nasa ɓangaren Dr. Ibrahim Aminu Baba ya karkata jawabinsa ne kan bayyana yadda waɗanda aka yi wa aikin za su kula da kansu.
2: Na tabbata kamar yadda kuka gani da wani idan shirye ne baya gani, so an bude masa yanzu yana gani. Wani kuma duka ido biyun ne ma suka nane ba su baya gani, an bude mishi yanzu yana iya gani. To yana da kyau ku dauki shawarwarin da aka ba ku dazu na maganan sa glashi wanda ke kare hasken rana da kuma magungunan da aka ba ku wanda za ku ringa digawa da lokutan da za ku ringa digawa da kuma yanda aka ce da ku kwanta a gefen da ba aka yi muku aiki ba. Sannan kuma irin abincin da aka gaya muku da zuku ringa ci. To waɗannan abubuwan kuka ɗauka insha Allah za ku samu cewa idan ku ya koma lafiya kamar na kowa da kowa. Sannan kuma an gaya muku da ku dawo bayan sati ɗaya, so wannan dawo wanda za ku yi na bayan sati ɗaya ne yana da matuƙar muhimmanci. So duk yadda mutum yake da Allah da Annabi ku yi kokari ku dawo, domin kar ka yi tsammani yanzu an bude idan ka kana gani an ce ka dawo bayan sati ɗaya sannan ka ce a ni yanzu na warke baran ma dawo ba. To idan abin da likita suka gaya muku yana da muhimmanci, wannan budewa ya duba wanda za a yi nan na bayan sati ɗaya yana da matuƙar muhimmanci. So don Allah da Annabi gashi an ba ku magani kyauta, ku bi dokokin da aka gaya muku sannan kuma lokutan da aka ce ku dawo. Daga cikinku wanda aka samu suna da hawan jini aka kuma ba su maganin hawan jini aka ce su ci gaba da zuwa ganin likita ko da a ƙauyenku ne, so ka je asibiti mafi kusa ka nuna wannan takarda da irin magani da muka baka daga nan, sai ka ce lokacin da na zo aikin ido an gwada ni an ce mun ina da hawan jini kuma ga maganin da aka bani, saboda shi ma'aikatan lafiya na wannan gurin za su baka irin wannan maganin kuma za su baka shawarwari da ya kamata. Su ma masu ciwon siga su ma da mukan ba su magani kuma tun a can Al-Muhibba Foundation office a ranar screening mun gaya muku irin ka'idodi na abinci da irin magunguna da muka ba ku da lokutan da za ku sha. So don Allah da Annabi ku ɗauki wa'innan shawarwarin domin zai taimaka ma lafiyanku.
0: Dr. Ibrahim Aminu Baba, kamar yadda yake dai don al'umma aka yi wannan taro kenan hakan na nufin akwai waɗanda suka ribata wannan ya sanya wakilin mu jin ta bakin wasu daga cikin matan da suka amfana
3: sunana Asiya Abubakar Abbas wanda ake sani na da maman dan gwamna so kana wannan asibiti Allah Hiba Foundation wanda ke wajen gwamna jihar Bauchi Dr. Aisha Muhammad is lady kuma sarauniyar number ta farko wanda ke tallafawa al'ummar jama'a domin su samu waraka da sauki zuwa gwamnatin tallafin ta na ba da magunguna na Allah so nan gudun al-mahibba an duba ni kuma an bani magani ina fama da ciwon suga da kuma ido na bana gani sosai bani glass an kuma bani magunguna haka ina godiya Allah ya saka mata da alkhairi Allah kuma ya kara da kuma wannan foundation na ta na al-mahibba Allah kuma ya sani ta kuma kare ta da dukkan shi kuma ina so I want to speak bana nasifa Allah ya kare ta Allah ya kara mata da dukkan shi kuma na gode sosai na Maryam amma don ka inda kudi na ne kuma amma kuma na gode na kara gode inda kuka mana
4: da ni ya Allah amin ya Allah akwai kuma wanda suka dauki nauyin wannan aiki kamar al-Mahibba Foundation da kuma haɗin gwiwar Albasar wato godiya zaki yi musu ta musamman
3: nagode musu ubangiji Allah ya boka Allah ya dafa musu
4: amin
3: duk abin da suka nema ubangiji Allah ya suwa Aisha majira sai ma Allah ya saka musu da alheri da wata suka yi mu ubangiji Allah ya biya su da alheri
4: amin ya Allah
3: da
4: biya kuma wanda suka dauki nauyin wannan aiki kamar Al-Mahibba Foundation kuma hadin gwiwar Al-Masar godiya zaki yi musu ta musamman
3: sai na gode Allah ya saka da alheri Allah ya biya su da aljanna Allah ya ba su abin da suke nema duniya da lafiya ko kuma Allah ya ba mu lafiya amma aiki alhamdulillah
4: to masha Allah
3: na ta kam aiki alhamdulillah
4: to alhamdulillah
3: ga ce muna barke bakwai shikenan to sai a samu na sai a ce
4: to alhamdulillah amma kin ji dadi a cikin ranki
3: irin wannan aiki kore da gaske na ji dadi kore da gaske har nayi murna sosai
4: to alhamdulillah
3: nayi farin ciki Allah ya saka mu sama
4: amin ya Allah to sai kuma godiya gani ga waɗanda suka yi wannan nauyi na Al-Mahibba Foundation yawa da kuma hadin gwiwar Albasar
3: da yawa Albasar
4: yawa wani godiya zaki yi musu na musamman
3: kuma na gode sa ta musu da alheri na musu murna na yi farin ciki sosai masha Allah tabarakallah
0: ba kamar yadda aka san ayyukan uwar gidan gwamna yawanci yafi karkata ga mata ko marasa galihu ba daga lokaci zuwa lokaci su ma iyaye maza kan shiga cikin wannan tallafi kamar dai yadda wannan karo ma wasu mazan suka amfana inda za a ji muryoyin su a jere
5: sunana Aliyu Dauda Usman da sunana mai ambon bayan ba da kagabas
6: wannan shirin ina ta yanke kai ko ka zo cin gajiyar
5: shirin Allah ya sa dai na zo cin gajiya wato ni ban san ma ana yi din ba kwana biyu da na riga kowa ma zuwa na zo farko to ni kuma Allah sai yau ne da safi Allah ya sa na samu labari shine na kamo hanya na zo ne tunda ni ma ina da matsala ce da kake yi na so ne an yi labari na kuma samu magani alhamdulillah matuka wannan aiki ne mafi alkhairi daga cikin ayyukan da ake so musulmi ya zama yayi ko da yake ba wai musulmi kawai ba duk wani mutum wanda yake yana numfashi a bayan kasa yana son taimako saboda karfi Allah yana bada shi ne ga waɗanda ya ga dama ba wai sai kowa ba to tunawa da waɗanda ba su da karfin nan a taimake su ibada ne ba na wasa ba Allah ubangiji ya karba Allah kuma ya saka da alheri domin wanda suka karbi wannan taimakon na zo ni kuma na gansu da ido na suna da yawa matuka ko wanda kwata-kwata na gama ba sa ganin gonu idon su ya rufe gaba daya sai naga nawa ma kaman ni lafiya ne ma nake don akwai masu matsalolin idon su sai kuma ana taimaka musu ko wanda ma ta ce an taba taimaka mata baya ta sami sauki ta ji dadi din da ba ta gani da ido biyu aka taimaka mata akan dayan sai ya kuku tana gani yanzu dayan ne yake dan mata gaigayi shine ta kawo kukanta kuma cikin taimakon Allah tana samu attention din
6: wannan fata za ka yi da wannan cibiya da musamman da wacce ta assasa wannan kungiya ta al-muhim
5: eto sai dai mu mata fatan alheri Allah ubangije ya saka mata da alheri Allah ya kara budi Allah ya kara bunkasa mata dukiyanta inda dukiya ne ake yi ba da ido ba Allah ya kara bunkasa mata dukiyanta ya sanya mata alheri da albarka
7: alhamdulillah kara alguna lakira yauwa wannan abu mun ji dadin sa yauwa Allah ka kuwa alguna lakira
4: amin Allah
7: yanda Allah ya dauka su yauwa muna fatan Allah ya dauka yayin su
4: amin
7: Allah jinsu ga taimaka mana Allah sa yayin su musa taimakon wasu nagode nagode Allah albarka yauwa
4: yauwa ka biya wani kudi
7: sisi ban biya ba abinda cin sun ba ne yauwa sunana Adamu yauwa daga Gondoya
4: to alhamdulillah akwai kuma wata akwai wata sun ka dauka nauyi kamar kungiyar Al-Hibba Foundation da kuma hadin gwiwar Albasar wani irin godiya za ka yi musu na musu
7: ai shin ci muna kana musu fado ku ga na fada ba ne ni ci yinus ke ce ba komu Allah sai ya zo musu ta ko na baya kuma Allah ya musu albarka yawa na gode Allah ku ya musu rubutun Allah ya musu albarka Allah ba ƴaƴan su Allah ma za ta mata su abin abokan arziki
4: amin
0: shi aikin alheri a duk inda akai sai ka ji masu sanya albarka da mika kalamai na fatan alkhairi da karfafa gwiwa da wannan tunani ne ma ya sanya shugaban kungiyar matasar kofar AD Nuru Ladan dan almajiri jefa waɗannan kalamai ga uwar gidan gwamnan
8: akwai wani wakili Ali anan da kuma abokan aikin sa yakan biya gida gida ana fada mana manajan shirye gida gida ana bin mu ana wannan to ta sattin jiya aka fara abun to an kwana bi ana abun yanzu daga sama darjiyan nan mutane kusan 1000 da wani abu kusan 800 an musu a gabana ni na shigo da wasu na karbo na cika an musu an wasu haska idan su an ba su gilas wasu kuma an ba su magani an ce su je asibitin maka dan gobe asabar a musu aiki to wannan abu ya faranta ma mutane rai yau inda a ce ana samu irin wannan gidauniya da ake yi na tallafawa ko da ba karamin dadi mutane da su ci ba wani abun radadin sai ya zama musu yanzu aiki na ana yin sa naira 250 to anan kuma kyauta ne mutane ba ma bauchi ba daga kauyuka daga wasu gari ma sukan zo su ci arzikin wannan abu to in ana samun irin wannan abu sosai to da kika mutane suna jin dadi duk abin da aka sa ko in kana taimaka mutane ko da doka ne ma aka sa to ande mutane ana kyauta musu wallahi daga suna biyan wannan umarin to mu wannan na maman mu Al-Muhibba Hajji Alhami babu abinda da mu ce mata sai dai Allah kara mata dankon so da mai gida baban mu gwamnatin jihar Bauchi
0: to bayan kammala dukkanin jawabai ne kuma sai mai gayya mai aiki ta mike inda ta yi nata jawabin wanda kamar yadda aka sani ya kunshi karfafa gwiwar mata su mike don neman na kansu tare da gujewa mutuwar zuciya
9: za mu ƙara roƙonku da ku ƙara mana addu'a musamman kuma har yanzu wa Al-Muhibba da ita wannan foundation Albasar da kuma wannan Makka kun ji dai irin yanda ake biyan wannan kuɗi daga cikin abin da Al-Muhibba take yi shine za a dan samu waje yanda aka kai ku wancan wajen aka yi screening za mu dan sai magani ayyuka su kuma daga wajen su suke zuwa su turo likitoci a ba da waje a zo a yi wannan aiki da haka muna musu godiya wannan foundation ma'anar foundation shine mutane ne masu kuɗi ko wanda dai yake ganin cewa yanda ake gaya mana cewa sadaka tana maganin masifa sadaka wani abu ne da take da kofar ranan gobe kiyama masu yinta za su wuce to waɗannan irin waɗannan mutane daga kasashen Larabawa su ne suke saka kuɗin su na zakka na daga abinda suke business suke sakawa ake yawo duniya domin a zo a taimaki wanda ba su da shi daga mu ma da muke da ba ku wanda ba su da shi daga cikin mu dole wani yafi wani yawan mu a Najeriya idan zamu dinga taimako da dan kadan ko kowa yanda ya ci gajiyar nan ka ji dadi in ka koma kauyenka ko anguwanka yana da kyau a ce ka zama shugaba ka zama ambassada mai zuwa a fada wa mutane ma'amnan taimako tafiya ta tare tare a dinga asusu a wani anguwan na inda za a dinga tara naira 5 naira 10 naira 20 idan gida 100 ne ko 200 kowa zai kawo naira 5 ko naira 10 ko naira 20 duk abin da Allah ya hore ana da wani wajen da an san akwai amana ana tarawa ne irin wannan in ya samu wani yanzu kamar wanda aka ce yana da yaya nashi ya kaman gado ne kun ga za a iya dauka daga ciki a taimaki mutum daya kuma kun samu lada kuma shi Allah ya ce duk wanda yake rowa ko ba zai iya bayarwa ba sadakan nan komai kankanta sadaka cewa abu ne irin namu al'adar mu ne da ko kosai ne kwaya daya wani yazo zaka raba shi duka bayar wannan shine iya karfinka kuma zaka samu lada sai kai kuma Allah ya buda maka wani kofar da yafi wannan to yanzu abin da muka rasa kenan kuma mu yawaita yin nafilfili da godewa Allah da addu'a wa mazajen mu addu'a ma yayayen mu maza da mata Allah ya sanya musu cin tausayin mu kuma sannan lalle ne ya zama dole iyayen mu maza mu ga wannan bayin Allah yayan ku ne wai su kanne ne amma din ba dan sun yi karatun ba ai kun ga ba za su iya bani wannan
0: bayan jan hankali ga iyaye mata da ma al'umma wajen taimakon kai da kai sai uwar gidan gwamnati ta kuma juya ga muhimmancin neman ilimi wanda kamar yadda tace shine abu na farko da aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana mai cewa su kansu waɗanda suka jagoranci aikin lafiyar da basu je makaranta ba don neman ilimi ba da ba za su zamo a wannan mataki ba
9: to a shekaratu kamar yadda Allah da ya fada ikran nan dole ne yana daga cikin waɗannan abubuwa da Allah yake magana a nemi ilimi na sanin shi a nemi ilimi na zamani a nemi ilimi na zamantakewa a nemi ilimi na sana'o'i a nemi ilimi daban-daban ilimi Allah shi kadai ya san iyakarsa kuma kowanne yana da amfani yo ba dan wayennan likitocin da Allah ya ba su ilimi ba kun gan ba dan ilimi ba za a san me yake da sai dai mu kawai a ta makance mu dan Allah mu sa yayan mu makaranta mu yi kokari a dinga zama da su ana nuna musu maganar ilimi yana da muhimmanci ayyukan mu ilimi ya mana garaji mu yi kokari mu sa yayan mu maza da mata ai a cikin ma'aikatan ma kun ga akwai mata so mata ana neman su saboda idan ka kawo matanka ma in akwai mata ai matan kawai za su ganci amma idan kowa ya hane matansa ko ya hane yarsa to suwa za su mana ba za su zama likitocin dole dai mu ne muka aihu mu ne kuma za mu sa yayan namu a makaranta mu ne za mu support din zama abinda za su amfanar da mu su amfanar da kasan mu ita gwamnati tana amfani ne da mutanen da za su amfanar da haka muna neman lalle a bada goyon baya a ce addu'a da gwamnatin da take son taimakawa sannan ga zabe ya zo muna roƙon ku da a ci gaba da addu'a kuma ai ba mu haɗin kai da addu'o'in ku da Allah ya fito da shi ayi zabe lafiya domin a samu ci gaban abin da ake yi mai kyau na irin wayannan abubuwa a samu ci gaba da hanya ruwa zaman lafiya magana asibiti da yanda zamu dinga taimaka domin idan wani sune suka zo babu abin da ba za su yi da mu ba ba kuma zamu iya sa hannun mu taimaka ma amma idan wanda muka san shi ne za a taimaka za a nemo za a taimaka ko ba mu dan haka duk abin da muke ba muna yi dan kanmu bane muna yi dan ci gaban wannan jahar Bauchi ne shi yasa mai girma gwamnati kun ne yake cewa Bauchi first Bauchi ne a gabansa Bauchi ne a gabansa da aka ku taimaka masa ku taimaka mana mu taimaka ma yayan mu taimaka ma jikokin mu taimaka wa state din mu ubangiji Allah mai da ku lafiya Allah ya kara muku lafiya Allah ya sa kuma za ku ci duk abin da aka fadan nan dan Allah a kula
0: daga bisani ne kuma sai sarauniyar ta Bauchi ta yi fatar waɗanda suka ci muriyar shirin a su kiyaye sharuɗan da aka gindaya musu don samun nasarar aikin.
9: Banda sun kuyo, ina ji banda sa ruwa a idon ko duk sun gaya muku, sannan banda sa tsumma mai dotti, banda sosawa. Duwai na abubuwan a kare shi, sannan kuma a dawo lokacin da aka ce domin a duba ya warke sai su yi tsazin ya warke za su ce to wannan sharuɗa da suka sa muku ya kare. Wannan shine ma'anan follow up. Dan Allah, waɗaya idan an koma inda za ki zauna dan na tambayi likita. Dotti da ƙazanta ma yana kawo wannan cututtukan. Mata mu dinga gyara muhallinmu. Kafin mu ci abinci mu wanke hannu. A dinga sa yara su share waje, su share bayan gida. Da yawa cututtuka da cututtuka da ciwon da muke yanzu ba ma san shara. Ba mu san gyara muhalli. Sai mu yi ta zama muna ganin kamar in ka zauna a dotti shine zai nuna cewa kai baka da shi. Amma kun sani cewa Allah ma baya son mutum kazami. Baya so ai bautata masa da kazanta. Yana son duk abin da zaka yi ka share wajen da kake masa ibada, ka yi wanka, ka wanke hakorinka domin shi hakori daga cikin hakori kansa. In baka wanke shi ba a sa ko abin da muke goge baki wato da gawayi ja da gishirin nan. Yana toshe kwakwalwa, yana jawo cututtuka daga cikin baki, cututtuka yake shiga har cikin kwakwalwa. Da haka mata mu goma abin da muke iyayenmu da suke. Kowane da za a nika gawayi da gishiri yana da shi zai wanke bakinsa in ba makilin. Makilin din ma yanzu ai ana yin na gawayi. Da haka tunda muna da shi me yasa ba za mu yi ba. Mu dinga tsafta, mu gyara domin mu guje wa cututtukan da za su same mu. Da yawa wasu cututtuka irin su kwalara, rashin gyaran bayan gida, rashin wanke hannu, rashin gyaran wajen da ake dafa abinci. Muna da tsintsiya da za mu yi shara. Da haka mu taimaka ma kayukanmu.
0: Uwar gidan gwamnan jiha Dr. Aisha Bala Muhammad ke jawabi lokacin bikin aikin haɗin gwiwa da cibiyar albasar da kuma cibiyar al-muhibba suka yi aikin ido. Gwajin hawan jini, cutar shuga da bada gilashin ido ga wasu mutane 100 a nan jihar. Kuma mai sauraro da hakan shirin ya zo ƙarshe. Mu tara makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin abokin aiki na da muka haɗa shirin tare, Kamaluddin Nuhu Ilaila, Amina Umar, nake cewa bisalam.
10: Ya hadiya da ni ta fito wani guri daga wani koyan kuma na fada bai wani Allah a tsaya da ni.

marar son magana ana tare da rafiya sun tuwa nan bauchi kafin wannan kira da yan saurari shirin na reta sa abu da ke nan sai Allah kan ranar juma'a za mu kama kwanan samun shirin karfe 7:30 a hannun yanzu lokaci da za mu kama shirin wato kuskuren da ya shi ne cikin harshen

tumar lashirinmu na kristin da ke maka tsarara daga nan gidan rediyon Bauchi. Da Allah kan raka juma'a a misalin karfe 7 da rabi. Za mu kawo muku wani misalin shi na kan yadda ta sani da kuma da kuma shi. A halin yanzu za mu canza kalan shirye-shiryenmu zuwa zangonmu na dare.

0: To halin yanzu karfe 8 DRC Chairman Bauchi ake sauraron.
1: Jama'a assalamu alaikum, barkamu da arzikin sake saduwa cikin shirin taskar labarai. Shirin da ke kawo muku labarai da rahotanni daga dangidan rediyon Bauchi DRC to FM. Yau Juma'a 4 ga watan Satumbar 2026, wanda ya zo daidai da 23 ga watan Rabiu awal 1448 bayan hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A cikin shirin na yau za ku ji cewa gwamna Bala Muhammad ya ce gwamnatinsa ta dora jihar Bauchi ta zamanto mai dogaro da kanta a fannin haɓaka tattalin arziki. Hukumar kula da ayyukan kamfanoni ta bayyana shirinta na yin amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa wajen gudanar da ayyukanta. Za ku ji cewa hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa a nan Bauchi ta ce tana aiki tuƙuru wajen ganin an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali a jihar Bauchi. Ƙungiyar Wiki Tories da ke nan jihar Bauchi da ta samu tsaro a lokacin da za a gudanar da bikin wasa na ƙasa. Akwai wasu labaran daga ƙasa zuwa ƙetare kuma za a iya samun mu a manhajarmu na TuneIn Radio Gallery, Radio Garden da Maitona Radio, ko kuma a lalube mu a shafinmu na www.brcradiobauchi.org, ko kuma a sauran kafafe na sada zumunta na social media. Sai a gyara zama don jin cikakken shirin wanda ni Amina Abdullahi Girbo zan gabatar. Gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ya ce gwamnatinsa ta kawo ci gaba a ababen jin daɗin tafiyar da rayuwa da na tattalin arziki, ciki kuwa har da ayyukan gina hanyoyi da tazararsu ta wuce kilomita 300,000 da ajujuwan karatu 10,000 gami da ƙulla yarjejeniyar zuba jari na kimanin biliyoyin dala. Gwamna Bala Muhammad ya bayyana haka ne a yayin da yake buɗe taron bitar shekara-shekara na hukumar kula da lamuran kamfanoni CAC a nan Bauchi. Ya ce gwamnatinsa tana gudanar da ajandar ta kawo ci gaba jiha ne bisa gagarumin tsarin kyautata ci gaban jihar Bauchi, sannan kuma ta sanya ɓangaren 'yan kasuwa a matsayin ginshiƙin kawo ci gaban tattalin arzikin jiha, tare da tsare-tsaren samar da kyawawan yanayin tafiyar da harkokin kasuwanci da kuma janyo hankalin masu sha'awar zuba jari a nan jiha. Ga Muhammad Haruna da ci gaban wannan labarin.
2: Na Bala Abdulkadir Muhammad ya kuma ce gwamnatinsa tana ta aiki kan rage yawan dogaro kan kasafin da jihar ke samu daga asusun gwamnatin tarayya ta hanyar buɗe ofofin bunƙasa aikin noma da alfanun da ke tattare da fannonin ma'adanai da yawon buɗe ido da 'yan kasuwan cikin gida da na ƙasashen ƙetare. Yana mai ƙarawa da cewa kuma gwamnatinsa ta samar da wasu tsare-tsare na ƙarfafa ayyukan haɗin gwiwa da ɓangaren 'yan kasuwa. Gwamnan ya ƙara da cewa kuma gwamnatin jiha ta ɗauki matakin daƙile matsalan ruɓanya karɓan kuɗaɗen haraji game da daidaita tsarin biyan kuɗaɗen haraji da aka samarwa 'yan kasuwa. Haka zalika an ƙarfafa hukumar kyautata sha'anin zuba jari ta jihar Bauchi ta yadda za ta yi aiki a matsayin hukuma guda ɗaya da ƙulla mu'amala da 'yan kasuwa cikin gida da na waje da suke da sha'awar zuba jari a wannan jiha. Ya yi nuni da cewa ne shirin gwamnatinsa na janyo hankalin masu sha'anin zuba jari ya soma haifar da kyakkyawar sakamako. Yana mai nuni da taron golin haɓaka tattalin arziki da zuba jari da gwamnatin jiha ta gudanar a shekarar da ta gabata na 2025, inda aka ƙulla yarjejeniyar zuba jari na kimanin biliyoyin daloli. Kuma ya ce yarjejeniyar sun kunshi fannoni ne kamar su aikin noma, ma'adanai da kayayyakin samar da makamashi. Yana mai faɗin cewa gwamnatin sa ta kuma samar da ababen jin dadin tafiyar da rayuwa a jaha inda ya kafa hujja da aikin gina hanyoyi da hanyar sama da ajujuwan karatu sama da 10,000 baya ga nan sai dai kuma ya jaddada cewa samar da kayayyakin more rayuwa da kudurin gwamnati kadai ba zai samar da ci gaban tattalin arziki mai dorewa ba ba tare da kwakwarin tsarin rijista da gudanar da harkokin kasuwanci ba don haka ya ce akwai bukatar karfafa haɗin gwiwa a tsakanin gwamnati jaha da hukumar ta yi wa kamfani rijista wato CAC wanda kuma ya ce yin hakan zai baiwa gwamnatin jaha damar faɗaɗa kofofin karɓan kuɗaɗen haraji gano ƙanana da matsakaicin masana'antu masu sana'an gaskiya game da tsara ayyukan tallafi ga 'yan kasuwa da yake magana kan mawuyin taron na kyautata amfanin da na'ura mai kwakwalwa wajen gudanar da aikin rijistan kamfanoni wannan ya ce mawuyin ya zo a lokacin da ya dace lokacin da fasahar zamani ta gano ƙashin bayan gudanar da harkokin mulki na zamani sai dai kuma gwamnati ya yi gargaɗi da cewa wajibi ne amfani da na'ura mai kwakwalwa wajen tafiyar da aiki cikin hanzari da tafi tare da tsari da amana wanda ya ce suna da matukar muhimmanci wajen janyo hankalin 'yan kasuwa game da kare kima da mutuncin 'yan Najeriya a kasuwancin duniya. Ƙarshen fassarar rahoton kenan, Muhammad Haruna, taskar labarai.
1: Shugaban hukumar yi wa kamfanoni rajista ya tabbatar wa 'yan Najeriya cewa hukumar ba za ta bari ba a yi amfani da bayanan al'ummar jiha ta hanyar da bata dace ba a ƙarƙashin kulawar sabbin jami'an gudanar da hukumar. Sanata Ibrahim Ida ya ba da tabbacin ne a yayin da yake gabatar da jawabi a wurin taron ƙarawa juna sani na shekara-shekara a nan Bauchi da hukumar ta bayyana shirye-shiryen soma amfani da na'ura mai kwakwalwa cikin aikace-aikacenta ne wa ƙungiyoyi da kamfanoni rajista domin kyautata ayyukan nata. Mahmud Muhammad Jinkudu na ɗauke da ci gaban wannan rahoto.
3: Ya ce hukumar za ta samar da shirye-shiryen tabbatar da ganin cewa ayyukan hukumar sun tafi bisa tanadin dokar bayar da kariya ga bayanan jama'a ta ƙasa ta shekara ta 2023 kuma ya ce babban burinsu shine tabbatar da ganin cewa an yi wa kamfanonin rijista cikin sa'o'i 24. Ya ce hukumar za ta sanya aikace-aikacenta masu sauƙin samu ga 'yan Najeriya a manyan birane da ƙauyuka musamman ma ga 'yan kasuwa da suke son yi wa harkokinsu na kasuwanci rijista. Da yake magana kan taron bitan Sanata Ida ya ce taron zai samar da sakamako na zahiri kuma ya kalubalanci jami'an gudanar da hukumar da su samar da tsare-tsaren aiki da na'ura mai kwakwalwa na tsawon watanni 12 wato shekara guda kenan tare da gano abubuwan da aka fi bukata wajen inganta aikace-aikacen hukumar a cikin wannan shekara ta 2026. A jawabinsa tun farko babban jami'in kula da aikin rijista na hukumar Hussaini Ishaq Magaji shima ya zayyano tsare-tsaren karfafa tsaro ga tsarin amfani da na'urar kwamfuta na hukumar wajen kare bayanai. A cewarsa a ƙarshen sabon tsarin za a iya bin diddigin ayyukan da ma'aikatar hukumar suke yi kana kuma za a iya bawa kwastomomi damar tabbatarwa kai tsaye da sashin aikin rijista na harsunan Turanci, Hausa, Yorubanci, Igbo da kuma jebun Turanci wato Pidgin. Ya kuma ce saboda tsarin zai tantance lambar shaidar ɗan ƙasa na abokan hulɗa. Taron bitar ya samu halartar ma'aikatan hukumar na CAC su sama da 400 domin cimma ajandarta ta inganta aikace-aikacenta game da ƙara ilmantar da ma'aikatarta. Mahmud Muhammad Jinkudu, DRC Bauchi.
1: Ofishin hukumar wayar da kai ta ƙasa da ke nan Bauchi ya ce dai sanya kowa da kowa cikin gangamin wayar da kan jama'a kan ƴan takara jam'iyyun siyasa da sauran al'umma don samun nasarar gudanar da babban zaɓe mai zuwa a nan jiha. Mai rukon mukamin daraktar hukumar a jihar Bauchi Umar Adamu Sarkin Yara shi ya bayyana hakan yayin da yake zantawa da wakilan wa ofishinsa. Umar Sarkin Yara ya ce hukumar za ta haɗa hannu da dukkanin matakan gwamnati, jami'an tsaro da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC don tabbatar da cewa 'yan siyasa da masu zaɓen sun san rawar da za su taka kafin nan da bayan zaɓe. Mai rukon mukamin daraktan ya ƙara da cewa rukunda yake tsakani shine zaman lafiyar jihar Bauchi da ma ƙasa baki ɗaya. Ya kuma ya kira ga 'yan takara masu neman kujerar siyasa da su nisanta kansu daga amfani da 'yan bangan siyasa don biyan bukatun son zuciyarsu, inda ya bayyana damuwarsa kan yadda ake amfani da matasa ginshikin sanar daga baya aka watsar da su bayan an kammala zaɓe. Umar Sarkin Yara sai ya shawarci matasa da su kasance wayayyu kuma su bayar da gudumawarsu yadda ya dace wajen gina ƙasa. Sannan 'yan siyasa suke da haƙƙin gina zaman lafiya, haɗin kai da ci gaban gudanar gundumomi 3,323 da ke jihar nan. Ya kuma yi kira ga sarakunan gargajiya, shugabannin addinai da shugabannin al'umma da su mara baya ga hukumomi don ta cimma nasarar abinda ta sanya gaba. Manajan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Wiki Torres ya kai ziyarar ban girma wa kwamishinan 'yan sanda na jihar Bauchi CP Sani Omolori Aliyu a ofishinsa a cikin ƙoƙarin da yake yi na ƙarfafa kyawawan dangantaka tsakanin ƙungiyar da rundunar 'yan sanda ta jiha. Ganin an fara sabon kakar wasanni tawagar ƙarƙashin jagorancin kantoman ƙungiyar Alhaji Haruna Baƙo ta sha alwashin ƙarfafa dangantaka da rundunar, musamman ma da tabbacin da tsaro ya na tsaro, yayin da ya bayyana wasannin ƙungiyar na cikin gida. Alhaji Haruna Baƙo ya bayyana tsaro a matsayin wani muhimmin ɓangare na samun nasarar wasanni. Sannan ya yaba wa rundunar 'yan sandan ta jiha dangane da ci gaba da goyon bayan ƙungiyar cikin shekaru da yawa da suka shiga da suka shige. Ya kuma yaba wa kwamishinan 'yan sanda na jiha Sani Omolori Aliyu da kan sabon salon shugabancinsa na bayanin gudumawa wajen zaman lafiya da ake morewa a dukkanin faɗin jihar nan. Da yake mai da jawabi, CP Sani Omolori Aliyu ya taya sabbin hukumar gudanarwa na ƙungiyar ta Wiki murna kan naɗin da aka yi musu. Sannan ya bai wa ƙungiyar tabbacin ƙudurin rundunar na ƙarfafa tsaro da ɗaukacin filin wasan don kare 'yan wasa da daga muggan miyagu. Kwamishinan ya kuma ja hankalin kan 'yan siyasa a kan harkar wasa, musamman ma ganin zaɓen shekara ta 2027 na ƙaratowa, inda ya jaddada cewa harkar wasanni sun kasance 'yan baruwana don samun zaman lafiya da kuma tsaftacewa daga lokacin wasa. CP Omolori ya ƙara bayyana cewa harkokin wasannin muhimmiyar tubali ne na sanya matasa da kuma kare su daga aikata miyagun laifuka da kuma gina al'umma. Sannan ya yi alkawarin mara baya wa rundunar 'yan sanda don samun nasarar ƙungiyar Wiki Torres. An shirya cewa wasan na ƙasa da ƙasa da ƙwararru na shekara ta 2026 da 2027 zai fara ne daga ranar 31 ga watan Oktoba da na wannan shekara. Shirin taskar labarai ake sauraro daga nan gidan rediyon Bauchi BRC, shirin da yake kawo muku labarai game da rahotanni kai tsaye daga bakin wakilanmu. Manan gaba kaɗan cikin shirin a kashi na biyu za ku ji cewar gwamnatin tarayya ta yi gyaran fuska ga manhajar ilimi domin magance matsalolin da ake da su a fannin kula da lafiyar jama'a. Ministan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a na ƙasa ya buƙaci 'yan siyasa da 'yan jarida da su ci gaba da riƙo da aƙidar fifita haɗin kan ƙasa a kan komai. Za ku ji cewa kuma ƙungiyar kare 'yancin mata da kula da lafiya ta ja hankalin kan kula da lafiyar ƙwaƙwalwa a Lagos. Ƙasar Indonesia ta faɗaɗa haɗin kan da take da shi kan ilimi tare da ƙasar Saudi Arabia. Shirin taskar labarai kashi na biyu zai ɗora. Gwamnatin tarayya ta umarci Majalisar Kula da Lafiyar Muhalli ta Najeriya ECOWAS da Hukumar Kula da Ilimin Fasahar Ƙere-ƙere ta ƙasa da su tabbatar da ganin cewa an aiwatar da sabbin manhajar ilimi guda 14 na kula da lafiyar muhalli ta jama'a. Ministan Muhalli Alhaji Balarabe Lawan shi ne ya bada wannan umarni a Abuja a yayin kaddamar da wata manhaja ta babbar diploma ta ƙasa HND. Manhajojin sun haɗa ne da na fasahar kula da muhalli, fasahar kula da lafiyar jama'a da yaɗuwar cututtuka da fasahar hana yaɗuwar cututtuka. Alhaji Lawan ya yi kira ga hukumomi biyu da sauran hukumomin da abin ya shafa da su samar da wasu shirye-shirye na ƙara ilmantar da lakcarori da malamai da sauran jami'an kula da tsare-tsare. Yana mai faɗin cewa yin haka zai sa a fahimci manhajojin sosai da yadda za a aiwatar da su a kwalojojin kimiyya. Ministan ya ce cimma nasarar aiwatar da shirin yana buƙatar ƙwararrun malaman karantarwa da nagartattun ɗakunan gwaje-gwajen kimiyya da kuma kayayyakin bayarwa na zahiri. Lawan ya ce an samar da manhajojin ne ta hanyar aikin haɗin gwiwa a tsakanin hukumomin ECOWAS da NAPTEP domin ƙarfafa shirin bayar da horo a ɓangaren kula da lafiyar muhalli da lafiyar jama'a. Kuma an sanar ana sa ran cewa waɗannan manhajoji za su samar da nagartattun ɗalibai a wannan ɓangare. Ministan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a ƙasa Alhaji Muhammad Idris ya yi

tafiyar da aikin jarida isar da sakonnin gwamnati ga jama'arta da kuma adana bayanai yadda ya kamata a jihar ta Cross River. Yayi kira ga masu ruwa da tsaki da su guji bada labaran da ka iya haddasa gaba ko rashin jituwa da zargi da rarrabuwar kai a tsakanin 'yan Najeriya. Alhaji Idris ya ce kafofin yada labarai suna da alhakin bayar da rahotanni na gaskiya kuma baya halatta a gare su wani a sa wani ra'ayi na siyasa ko na bangaranci ko na addini da ya shafi aikinsu. A jawabin sa, gwamnan jihar Cross River Prince Basi Edet ya ce tun daga lokacin da ya hau kan kujerun mulki jihar nan yayi alƙawarin kyautata harkar sadarwa a tsakanin gwamnati da jama'a ba tare da samun cikas ba. Manajojin wani shiri na kare haƙƙoƙin mata da kula da lafiya sun ilmantar da masu ruwa da tsaki 50 kan kula da lafiyar kwakwalwa a Lagos. Jagoran tawagar ƙungiyar Mrs. Bose Irosi ita ce ta bayyana haka a yayin wani taro na sake duba sakamakon bincike a fannin kula da lafiyar kwakwalwa wanda Irosi ta ce ya kunshi ƙananan hukumomi 5 tare da maida hankali kan lafiyar jama'a da fahimtar batutuwan da suka shafi lafiyar kwakwalwa. Taron ya haɗa kan masu ruwa da tsaki daga fannonin kiwon lafiya, shari'a, ilimi, 'yan sanda, gidajen gyaran hali, ƙungiyoyin addinai da ƙungiyoyin matasa wuri guda. Bose ta ce ƙungiyar ta fahimci cewar akwai buƙatar faɗakarwa kan kula da lafiyar kwakwalwa saboda taimakon da take bayarwa wa 'yan mata da aka yi wa fyaɗe. Ta yi kira ga mutane da kada su jira har sai matsalar taɓuwar kwakwalwa ta yi tsanani kafin a nemi taimako. Ko da yake wata ƙwararriya mai bincike Farfesa Mary Obiang ta ce mutane da dama ba su san ma sanin cewar suna da matsalar taɓuwar kwakwalwa har sai abin yayi tsamari. Ƙasashen Indonesia da Saudi Arabia sun tattauna game da ƙarfafa haɗin kai kan ilimi mai zurfi ta hanyar musayar ɗalibai da lecturori karantar da kwasa-kwasan digiri na haɗin gwiwa da bincike da shirye-shiryen bada tallafin kuɗaɗen ci gaba da neman ilimi. Ministan ministan da yake tare da ƙasar Indonesia Paratikno ya ce ƙasashen biyu sun yi nuni da shirye-shirye da dama da za su aiwatar ba tare da ɓata lokaci ba, kuma musamman ma abubuwan da suka shafi ilimin manyan makarantu. Pratikno ya faɗi haka ne a yayin wani taron haɗin gwiwa a Jakarta tare da ministan ilimin ƙasar Saudiya Yusuf bin Abdullah Al-Bian a gidan jakadan ƙasar Saudiya a ƙasar Indonesia, Faisal Abdullah Al-Maudi. Tattaunawar ta kuma ƙunshi ƙara ilmantar da malaman makarantu da faɗaɗa shirye-shiryen bada tallafin kuɗaɗen ci gaba da neman ilimi wato scholarship. Yusuf bin Abdullah Al-Bian ya ce Saudiya tana da tallafin scholarship sama da 1,000 ga 'yan ƙasar Indonesia, kuma za su iya samun ta shafin yanar gizo gwamnatin Saudiya ba tare da an sanya wani wa'adin daina cike form ɗin ba. Ya ce Saudiya tana da jami'o'i 15 da suke cikin jerin jami'o'i 100 mafiya nagarta na duniya, ciki har da guda 3-5 da suke cikin jami'o'i 10 mafiya nagarta a faɗin duniya.

0: Duka abin da ya samu kenan cikin shirin taskar labarai na daren yau kafin in sallama bari in tuso Kano. Kun ji cewa gwamna Bala Muhammad ya ce gwamnatinsa ta dora jihar Bauchi ta zamanto mai dogaro da kanta a fannin haɓaka tattalin arziki. Hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa ta jihar Bauchi ta ce tana aiki tukuru wajen ganin an gudanar da zaɓen cikin kwanciyar hankali a jihar Bauchi. Gwamnatin tarayya ta yi gyaran fuska ga manhajar ilimi domin magance matsalolin da ake da su a fannonin kula da lafiya. Daga ƙarshe kun ji cewa ƙasar Indonesia ta faɗaɗa haɗin kai da take da shi kan ilimi tare da ƙasar Saudi Arabia. Adamu Hamidu mai yaƙi shi ne ta ci labaran. Musa Sarkin Fadan Turun ya sada mu da ku ga kuma sharhin bayan labaran.
1: A yau ne a nan cikin garin Bauchi a saboda shirye-shiryen tunkarar zaɓukan gama gari da za a yi a nan ƙasar a shekara mai zuwa ta 2027 kan tituna shatale-tale da wuraren da masu tafiya ƙafa ke bi sun cika da allunan tallata hotunan 'yan takarar jam'iyyun siyasa. Da yadda ma al'amarin ya zamo abin barazana ga masu ababen hawa har ma da rayukan jama'a, domin kuwa a ta dalilin tauye kan hanyoyi da irin waɗannan allunan tallata hotunan 'yan siyasa ne ake samun afkuwar haɗura, wanda a wasu lokutan ma akan samu raunuka har ma da hasarar rayuka. Wannan al'amari dai na baza postan 'yan siyasa a nan cikin garin Bauchi ya fi kamari ne a kan titin Ahmadu Bello flyover na Wunti da na kasuwar Central da kan manyan hanyoyin zuwa Jos da Gombe, kuma ba za a iya bayyana hakan da cewa ci gaba ba ne ba. Bincike ya yi nuni da cewar yawanci akan kafa irin waɗannan allunan tallata hotunan 'yan takara ne a gab da kan kwana, a gab da hanya, ko kuma a kan mararrabar hanyoyi, wanda kuma hakan ke toshe ganin direbobi ko kuma masu ababen hawa a wani mummunan hatsarin da aka samu da ya hada da masu babura irin wannan allon fasta ne ya fado ya tare kan hanya, lamarin kuma da ya sababa mutuwar wani dan garamin yaro. Kuma wannan sharhi ya lura da cewar yawancin allunan tallata hotunan 'yan siyasan ana kafa su ne ba tare da samun izinin hukumomin da abin ya shafa ba, kuma ana yin su ne da abubuwa marasa inganci ta yadda za su iya faduwa a duk lokacin da aka dan samu iska mai ƙarfi. A bisa doka, hukumar bayar da kariya ga muhalli ta jiha ce, wato Basefa, ke da alhakin sanya ka'idodin kafa allunan tallace-tallace da kula da tsaftar muhalli. Sai dai kuma yadda ake aiwatar da wannan doka ya yi rauni, saboda yawanci masu liƙa fosta-fosta ko kafa allunan tallata 'yan takaran kan yi hakan ne da daddare. Kuma a lokacin da hukumomi za su ɗauki matakin gyara, an riga da an yi abin da aka yi. Don haka wannan sharhi yana kiran gaggauta ɗaukar mataki na haɗin gwiwa tsakanin masu rajin kare hanyoyi, 'yan jarida da ƙungiyoyin kare muradun al'umma kafin a ƙara rasa wani ran. Kuma nauyi ne kan gwamnatin jiha da gaggauta soma cire duk wani allantalla ko fastan da aka liƙa a wuraren da ba su dace ba a nan cikin garin Bauchi, tare da fitar da ƙa'idoji da wuraren da ya kamata a kafa irin waɗannan allunan tallata 'yan takara da girman fastar ko allan. Bugu da ƙari, kamata ya yi hukumar kiyaye afkuwar haɗura a kan hanyoyi ta tarayya, wato FRSC, jami'an duba lafiyar ababen hawa, wato ofishin VIO kenan, da rundunar 'yan sanda a jiha su hada hannu da hukumar Basefa wajen cire duk wani allon talla da yake toshe ganin masu ababen hawa, kuma musamman ma irin waɗanda ake kafawa a shatale-tale, mararrabar hanya da wuraren tsallakawar masu tafiya a ƙafa. Ya kamata jami'in siyasa da 'yan takara su rungumi tsarin gudanar da yakin neman zaɓe ta hanyar nuna sanin ya kamata, ta hanyar tabbatar da ganin cewa kayayyakin yakin neman zaɓensu sun dace da kiyaye lafiyar jama'a da na muhalli. harin da suka auku ta wannan dalili ya kamata su zama darasi idan kuma hukumomi suka kasa daukar matakin kawo gyara a yanzu to za a samu ƙarin mutanen da za su rasa rayukansu ne amma ba ta dalilin adawar siyasa ba sai dai ta dalilin sakacin hukuma a yayin da gangamin yakin neman zaben shekara 2027 ke dada kankama ya kamata 'yan siyasa su fahimci cewar ana zaɓar 'yan takarar siyasa ne bisa kyawawan manufofinsu na ciyar da rayuwar al'umma gaba amma ba haddasa annoba ga rayuwar jama'a ba sannan kuma uwa uba babu wata fostar ɗan siyasa da za a iya kwatanta ta da darajar ran ɗan adam ƙarshen shirin bayan labaran kenan wanda mai saje Mahmudu wakili ya rubuta ni Yakubu Haruna Dagauda na fassara kuma na karanto
2: ya zama ku daga nan BRC kafin bauchi nasarar taskar shi ya kawo lokacinmu a halin yanzu karfe 8:00 lokaci ne za mu kawo shirin

0: haka abin yake. To daga cikin ayyukan da suka shafi talar kai tsaye cikin ayyukan wannan gwamnatin musamman waɗanda suke zaune a lunguna masu nisa shine ƙarin kasashen sarakuna, hakimai da kuma masu gunduma, inda yanzu kuma haka ƙarin masu littattafai watakila ya biyo baya. Koda cikin zantawarsu da wakilanmu mai gunduman zungur a ƙasar hakimin zungur Alhaji Abdulaziz Limanci ya yaba da irin wannan ƙoƙari da hangen nesan da gwamnan jihar ya yi tare da nuni bisa yadda talakawa za su amfani abin.
1: Yin haƙi da lagiman Bauchi yau ya mana masarautarmu na ƙasar hakimin zungur an na kasance yi ne mai tunduba na cin da bakwa na. Na biyu kuma yau mai girma gwamna an kaje ka ga zungur ana aikin hanya, an kawo sola ga ruwa, an kawo a cikin ɗaukar ƙarshe ɗanmu ya ɗauka ya ba shi ciyaman na kama hukumar Bauchi. Kaga duk abubuwa ya ƙare haka. Mukan ba abin da za mu gama mai girma gwamna. Idan ce Allah Ubangiji ya sa a gama lafiya mu yake yin mu bashi a mutu zungur duk abin da za a yi mu ya mana, kuma muna masa fata alheri da gwamnatinsa da iyalansa da ɗan uwansa duka Allah ya sa a gama lafiya.
2: Wannan ƙasa ta zungur ƙasa ce mai ɗimbin tarihi, kana ga duba da yanayin irin gudumawar da wannan ƙasa take bayarwa ta samar da amfanin gona. Wannan ƙasa ƙasa ce wacce bacin noman damuna har da na rani ana yi. Wani irin yunkuri kuke na ganin cewa kun samar da shirye-shirye na tallafawa manoman yankin domin ƙarfafa musu gwiwa?
1: Alhamdulillah, gaskiya ina cikin zungur mutane ne suke tururuwa saboda irin abin na sarauta na ƙasashenmu na noma wanda mai girma gwamna ya ja kunnenmu a kan ba da ba sai da gonar filaye da sauransu. Kuma alal haƙiƙa saboda irin ƙaddawarin suke zuwa daga Lagos Abuja har ya girma gwamna da kuɗinsa ya sayi gona ya gyara wani hekta 150 wanda kullum yamma na Allah yana da wakilinsa yana cikin gona. Kuma ya ci abin daɗi da muka je ce kar a shiga Bursali, kar a shiga duk inda hanyar labi ko na abu ya ce a gwaji wa Fulani su da hanyar. Kuma alal haƙiƙa yanzu haka da nake gaya maka mutane suna amumu suna tururuwa suna zuwa suna ishen noman rani a cikin ƙaramin kuwa. Kuma in ka ga wajen yanzu alhamdulillah in ka ga mutane ƙanda suke umumu daga cikin gari daga wajeje da yawa bakin kogin nan sai ka ce zan ne ma rani na yasa.
0: Mai gunduman zungur Alhaji Abdulaziz Limanci wai bakin da ya ci dole ya gode, kuma ko a addinance dubal da ya gode ni'imar Allah zai samu ƙari. Yayin da ake ta bayyana irin ayyukan da gwamnatin jiha ta yi wa al'ummarta, su ma al'ummar Rimin Zayam a ƙaramar hukumar Toro sun bayyana cewa akwai abubuwa da dama da suka ɗauki shekaru suna hankoran samu amma ba su kai ga nasara ba sai a lokacin wannan gwamnatin. Malam Musa Salisu ɗaya daga cikin mazauna garin na Rimin Zayam wanda ya ce dole ne su biyo baya da godiya da sa albarka bisa ayyukan da suka samu a ƙarƙashin wannan gwamnatin.
3: Mun samu hanya kilomita 1.5 a cikin garin Rimin Zayam. Mun kuma sami primary school wanda yanzu haka ana moruwa. Mun kuma sami gundumomi da yi da mahakimai. Akwai A division da ya bamu sabo wanda yanzu haka tana existing tana kuma aiki. Yes,
2: a lokacin da ba wannan kanya da kuma samu ya ce lokala ke shi a wajen sarkafin.
3: Gaskiya muna shan wahala don kasuwanninmu da harkar nomanmu da wasu abubuwan mai gaskiya ya yi ƙasa. Amma ganin wannan hanya da aka yi garurukanmu gashi sun cika. An yi shaguna bakin hanya, ana kuma zuwa a yi noma, ana zuwa a yi kasuwanci, a tasa roma da a shigo yanzu ba mu da matsala in Allah ya yarda.
2: Wanda ya irin amfani ka samu da bauchi ne sun nada ta.
3: Gaskiya mun samu gudubawa sosai don suna ba mu tsaro, suna kuma fita duti ba dare ba rana. An sami wani tangarɗa ma kuma sun yi iya bakin ƙoƙarin tsakanin manoma da makiyaya an daidaita wannan abu wanda har yanzu ma mun haɗa kanmu guri ɗaya kuma su suka ba da wannan gudumawa gari bisa gari a wannan damuna.
2: Gwamna ya ɗauka dazara masarautu wani irin ci gaba kusan ma ne Rimin Zayam.
3: Mai gunduman Rimin Zayam ya kawo mana alere ma a satikan nan ganin kwaco mana haƙƙi da yi na wani fam da za a raba a yanzu haka na raba maganin na gidan sauro. Ya ce kana bar garinsa a baya ya kuma iya jajircewansa yana kuma kira ga al'ummar ƙasansa da a yi biyayya ga shuwagabanni. Ya kuma ce duk lokaci bayan lokaci a dinga fita ana renovation batun Colbert da hanyoyin da mai girma gwamnatin ya mana kuma muna iya bakin biyayya mana wannan abu sai shi mai gundumin ya iya bakin kokari ya karbo mana wannan hakkin a karamin hukumar Toro wanda ya zama da fara ba wannan abin din Allah ya yarda a batanin to sai
2: cikin gure za ku rawa gwamnati sakamakon irin ayyuka da kuma sabuwar cikin gwamnati
3: gaskiya ina bakin iya bakin godan godiya kuma duk wanda ka tambaya ba ni ne kada ba in dai aremin zame yake zai ga ma wannan abin da da ga ma iya godiya ga musan me da mu ce mai gina gwamnatin jihar Bauchi ba
0: Musa Salisu da garimin Zayam karamar hukumar Toro.
4: Shirin yau da gobe na bi an si Bauchi.
0: Madalla, duk wani ci gaban da gwamnati za ta kawo, to inda aka ce mata da matasanta ba su da aikin tabawa, to kuwa an yi baya ba zane kenan. Domin rashin sana'ar hannu a wajen matashi ba karamar barazana bace ga al'umma. Duk da cewa gwamnati na iya kokarinta wajen inganta rayuwar ma'aikata, to a gefe guda da bukatar su ma masu nau'in hannu a dubina su barayin. Kan haka ne ma wakilin mu Nazira Abdullahi ya shirya mana rahoto kan wannan batu.
5: Ibrahim Adamu, wanda aka fi sani da Sarki, ya ce wannan aiki nasu na wankin mota yana bukatar kayayyakin aiki na zamani. Duba da cewar sama da mutane 50 ne suke neman abin rufawa kansu asiri a wannan wajen sana'a nasu, wanda hakan yake nuna cewar suna rage wa gwamnati nauyi ta fuskar samar da abin yi. Wai mutum sai ya ce ya yi karatu shi ba zai yi wata sana'a ba, wai sai aikin gwamnati. Yanzu ka je guraren da suka fito gaba, yanzu ba da nisa ba nan nan gwamnati. Za ka ga mutum ma'aikaci ne amma ba za ma ka san ma'aikaci yana da hanyoyin neman kudinsa, amma mun dogara da gwamnati. Ba wai da gwamnati ba abin dogaro ba ne abin dogaro.
6: A yayin da matasa da dama suke zaune tare da fakewa da cewar ba su da abin yi, Ibrahim Adamu ya miƙa kalubale ga irin waɗannan matasa da cewar ba fa aikin gwamnati ne kaɗai abin yi ba, don haka su tashi don nema wa kansu abin rufin asiri. Ibrahim Adamu Sarki ya ƙara da bayyana cewar wannan sana'a ta wankin mota ta masa rana a rayuwa.
7: Kuna ka ji sa muke so ka ga hukumomi suka shigo ciki, to zai zama to duk wasu manya sun san hanyar nan, kun wani ya rasa wanki da daddare direct nan wajen mai yake zuwa.
6: A cewarsa baya ga wankin mota har ila yau suna yin aikin wanke labulayen ɗaki da makamantansu.
7: Kamar kafet ɗin falo na ofis na masallatai duka muna yi. Kamar gida ka wanke amma gina maka gida, safe kana so ka koma za ka kira mu zo mu duba sai mu yi wanki mu gyara maka.
6: Daga nan ne sai ya yi amfani da wannan dama inda ya bayyana cewar za su ci gaba da koyarwa matasa masu buƙatar samun abin yi aiki, a don haka gwamnati za ta iya tura musu matasa domin su koya musu.
7: Wani tattara a cikin muna kawo ta Zero Gini ya ce zai kawo yaransa. Na ce masa to muna da ƙa'idoji da sharuɗi na wannan. Na farko wannan sana'a ta mu ba mu yarda da shaye-shaye ba, ba mu yarda da rashin mutunta mutum ba, kuma muna buƙatar mutum mai tsafta mai hankali ga dokokin mu ga ƙa'idoji. Saboda ƙa'idojin da ya fi dokokin ma ya yi farin ciki kuma ya godiya ya ɗauko ɗan ya kawo shi.
6: To da fatan matasa masu zaman kashe wando za ku tashi domin neman abin yi don rufawa kai asiri. Ƙarshen rahoton kenan, Nazira Abdullahi, BRC Bauchi.
0: An gada Nazira Abdullahi. Allah ya ƙara mata son mu ƙarfin tattalin arziki domin ƙasar mu ta zauna lafiya.

Tomar lage shika Abdullahi Madrid Tambon kwake da shirin biyu an biyo mu gobe da misalin karfe 7 da rabi na safiyar gobe insha Allah zan fara kuma ta mun shiri akan mita 96.6 PRC ke kan Bauchi ake sauraro da misalin karfe 9 daidai shirin mu na ma Juma'a ni na tafi wanda zai kai mu zuwa karfe 9 da rabi yayin da zamu fara shirin nan na kunnan kanawa ciwon ya mace na nan tafi da misalin karfe wato 10 saura kwata zamu kawo muku daga majalisin alqur'ani mai girma tare da malam Tijani Kurutu da misalin karfe 10 mutum da al'adar sa nan tafi da misalin karfe 10 da rabi karfe 10:11 lokaci ne zamu fara filmin na zaben kwanan lafiya halin yanzu da abubuwan mu karfe

wanda za mu fara biya insha Allah mu rage shi kuma muna tsammanin cewa kafin mu gushe za mu ci karfin wannan abinda muka gada na bashin gratuity in ba mu iya gama shi gaba daya ba shi yasa muke so mu dawo mu kawo muku danku dan bauchi dan tsaba wai wani ba kon haure ba wanda dan cikin garin bauchi ne uwarsa ubansa dan giya ne ba inda zai gudu ya je kuma anan ya tashi saboda haka dan bauchi dan tsa kuma ba wai muna zambo bane gaskiya ne kaman kanda kuka ji kalaman sa yana ba san shi ba sai a aiki kuma sanda muka tantance muka dai da wayansu ma ke ganin su manya manya ne muka ba su hakuri muka ce wannan yaro akwai alheri a cikin sa bayan dane mai biyayya wa iyaye kuma dan bauchi ne ya zama gada zakanin bauchi da katagun da ake taraba mu shekara shekaru mu kullum muna so mu kawo zaman lafiya yafi zama dan sarki kuma kasan nan mun samu zaman lafiya saboda da musulmi da wanda ba musulmi ba muna ba su hakkunan su duk wani yare mun dauke mu ɗaya ne ba mu nuna bambanci kuma muna amfani da kudi kadan mai aiki da yawa kuma da shi muke yi masu banna kuma muna fito da su mu don kafar da su amma na barna da yawa amma haka gwamnati ta gada kuma mutum ne da ya aiki a banki ya san tattalin kudi kuma yana da biyayya da tsananin hankali ga kuma wani dan babban gida Mahmud Babanaci kowa san gidansu in ka ce kai bauchi ne su suka kafa baucin saboda haka dan jikan ajiye ne saboda haka dole ne mu koma ƙasa mu duba asalin mutane ko aure ake ce ka je ka nemi asali go shi yasa muka kawo muku yan bauchi an asali wanda za su muka aiki kuma su cika ba su dore ko kuma su zarce abin da nayi shine burina ba tro mu dinga ce musu sai kun mana kaza ba sai kun mana kaza kuma su dinga mutunta mutane irin da sauran kamar yanda kuka ji ya ce kamar musulunci ne wanda yake ciki da wanda ya shigo yau duk ɗaya ne ko ba haka bane to haka ya dauki kowa da kowa to muna roƙonku ku zauna tare da mu kamar yanda kuka ce shawarwari da kuka bayar masu kyau zamu duba su kuma daga cikin su ma kun san shi barko na kullun yana tare da ni saboda haka shi director ne ma a campaign din na insha Allah daga yau kuma dukkan ku za a nema a sassa ku a cikin na ga wa DG campaign na jiha na Yakubu don su a sa ku a cikin campaign organization kuma abinda za ku yi na tuntuba yana da muhimmanci za mu tattauna mu samu kuɗi mai tsoka mu ba ku ku je ku yi tattaunawa ku bi lungu-lungu sako-sako a kai sako na jihar Bauchi na yan jihar Bauchi a yi 'yar gida mu yi ƙiyamun laili wa kanmu mu tashi daga bacci akwai wani waka da ake ce yan arewa ku bar bacci Najeriyan mu ta to sai mun yi wa kanmu kar wani ya zo ya yaudare mu da 15 biliyan naira ba komai bane wannan kuma mu ma 15 biliyan naira muna da ita ko ba mu da shi ne saboda haka 15 biliyan ma bai ishe mu yi campaign ba Bauchi ne gidan a gida Bauchi aka fara Bauchi discussion cycle wanda Sa'adu Zungur da Aminu Kano suka fara da Tafawa Balewa da iyayenmu nan ne aka kafa amban siyasar demokradiyya mu mun san yanci tun kafin mai girma Allah ya masa rahama Buhari ya kawo a kasa tsare a raka a jira muka fara yin jihar Bauchi saboda haka kudi baya sayan mu sai a gida to ku san wannan kuma a cikin ku abinda ma yasa kuke adawa PDP a gidan ne mutum da Allah ya mun rahama har kuka yarda da abinda nake yi to na gode muku kwarai da gaske kuma bazan yi daga ko girman kai da wannan ba ina muku apology in akwai wani wanda aka bata masa rai ya hakuri ba a yi saboda a ci mutuncin kowa ba mu muna da kankan da kai ba mu hawan tubali mu zagi mutane da sunayensu saboda girmamawa wayansu ma a baya masu gidanmu ne amma mun rabu akan kakida don da Bauchi muke bacci da Bauchi muke tashi kuma ba wanda zai hana mu wannan dole mu kishi ba za mu kasance mu ne a gaba mu koma baya ba ba zai kasance mun haifi Gombe ta zo ta mana finta kau ba ba zai yiwu ba in ilimi ne ba wanda ya fi mu a jamhuriyar Najeriya in hikima ne ba wanda ya fi mu in kuma mutane ne mu muka fi kowa mutane a arewa maso gabas na Najeriya jihohi muna da sama da miliyan 10 saboda haka kuma muna makwabta da jihohi 7 mu mun zama kaman zuciya na Najeriya dole ne ba za mu ba wa kayo kaman kunya ba kasancewar mu adawa ba zai kasance ko mu koma baya ba shi yasa muka ki kanmu wayansu abin empowerment din muka rage muka yi aikin al'umma inda mun bi na empowerment ne kawai to ba za mu kawo mu gina kun ga

0: wannan hotun yadda yake to dole kudi yake kar mu kasance kullum muna aiki don mu je shaddali mu aiki da zamu bar legacies and landmarks civil service din mu tai kyau ma'aikatan mu mai karin din su mun rage ghost workers fiye da 2000 mun rage kudin da ake biya kuma mu kadai ne muke biya ko malamin makaranta elementary ana biyan su sama da 70,000 saboda haka mun rage talauci wayansu wurare kai a baki ake fada ba sa yi amma mu muna yi saboda haka kuma muna ci gaba da ganin yadda zamu gyara aiki a jihar Bauchi zamu dauki mutane 10,000 yanzu mun dauki 5,000 an yi shekara da shekaru an ce wai an yi prison employment to wannan ya kawo mana akasu kwarai da gaske wajen ci gaban al'umma mutane sun gama irin su fanga yayan su ma ba za su samu su shiga ba kuma kullum ana biyan albashi mai yawa muna godiya Allah saka muku da alheri kuma wannan tafiya da kuka zo kuka shigo saboda mu kun shigo saboda Allah ne kuma da jihar Bauchi kuma za mu rike hannu bibbiyu kuma za mu mutunta ku insha Allah da tuntube ku kamar yadda nace shugaban ku dama muna tare da shi annan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yan uwan mu da mutunta junan mu da managing our diversity da bambance-bambancen mu tunda Allah ya yi mu mutane ne bayi kamar yadda za aka koya mana masu kamar ni bambam ko ba haka ba da ake koya mana tauhidi to tun daga nan muka san cewa mutane suna da muhimmanci an ce wala kan karamna bani adam to dan adam yana da mutunci a wurin shi yasa dukan ku kuma kuna da mutunci kuma a ƙarshe ina dada gode muku irin halacci da kuka mu har yanzu har gobe kuna gani na da mutunci ko da yake dole a mutum ina da akasinawa Allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: gwamnan jiha sanata Bala Abdulkadir Muhammad yayin da ya karbi wasu ƴaƴan jam'iyyu da kungiyoyin siyasa da suka sauya sheka zuwa jam'iyyar APM a gidan gwamnati ranar Alhamis 27 ga watan Agustan da ya gabata kuma da hakan ne shirin na yau ya zo karshe a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki ni Abdulrahman Umar Gudubo da na jara gamar shirin yi mana fatan alkhairi.

0: Jama'a masu sauraron mu barkamu da warhaka. Barkamu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kunnan kanawa daga BRC. Idan mai sauraron na biye da shirin muna nan a cikin littafin mu mai suna Zabi na ko hadin gida littafi na biyu. Amina Abdullahi Sharada ta wallafa littafin. Kairu mai fata sai ba mu littafin. Mai sauraro a jiya mun tsaya ne a inda. Yace zaki iya mana. Ko dan nima ai kya tsaya ki samu mana. Ni wallahi na yi zaton zaki mana wani shiri. Mun samu kana muka sai yanzu kuma za mu dora nace dan abin da ya bar min ma korewa suka yi da yanzu gidan nan ya mana kadan yace ai ba jera su ya kamata ki ba sai a sayar da mun san abin da muka siya nace haka ne ka ya dube ni kawai yanzu abba baya zuwa kasuwar ne nace yana zuwa mana yace da ma wajen su kace kika samu mana wani abin mu dan yi awo kafin mu samu wani aiki domin ina ga kafin karshen watan nan za mu gama ginin gida da muke dai shiru ina tunanin tunkarar abba yace wai taimaka mana domin na san abba ba wani abu ke gare shi ba dan abin da yake gare shi bai wuce abin da zai ci da iyali ba to dan me zan je neman taimako a wajen sa kowa ba haka yake karma karman sa ba ganin ban yi magana ba yace mun ya kika yi shiru ne ko ba zaki je din bane yace masa a shiru wallahi shi ma abba ba wani abu yake da shi ba fa sai ya je kasuwa ya dawo ake samun na gobe dan haka kai hakuri yace dakata ya tsaye da ni cikin fushi yace kin ga na san komai ba sai kin mun ƙarya ba mahaifinki yana da rufin asiri ba zai baki komai bane dan karki kawo mu tunda kin ki auren Aliyu yana jin haushi saboda kin ki mai kudi kin like wa talaka wato ni kenan in shiru kawai ina jin sa domin bani da cewa sai abinda ya ga dama ya fada hakika abba bai san auren Aishu ba kuma dan komai yasa bai san auren Aishu ba sai dai gane bai da wani cikakken aiki kuma ya san zan sha wahala amma tunda na nace dole ne ya bani abin da raina yake kauna tun daga wannan lokacin abba ya hakura ya amince da auren Aishu kuma dole zan jure to kuma yanzu yaya za a yi ya sa ni in jure ko wani abu a wajen abba ko kadan bana san ran Aishu ya baci amma ina tsoron abba to amma na lura da yadda Aishu ya sauye fuska dan haka nace masa gobe zan je wajen abba dan samu mana wani abu dan take na ga ya washe baki yana murmushi babu ko kunya yace ki je yanzu kar kuma ki bari sai gobe ki je kar ki je gobe ba ki same shi ba tabbas haka nace masa sannan na miƙe na dauko hijabi na ina mai tunanin abin da zan ce wa abba dan naje gidan haka na isa gidan mu da wannan tunanin abba yana kofar gida a zaune inda ya saba zama shi da wasu mutane suna hira yana gani na sai na ga ya daura fuska gadin haka sai gabana ya fadi kyar na iya ganshe shi shi da mutumin da shiga cikin gida na samu inna na tankadan tuwo tana gani na tace min a'a yau ma dai tahowar kika yi nace a'a kawai na dai zo ne tace a'a ba lafiya ba dobi haka kawai na ganki babu shiri tace ito Aishu ne ya aiko ni wajen abba tace to me kuma ya faru ko kadan bana jin dadi yadda suke hantara ta domin a da basu sabar min da haka ba sai yanzu daurewa ne nace ya ce in fada ma abba ne wai in yana da dan kudi a hannunsa ya ce maka mana zai sai kayan abinci kuma gashi ba aiki yanzu gashi gidan ba komai in na ta dube ni rai bace tace au kina nufin ki ce abban ne zai dinga ciyar da ku ne shiru domin na kasa magana tace to bari abban naki shigo sai ki ga ya masa daga nan babu wanda ya kara magana tsakani na da ita har abba ya shigo yana shigowa ya dube ni yace lafiya yace lafiya lau abba sai ne shiru dan jin nauyin abin da zan ce masa daga baya dai na daure nace Aishu ne ya aiko ni wajen ka abba yace to ya aka yi nace cewa yi ka taimaka ka ara masa kudi abba yace wallahi babu da hankali saboda Allah halin da ake ciki yanzu ina ni ina wani kudi da zan ara wa mijinki baya aikin ne yace i yanzu ba aiki bai samu ba yace to daidai bani da kudi sai dai a auna muku abinci ki kai masa ya dubi inna yace mata auna mata shinkafa da aka kawo jiya auna mata ko kwano biyar ne inna tace to ta miƙe ta dauko buhu ta auna mun sannan ya ciro 2000 a jihunsa ya bani yace unguwan nan kya yi cefa ne nace to nagode abba yace zaki iya dauka ko a kirawo yaro nace a kirawo yaro sai ya dauka yace to ya fita ya samu almajiri ya bashi 100 yace in yi ka mun gida na yi sallama da su na ga almajiri muka tafi ina shiga cikin gida sai na tarar da su Hajiya da Lami sun dawo gida daga tafiya da suka yi na yi mamakin ganin su domin ba a yi Aishu ce mun za su dawo ba na yi bakin cikin ganin su saboda gudun tashin hankalin su dan kwana biyu da nayi Na ji dadin zama ba sanan. Ashibi yana rike da dan gidan Lami. Ajiya tana auna waken kosan gobe da ta dawo da ita. Kuma Lami tana kokarin girka musu dankali da suka samu a kauye saboda gidan ba abinci. Sai gani na shigo nayi sallama da kyar suka amsa. Hajiya ce tace au ita ka aika ta siyo kayan abincin cinyewa da samun tsiki. Yana budar baki sai ya ce mata a'a. Wai gidansu tace zata ko zata dan samu wani abin da zamu ci. Hajiya tace yayi kyau lalle haka ake so. Ta nuna wa iyayenta masu yi ne sai dai baka gane ba. Tana son ta tona maka asiri ne a wajen iyayenta. Sai ta yada ka cewa baka iya ciyar da mu. Yana jin haka sai ya ce ai shikenan daga wannan ba da Hajiyan da ya tsaki ta dauki ragowar wake ta mayar daki. Ni ko ina karban kayan daga wajen almajiri sai na mika wa Ashiru kudi. Nace gashi inji abba yace a kawo maka. Ya karba babu ko na gode sai yace da Lami ta kai dakin ta. Tazo ta dauka ta kai dakin ta da su kudin kuma yasa a jihu. Ni dai daki na na koma ban damu da abin da yayi yanzu ba domin nayi tunanin baya san ajiyewa a nan. Kusan karfe 8 na gari ne sallar isha ina zaune akan sallaya daki na. Sai ga Lami ta shigo da dankali a faranti silba dan karami aya uku. Ta miƙo min tace ungo tsarabar kauye. Nace to nagode. Na zubawa dankalin ido ko kadan bana cin dankalin Hausa a gida to amma yanzu idan na ki ci zai zama fitina dan haka na dan ci kadan na aje sauran ina tsoron mayarwa kar a ce yayi ne. Bayan da gari ya waye sai ga Ashiru ya shigo daki na da yake a dakin Lami ya kwana. Yace da ni yau Hajiya tana kosai yaya a karbo miki ne ni kuma kowarin kosai bana so kun dai san yadda ciki yake da kin kamshin abu. Nace masa ni bana son kosai kar ka kawo mu ko kan kawai zan iya sha. Ina fadan haka kamar na fadi mai zafi dan ya Hausa babin musifa cewa yake ni fa na gaji da irin wannan sifa take ke ba kowan kowa ba idillalin kashi. Ice zaki sanabe ke naki gidan uban me suke ci idan ba koko da kosan ba ke da yar wani mai hali ce. Ban san yadda zaki dauki mutane ba to kokon ma an hana ki je ki gidan tsoho in ya soye sai a miki shayi da buredi da kwai da dankali tunda su ne cimarsa da safe ko a baki wani dan kwari a kwari a dinkar je ki dinga karyawa ni dai ina jin sa yana ta fadan sa dan ka masa ba gudun kada yi magana ya rufe ni da duka haka na hakura ban karya ba na zauna ina zuba idon rana ta yi su bani abincin rana da yake yanzu ciki na ya shiga wata na biyar an samu saukin laulayi. Sai dai rashin kwanciyar hankali kawai aka dai na zauna ina jiran rana ta yi. Ajiya ta dawo daga wajen tuya kosanta almajirinta ya kawo mata kaya ya aji zai tafi. Sai na ji tana cewa zo ka karbi kosan nan yau kwantai na yau ba kudin da zan baka kosai zan baka ya ce to ya karba ya tafi. Sai na ji tana kiran Lami tana cewa yau kada a dora komai a gidan nan a bari sai gobe sai an cinye kosan nan kawai abin ya bani dariya ya ce cap. Lalle yau akwai matsala sosai a gidan nan ko san safe shi za a ci da rana masu ci kam za su ci ni ko ciki na zai yi bayani ni dai ko lebowa ban yi ba ina ji Lami an diba sai cewa ta yi a karbo kwanuna ji Hajiya. Lami ta ce anya kuwa za ta ci na ga da safe ma da zafin sa ba ta ci ba bari yanzu. Hajiya ta ce saboda me take ci sai na ji Lami ta ce wai kowarin sa ba ta son ta ci. Sai kuwa Hajiya ta ce yo ai sai ta san inda za ta nemo abinci domin kuwa ga kosai ba za a sake dafa wani abinci ba yace a raina sai ka ce su suka sai abincin na gani ce ma na je gida na karbo shi dai idan rashin mutunci ya tashi a ce yar talakaci bayan kuma abban nawa yana kokari a kansu. Muryar Ashiru na ji yana cewa la la la la la yau Hajiya duk kosai ne haka bai kare ba tace wallahi kuwa Ashiru shine Ashirin yace to ai sai a bayar sadaka domin Allah ya bude kasuwar gobe ko tana jin abin da yace tace na zan iya bayar da duk wannan kosan sadaka wai dama a ci da rana an huta da sayan kayan cikin rana ke yace haba Hajiya saboda me za a yi ta cin kosai kuma yanzu ai gara a bayar ai wani abinci tace to wai dama kun kulla haka ne kai da waccan bakar yar mulkin to wallahi baka kai ba na ga alamar yanzu maganar ta ta fi kamawa fiye da kowa saboda ta ce ba ta ci sai kowa ma ya kici a shiru ya shiru kawai bai mata magana ba ya dai samu wata ya zauna yana sauraron ta can tace yanzu dai kana kan bakanka ko yace shikenan Hajiya ai abincin rana da shi amma ni bana ci sai Fatima ta girka mana abinci ko daga ni sai ita ci domin ita yau ko karyawa ma bata yi ba kuma kin ga saboda rashin son kosan ya kawo haka. Hajiya na jin abin da yace ta Hausa babin musifa sai zagin sa take wai mijin ta ce ne an riga an gaba da shi sai Aishatu tashi ya fice a minsa domin shi a kansa ba zai iya cin kosai da rana a madadin abincin rana ba tunda Sahajiya suka dawo shikenan zama ya sauya salo a gidan tsana kyara tsangoma fiye da da idan ina zaune ina fama da kaina ga ciki ga ba wadataccen abinci ba kulawa sosai ga lafiyar bata wadata ba saboda rashin abinci da rashin kwanciyar hankali dannan ga rashin jin dadin zama da miji har mutane gida duk lokacin da bani da lafiya Aishatu tarewa yake a binsa ɗakin jariri kwana wai duk sanda na samu sauki ya dawo wannan abu yana damuna saboda ina rasa me ya taimaka mun idan taimakon haka ya tashi kafin gari ya waye a hakan ma maimakon idan gari ya waye ma ya zo ya dan duba jikina ko ya gaishe ni kawai sai ya fice a binsa gaba sai da ta kai ko tafiya bana iya yi ga jikina ya min nauyi da kyar nake taka kafata duk sanda na ji shigowar Aishatu sai in yi ta kiransa ina kuka akan ya zo ya kai ni gida amma ko kallon ɗaki na baya yi ina kwance ina jin tsoron Hajiya tana ce masa wai ya tattara ni ya kai ni wajen iyayena saboda kada na mutu a ce su ne sila gara na mutu a gabansu sai ya ce da ita shi wallahi neman yadda zai rabu da ni yake shi baya son ko gani na ma Hajiya ta ce sai ki kawai za ki su zo su dauki yar su kwashi kayan su kawai yace to menene a ɗakin nata tace ba kai ne da shegen kulafuci ba yanzu ai ka gani yayi ka sake kawai yana zancen zuci hakika Fatima ta haɗu ta koɗi idan na sake ta ba zan samu ta kamar ta ba babban matsalan ta yawan rashin lafiya Hajiya ce ta katse masa tunani da yake ta faɗa ka sake ta kawai kowa ya huta ya dubi Hajiya ya ce zan sake ta amma ba yanzu ba sai ta dan samu sauki tukunna zan sake ta don kada in sake ta a ce nayi ba daidai ba ina jin wannan magana sai hankali na ya tashi fiye da kullum wato ji ne gaba daya na tsantashi ko ganin sa bana sanyi gobe kuwa na tsane shi sosai shi kansa ya gane tsanar da na masa a idona don haka ya dage ya ga ko da yaushe ya bata mun rai mai sauraro bari mu tsaye da shirin a nan saboda lokaci ya cin mana tare mu gobe dan dorawa da izinin Allah tare da Aliyu a da murafin makaranta muka haɗa shirin Antu Usman ke muku gobe sauraro a saba ta gari safiya ne alƙairi
1: tumar Allah gaishe ki Antu Usman dauke da shirin mu na kunnin kanawa gobe idan Allah ya kai mu da misalin karfe 9:30 za mu kawo ci gaban wannan labari daga inda tsaya daga nan biya sun tafi

0: To, Annalim, biyar suke bauchi yake tsaro ƙarfe 10 suna fita.
1: Mai sauraron gidan rediyon Bauchi, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa cikin shirin ciwon ƴar mace. A duk lokacin da aka ce damina ta yi wa tsakiya, akan shiga wani yanayi ne da yake zuwa wa mace mai iyali ko in ce wa uwar gida da ƙalubale da ya kamata ya zamanto ta tanadi zuwan lokacin na damina. Kasancewar yanayin damina yana sa yunwa, don haka za a samu yawan cin abinci akai-akai. Ganin haka ya sa nazarta da wani magidanci da ke zama a kasuwar Winci, Malam Mustapha, inda ya mana fashin baki kamar haka.
2: Da fara da yana mutane ke so shi saboda ko sai matar gida ko shi ne gidan suka kuma ya fi cewa lokacin kamar kama na damina na ruwa. Especially ma a watan saman duk wani abin da ake kusa shi a watan lokacin da kan zuwa ya cika. Ce iya abin da ake amfani shi a lokacin kamar lokacin kai da iri da sauran maganin kwai wanda lokacin kamar kakar lokacin da ake zuwa. Amma duk wani abin da kake da wani kasuwanci wanda aka saka ba da kullum komai ka zama mace mai baya sakamakon addini ne a addini a kotu. Sai daga kuma yadda to ya kamata a ce kuma ta su fahimci wannan kuma su gane cewa ayyuka ta watan daya ai ba haka al'amuran yake ba. Dole zama su ce ana ya kamata da mutuwa kusan wani tani da ka yi ma kanka da yi haka wanda ke rage wasu tsarin da kake da fashi ta ta tsawon ne da kullum da ke zama ta cewa a kusa da zai zo kashi da yi da ke da an samu sabon da kashi da kuma na kama kwanta tattalin da ka kafa wadda lokacin ya kan kama kushi.
1: To su matan ba ka ganin su ma ya kamata a ce kafin daminan ya kamata a ce su ɗanyi tattalin wannan watan sun da sun ke wanki a cikin wannan watan an fi yunwa sannan kuma an fi rashi.
2: E wannan ai dama ba na da ke ba ce dama da ya fi yana kuma na kudari a cikin ma ba ma lallai su yi wannan lokaci ba ba ko lokaci ba ba ne suna masu da rike da rike da rike da rike an samu rashi a kuma da rike da rike yana da kyau a ce akwai ɗan wani rol da ke ma ke play a cikin gidan na wajen rage cikin wannan ko ba gaskiya mai sai yanzu ne sai kin da kuma na matar da ya tafi da kika kana iya yin kai da kuma kan ka kan ka aka duka ta da wasu kina irin na kuma mata kin gane me nake yana da kyau a ce yau ba irin wannan da yin kima din da yin zama ya ta kai da iya da buwar ki a ce iya da buwar ki da kuma kika da plan wanda zai ki don ma da mutum ko abu da ni a cikin ka.
1: Malam Mustapha mazaunin kasuwar Winci kenan. Kafin mu ci gaba, bari mu saurari wannan.

0: Madalla, barkanmu da dawowa. Ita kuma gimbiyar Bununu ta ja hankalin mata ne da su kula da wannan lokaci don samun daidaito a cikin gida.
1: A dangi wannan gaba ne ake yadda na gabawa bayarwa kasancewar mazan ba sa iya gamsar da iyalansu ta fannin ciyarwa da sauran abubuwa. Na farko dai ni zan iya ba da shawara ga mata akan cewa in aka samu kai a wannan gaba to akwai bukata idan da ke kashi 75 to ki mai da shi ya dawo 75 a daidai wannan lokaci. Kasancewa mazajen in kuka lura ba su zaune ba sa zaune. Kuma a har a yau da gobe zama haka a ina su jajirce a cikin masu kokari damuwansu su ga cewa sun kawo isasshen abubuwan da zai wadata to amma sun kasance kashi damuwa ta shi bawan Allah ne yana so ya yi noma a je a yi kula ko a yi batu a sa hatsi a ƙasa sannan kuma a zo a ce za a kai taki za a yi shi so abubuwa ne. Ko fa dole ne tattalin arziki na cikin gidan da ake gudanar da shi ake kashewa da dole za a dan rage sai ya dan kada shi da asusu sai sai ji da yaji ya samu ya kai taki ya kai wa har a samu a zo a haife shi a girbe kayan noma kuma gidan nan za a kai mana to gaskiya tsakani da Allah ina so mu mata mu kasance mu zama masu tsinkaya a rayuwa mu zama masu hakuri kuma mu kauda kai idan aka kawo miki sai yake dan dabarun mu na matan sai a sa mu dan jalabta sai a yi yara yau yau da gobe lokacin ba mai yawa bane tun da fara a shekara yanzu ba so saboda haka Allah ya kira mata gaba daya mu kasance masu tsinkaya mu kasance masu ƙarin hakuri duk da mun san mun ni na sani mata suna hakuri lallai mata suna to ana so a ƙara a daidai wannan gaba shine dan shawara da nake so mata.
0: Gimbiyar Bununu Hajiya Aisha kenan inda malamai suka mana ƙarin haske kan zamantakewarmu kuma da haka za mu tsaye da shirin a madadin mai kula da shirin Muzar Kwalli Balewa wanda ya haɗa mana shirin Muhammad Haruna Amina Abdullahi Girbu ke muku fatan alkhairi.

0: idan akwai wani gida da ake kallon fim dan kafi ya jira da kallon fim idan tafiya zuwa gidan da ake kallon fim ya kai mil 5 karka kira tsammanin dan ka zai saka ya fi wancan gidan don kallon wannan fim da ba a mai ba to haka idan kuma alkhairi ne ya gaya da sunan sa haka zai dinga lalumen wannan alkhairi ko bayan samu kuma mun kai saboda idan kuna so ka dinga gaya musu yana ina so a cikin ƴaƴana ka samu irin malaka ka gwada ko na sati ɗaya a matsayin tsari wani kaga ɗan ya koma gefe ya sa daga nan sai na sabari yanzu saboda yana so ya kirge a daidai lokacin ake tuka ma yaro abinda mu mutanen mu suka ɗauka a rayuwa shine daga lokacin da yaro ya fara girma a lokacin ake fitar da yaro a nan yana dan lokacin da ake shayar da shi ya fita da shi kofar gida ya je ya dawo da shi shekara biyu ko ya fita da shi masallaci ya rike shi gida daga lokacin da yaron ya taso 12, 13, 14, 15 sai ka samu sai ka shekara biyu ko kuma yana faruwa ko bai ko a daidai lokacin ko an ɗauka da shi jama'a mu kai a daidai lokacin kike bukatar ka bude musu manufofin manufofin na alkhairi ki dinga ci wannan manufa ta alkhairi duk inda ɗanka ya buɗe ido ya ganta to zai yi ƙoƙari ya kwaikwaye ta domin iyayen su suna da sha'awar wannan abu jama'a mun fahimta duk abin da ka nuna ma ɗanka a bayyane ya fahimci ga abin da kake bukata a waɗannan shekaru da muke magana babu wani abu da zai iya gani ba irin wanda ke shawar jama'a muna fi duka wannan abin da muke ambatawa wai kar wani ne ya bata masa da in ji aka samu cikin kun da ɗan kan zai ke kwato ma wani kan yi cikin kan rufa ba ta aiki tana da cikin wuri ta yanzu hadisin da kuke karanta annabi yace duk wanda yayi abokantaka da mutumin kirki zai yi nasu a kan shi duk wanda yayi abokantaka da mutumin banza zai yi nasu a kan shi to yanzu ba muna magana ne akan aboki zai yi nasu a kan abokinsa to ina kuma uwa ne ko uba suke da wannan uba yayi nasu ko bai ba yayi dole sai mun kace ka uwar yan iska a cikin aure dole za ta gyara ko ba za ta gyara ba za ta gyara dan iska a daina bashi aure ai ya san mutumin kirki wannan zai sa mu yaƙi aure amma matuƙar kace ba za ka iya kashe sha'awar ka don duba makomarka da zuriyar ka da addinin ka ba wata ta maka duk wata ta maka duk ko yanzu muna magana kar aboki ne ya ɓata maka ɗa yanzu sai ka auro wadda ita za ta ɓata ɗan ina an faɗi gaba ɗaya ke kuma yanzu muna magana ne kar aboki ko ƙawa ta ɓata miki ɗa kuɗa ko ya ɓata miki ɗa to yanzu babansu ne zai ɓata su da kare ina dai an faɗi babu nauyi wadda ana magana kar abokai su farma ɗanka idan sai aka samu muna na ɗabi'un uwarsa ce zai ɗauka a gudu kaga ai ka ma kanka alluran ku ba haka ne ko ba haka ba kai ma kin ma kanki alluran ku ba haka ne saboda haka a daidai wannan lokaci hanyar da ake bi a shirya ma yaro ka dinga magana da ɗanka yanzu dai ai duka mun fahimta yi ta adar da ya gabata da sake da ya wuce cewa sai kai magana da yaro ko na shekara ko sai yana gane ba ko to kun da yana gane kai magana shi abubuwan da su ne kai manufofin ka a rayuwa ka dinga gaya shi ya dinga ci wannan abu in zai burge kai burge ka idan yana so ka ji daɗi ya maka wannan abun za ka ji daɗi kai kuma ka tabbatar da wannan abun yana maka daɗi wannan yana daga cikin abinda suke fati nuna su in sha Allah akwai wata bita da za mu gabatar wa malamin islamiyya har da ma malamin irin firamare da sauransu game da yadda ake zama da yara da kuma yadda ake jan hankalin yaro zuwa da yara iyaye da yawa suna kwastawa a nan sai ka ga mutum na da 'ya'ya uku ko huɗu ko biyar iya kacau sesa dari bangsa kerana kedua negara ini tidak berbalas dan ekonomi kolom menggali kok saya sama wen dapat si ya kay mata yang sabar baru dia boleh wanita macam karatu saya bukan wasan kerana bayu saya kata buat dia kerana dia lebih sih lebih baik dikira kuma kau beri makanan sama dia anak kamu kini mana kau akan wani yaro yana da kokari kokarin san kamar ta baiwa ce saboda ka idan ka kalla faranta ko ka juyar da yabon ka da kyau kun ka san da dai ko what the buy to the day that's the mission ne sai ka kana tarbiyar da kuma da ma an san ko da kuma ya ce a wannan shekaru ta fato danka a hannun jarabawa daidai wannan lokacin.
1: Thank you.
0: hadithin sayyidina sayyidina ali radiyallahu anhu da sauran manyan manyan sahabbai da bayin Allah wadanda suka zo a bayan su sai ko da ga zamanin ka ne da kake wannan yana da wani ne wani wannan yana da wani wannan idan kai ta kace ka san da ku da kake mako idan yaro ne shi da shi kace in ka zo ka fara amma in ba shi da wani aika ko wata bukata ba ku wani ta bayar ko da ka fara sai shi ka fara ka zama ɗan ta ka kai shi kana shawo ka kai shi kana shawo ka kai shi ko da ka ni bi idan ka ga mutanen da suna magana da ƴaƴan cikin riba amma wai ba a zama da yawo a nuna mishi rayuwa manufofin rayuwa a'a ba za a yi haka ba in ka ga uba da ɗa to ɗan ya ɓaro ɗai to galibi in ka yawo ya ɓaro masa ɗai har ya so ya fali idan yaron ka zai fara bala ke fara ɗaukar tafiyar da ba su abu na farko ba su yi ba kuwa ba ɗan abubuwan su ma zai yi ɗan abubuwan ma ba zai yi duk ranar ka ga abu ya wuce can ya wuce abubuwa ya shigo gida ya zo ya same ka to kar ka ɗauki wannan abun ka gwam abu a'a dogon abu ya ci duk yanzu a cikin da muka karanta da ayoyin da muka karanta da waɗanda muke karantawa laifi yaran suka yi aka ajiye su ake mutuwa da Abdullahi ɗan Abbas da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gulamu inni u'allimuka kalimat laifi ya yi aka zo aka ce bari a gaya miki saboda haka abokai suna daga cikin wannan da gudunmawa mai yawa wajen kyautatuwar yaro ko kuma gurɓa idan aka yi sa'an abokai na ƙwarai ɗanka ya fasa ya san idan aka yi rashin sa'an abokai to kuma an gamu da damuwa an wasu yana daga cikin hanyar samar ma ɗanka da karɓar abokan ka duk wanda ka ga ɗanka ya shafi da shi kuddaku sun zama abokai yarka ta shafu da ita kuddaku suna ƙawance ka yi ƙoƙari ka san ruwan yawon ruwan yare idan akwai tsarkar tsari matuƙar ya yi ruwa da ma'amukan idan akwai wani yawon da suka shafu da ɗanka har ka tsaye suka fiye

0: ሰውም አይደለም። ሀሪኝ ጊዜ ከርቢ ጎማ ከበ ጋሽር ምንረባ
1: ሞቱ ደአለ አደርሳ
2: እንከባደ ጋሽ አዳም ኮ አውዲ
1: ሽርን Radio DRC Bauchi dan tattauna tsarin al'adun kabilu. Shirin mutum da al'adarsa yana waiwaye ne kan asalin kabila yadda take gudanar da bikin nadin sarauta, neman aure, suna da kaciya, bikin mutuwa da sauran bukukuwa. A yau muna dauke da tarihin al'adun kabilin Girmawa dake garin Dalam a yankin karamar hukumar Toro. Dattijo da zai ba mu tarihin yadda al'adun Girmawa suke a da a takaice shine Malam Adamu Ruwatau.
2: Sunan kabilan mu Girmawa ne. A da idan za mu yi aure mukan gayyaci, akan sa ma kaza ne ma za a ba.
3: Kaza.
2: Ta za a bayar a hada aure.
3: Kaza ake.
2: Kaza, in ka ba da kaza da to lokacin dubu ba magana duwa ce yi ba. In ka ba da kaza shi a hada muku aure. Yarinya tana nan a gidansu. Ba za ta zo ba sai an shekara.
3: In an daura auren.
2: Eh, kuma sai a nuna muku gona na noma, gaigaya ne za ku yi na noma. Shi ne kudin auren kenan. Kudin auren kenan, noman gona haka da samari.
3: To da ake fara neman ma tukunna kafin
2: neman iyayenku su ne za su je su hada neman. Kai ma baka sani ba ma. Ya ce wance fa ita ne. Amma ku aure da ita. Kenan ma kawai in aka kai kaza. Iyayen su je ku kawo kaza. A hada muku aure to shikenan.
3: Baka ma je gurin ta gida
2: ba. A'a baka je ba. Baka je ba ko kada.
3: Haka ake neman.
2: Kare neman kenan.
3: Kuma haka ake
2: dora. Indai abu duruwa ne. Haka kenan. To kuma da akwai wani al'ada wanda akan dauko zaga ne, mata tana gidan wani sai ta je gidan wani kuma. Wai zaga kenan, wai ka aure take, ta bar gidanka ta je gidan wani kuma. Shikenan magana kenan, ka je shi a maku aure kenan, shikenan kawai. Auren ya mutu daga wancan gidan ya koma wancan gidan.
3: Kawai saboda tafi son wancan.
2: Eh.
3: Ko kai zaka je ka dauko ta.
2: Kai ya koyi magana da ita, kamar ku hadu kamar wannan gari a hanya. Za mu hadu a guri kaza. Ki zo ni ma in zo mu hadu a guri kaza. Shikenan.
3: Sai ka kita.
2: Ya ka dauko ta kawai.
3: Shikenan ka kwace ta.
2: Ka kwace ta daga wancan.
3: Shi ya hura?
2: Ni ma ai dole sani.
3: To idan sun aihu da yaya fa sakan
2: su. Wannan kuma su kuma a can. Yayan ka kuma yanzu in ku aihu nan kuma shikenan nan. Shikenan. Akan ke maganan kenan ta fannin aure ne.
3: To ta fannin bikin suna fa.
2: Yin suna kan don ka ai in ba ka kan baji ne a zo a yi su giya ne. Akan jika su giya ne su abin nan a taru. Ba maganan malami ake yi ba ma maganan a'a al'ada ne irin na ku. Sarkin tsafin garinku shi ne zai yi maganan suna.
3: Sarkin tsafin gari?
2: Eh, shi ne mai maganan suna.
3: Kamar ya kiran?
2: Ba maganan malami ba ne, sunan sa wane ne ma kawai.
3: Kawai sunan kawai za a ce sunan sa wane.
2: Ko ba ka san sunan ba.
3: Ai, ko uba ba ya san sunan.
2: To shi wannan sarkin zamin ai shi ne muka tallafa masa kawai. Ai dole shi muke bi. Ai in dai ya faɗi magana baka je baka yadda ba, to kai ma a garin za a ɗauki sai kunkane za a ɗaga ma aiye ta a gefe.
3: Ban gane tsaiko ba kamar.
2: Jinka.
3: Jinkar gidan.
2: Eh, jinkar ɗakinka.
3: Inda kai ta wuce
2: ma sarkin zamin kuwa. Maganan kenan.
3: Kawai in ka haihu ko mace ne ko namiji sai dai kawai ka ji an ce mata ga sunanta.
2: Eh, sunanta kenan.
3: To a lokacin da aka yi
2: ba malami ya za a kira ba fa.
3: Eh,
2: yi ma.
3: Shi wani sarkin tsafin. Ai, duk wannan bayanin kafin ma a karɓi musulunci ne ba.
2: Eh, ma shi tun a can din.
3: To yanzu yaya idan aka yi wannan kwana nawa ake wannan sunan? Ko daga aihuwa ne ko yaya ne tsari?
2: A'a, daga sunan ne, daga aihuwa ne, ai daga sunan kenan kwana bakwai din nan da ka sani tuntuni wanda ake na yanzu. Shi ne ma haka yake tafiya. Amma ba dai malami ne zai zo ba.
3: To wanda irin biki ake a wannan gurin a
2: lokacin nan da ake yi kade kade ne zuwa su bikin rawa shi sai ake yi a sunan
3: da me abincin da ake ci
2: abincin da ake su kiya ne ai su abin komai da komai ma wanda ka sani wanda haramiyan nan din na dadin shi ne ake yi kafin can a karbi musulunci fa kike nake maka wannan bayani
3: to ai baba da lokacin da sarkin tsafi shike tafiyar da komai ya ake anada wannan ya ake a zabi wannan sarkin tsafi
2: sarkin tsafi ga algo su manyan gari su ne ai gado ne kaman gadon gidanku haka dan wannan ya babu shi shi ya dauki wani a tsora gadon gida ne ba a gari haka ba gadon gida ne in gidanku sarkin tsafi ne da to ba za a sake wani a wani gida ba sannan wannan gida ita ne dai
3: kai da cewa akwai lokaci idan an yi mutuwa akwai yanayin tsari da ake binne mutum ko kuma a irin bikin da ake a kabilar Germawa ya wannan ya ake
2: shi kan akan yi biki ai a hadu biki gari da gari a hadu ai su jiya ne su menene duk a hadu ai tarawa in mutum ya mutu ba rawa ake yi da gaske murna kamar murna ne
3: ga shi mutum da yaro
2: ga kuma mu an mutu
3: amma kuma ana biki
2: kade kade ake yi ba kadan ba bikin wani ranan bikin wani ne kawai din kenan sai an kwana uku ana yi
3: kwana uku
2: yi kawai shi ne
3: to eh a lokacin da yayi mutu ya tsari binne shi
2: to binne shi kam bai da wani abin nan irin na musulunci ba yanda dai ake sa shi a cikin likafanin nan a dadin ma haka ne a likafanin
3: sai a kai shi a je a tonirami
2: eh a je a tonirami tunda kaga ba sallah ake yi ba daga ayi wannan shi kenan shi a je a saka shi a rami ka amma ba makabarta irin yanzu ba sai dai a bayan gida haka a cikin gida ma
3: cikin gidan shi ko abin gidansa
2: cikin gidansa ainihin
3: to akwai bambanci da yadda ake binne talakan da ya mutu a wancan lokacin da kuma idan an ce sarkin tsafi ne ya mutu a wannan lokacin
2: sarkin tsafi kam ana bikin binne shi ne da su abin nan da su fata haka nan eh azan sarkin tsafi ba isa riga tuba fatu ne zai daura fata nan ma fata ne zai rataya haka duka biki gaba
3: ɗaya sai a binne shi da wannan
2: eh
3: to me hikimar a lokacin ake cewa
2: a to shi kamar wannan ga wani bikin da ake yi na wani misalin wani dodo da ake za a haura dutse haka ana ce bikin wani ne wani ranan ana bikin wani sarkin zafi wani kawai
3: to akwai an faɗar dalilin da ya sa shi ake binne shi da wannan ka a jikin
2: sa dalilin kawai kenan an gada haka kawai abinda aka gada kenan kawai haka aka samu ana yi haka ma aka samu kuma sai da kuma musulunci ta shigo wannan kuma ya kauce
3: baba a lokacin da sarkin tsafi ya mutu shi kuma binne shi
2: to binne
3: ya bambanci su ganin
2: talaka binne shi ana binne shi ne a zaune ba kwanci haka
3: kamar ana sa talaka a kwanci amma shi din sarki ne
2: a zaune ne
3: za a tona masa
2: rami za a tona masa rami a zaune kuma masa naki
3: da masa rawani
2: ji kawai a zaune a rami wani ma in ya rasu haka ma nan ɗin tune za a zo abin kura shi kashe sati
3: a gurin da aka binne
2: wata
3: ban yaya ramin da aka binne
2: wata
3: a wannan
2: ramin ba za a sake ta ba
3: lokacin wancan ya zama kasa zama
2: da
3: sai a zo a binne
2: to an ga gurin ai
3: da kasan suwan wannan fa da sauransu
2: za a zo a sassa su a gefen sa ai haka tana nan haka da a can inda muke can wancan duji haka yake
3: wannan ramin da aka binne wancan
2: ehe
3: shi za a zo a dada binne
2: wancan eh ainun
3: sai dai a cire kasin suwan a sa
2: yauwa sai a sassa a gefe sai a rufe da wani kifan abin nan duji haka
3: da babban dutse
2: eh ya rufe
3: idan lokacin sarki ya mutu a wancan lokaci ba yakan dau kwana nawa kafin a samar da wani sarki a wancan lokaci
2: wannan kuma ga yanayin suna gari ne kasan shi baki ya hadu akan tsora sarki nan da ko nan baki bai hadu ba sarki ba ya turuwa nan da nan daga raji yawa
3: eh yakan kai kwana nawa amma
2: eh to yakan kai kwana wata
3: wata daya kafin a samu wani
2: sabon ba ai ne yakan kai wata guda
3: to a kabilar germa baba idan ya zaka ba mu labarin da aka ce yau tunda an dau wata an yi rashin wancan sarki yanzu gashi a girma sun yi sabon sarki yaya bambancin irin biki da za a
2: biki ne akan hadu sosai a sa manyan gariyoyi ka san gariya ko
3: eh
2: akan sa a hadu ne ai farawa yana jingine ne haka a cikin bishiya
3: shi sarki
2: wannan mamucin ma
3: ai
2: an jingina shi haka a cikin bishiya
3: kafin abin ne mamucin
2: eh ai farawa ana kida kafin aje a binne shi
3: to idan sabon sarki akai kuma fa yabi
2: shi sabon sarkin kuma ma shi ma kidan ne za a yi kan ma ayi munna
3: shi kan ba sai ayo won idan a fice shi
2: a bi tika a to abin ji bi na annan tun kun yi mai ko da abin da ba a so shi ne kai a yanzu ba a so
3: kamar wanne donde
2: ai ya ire su namomi dai wanda aka samu a tun tun ne kenan
3: baba da kabilar kenan menene a girmawa eh menene irin tsarin sana'ar ko da kuke yi da
2: sana'a dai da babu wanda ya shige kamar irin noma zuwa harbi harbin namun daji
3: kuma farkon
2: eh kuma a gidan mu ma abin da muka gada
3: wa'an irin da kuke da kuke
2: a dabbobi ba abin da ba a harbi ai sai dai abin da ya gagari ka kawai ayo imana dai dai abin da ya gagari ka amma abin da zaka shiga daji ka abin da ka gani za ka arba ai kawai
3: yaya bitin yin kaciya baba a kabilar girmawa a
2: cikin ma biki ne ga ma inda muke wannan dutse ta ke zuwa da yara
3: wannan dutse
2: eh
3: ana ake zuwa da yara
2: za a kwana wasa ne sai da safi a dawo da sunan yaran to ai kaciya
3: eh a lokacin da ake dibowa yara sun kai kaman yara nawa ake dibowa domin a fuskanci
2: ga ma ga yanayin yaran tashi tashi ne ai wasu za su tashi da yawa wayansu kuma za su tashi kadan ne amma akan samu goma daga goma akan samu shekara kuma
3: shekaru goma
2: a'a yara
3: okay yara goma
2: eh wani shekara ba
3: ne ake sha
2: dan shekara tara
3: ake sha wani ne yake shan su baba
2: a dadin ai sarkin safi ne amma da aka fara musulunta yanzu sai Hausa ne ta cigo take take kaciya
3: to mun gode baba to menene yaya wa'ancan al'adu kamar da iya cewa kabilar girmawa sun kai kimanin shekaru nawa da su bar wa'ancan al'adu nasu
2: sun kai wannan shekaru za su kai ga shekara 25 da bayin wa'ancan al'adu
3: mun gode sosai Malam Adamu Ruwatau da ka sanar da mu tarihin kabilar girmawa da ke yankin karamar hukumar Toro dar Allah a mako na gaba za a ji mu da tarihin wata kabilar a madadin gidan rediyon Bauchi DRC da ke daukar nauyin kawo maka wannan shirin mai lura da shirin Rabi Iliyasu ni jagoran shirin Uzairu Dauda Abunga ke fatan mu rike tarihin kabilunmu don sanin asali a rayuwa
0: Tumarilla Rashika Uzairu dauke da shirin mu na mutum da al'adarsa fatan sauri da kuma idan an kasance tare da mu ranar Talata da misalin karfe 9 na safiya ko ne ta wani shirya kan ta shida to da misalin karfe 11 daidai akwai filimu na zaben mukwalin lafiya kuma lokaci bari mu shakata da kiɗan kai tsota da musayar kuma